justification magaygala ni Sindania sa iyahang boto pagboto, of course, yes, no? Yes, gyud. Sa impeachment magaygala. Dako gyud ilang kaligot-got nga wala magaygala to adtua or wa sila gisipot ni Sara, ni VP Sara una sa ilang committee og wa man sumubo nang imbitar diya sa pagboto sa kongreso o plenaryo. Dito raman mo nang imbitar sa inyong investigation. Ang gikasuko gini na pag-ayo karon mga igala, deadma. Kabalo ka bay? Ang isa nga batasan sa mga tao gani nga narcissistic. Kabalo, what? Kabalo ka mga igala, gab, unsay pa, unsay weapon against ako ning ibulgar ni. Kabalo mang mga psychologist ani. Kada gani mga tao nga narsi, ayaw na silag tinggi. Ayaw na silag siputa, no? Silence is the deadliest weapon against narcissistic people. I am not saying may gala nga narcissistic na sila, but all I'm saying may so on is ang isa nga ilang gikasuko, gumikan kay kabainti na sila ng imbitar, wajoy ni adto. Mura ba ka ng mga on to may gala, baga, yan ang aulat na ninyo. Nya kalima na bito ka mo tawag, unya, mo pa'y imbitaran mo pa'y magpalangal. Pangkalo ko ning kaldiro hinusin nyo. Suko sila kay no show ko, no? No, no show ang VP Sara. Kay ang ilamang yung gikoan nga sa ilag yun dapat magsugod ang impeachment o anha pala sa ilaha mutambong na daan ang vice presidente. Kay gani, matod ba ni Sindania, 69% of the Filipinos gusto nga atubangon ni VP Sara ang impeachment. Yes. But that 69% of the Filipinos, wa mo ingon nga, adto mo atubang ni Sindania, adto atubang ni Luistro. Nga naman, ako, mo ingon ko, yes, dapat atubangon na ni VP Sara in the proper forum. No? Dito sa proper magaigalang venue. Ayaw di atubangan ni Luistro. Nga naman, usahon mo pag-justify sa imong kagalingon, atubangan sa usa ka kongresista magaigala, nga, kaya, nga grabe maka-aliluya, grabe makadaig kang Martin Romualdez. Unsaon nimo karon pag-justify sa imong kagalingon? Unsa masiguro ba nila mga igala nga free from bias and prejudices ang ilang pagkuan kung matubang si Sara? Na, nakita na nato na eh. Di ba nakita na nato na mga igala when she attended, the vice president attended the Quadcom hearing mga igala last time? Yun sa man siya. Di ba? Sila Stella Kimbo pa to. Di ka halos katingog. May itong gi-walk outan sa sila. Oh. Unya ko ma-sipyat ka diha. Ma-sight in contempt ka pa. Di na siguro ka makita may galag vice president di sight in contempt ni Abante. Ano ba? Muna kongreso ang angay ninyo. Kamo ba, Sindania, no? Bisa kung saon ninyong presensya yung gagalingon as kuan, di magod makita nga patas. Nga naman, sa inyo palang, kamo palang daan karon makonek mo tanan sa usara ka tao nga mo inyong ginoo diha sa kongreso, si Martin Romualdez. Klaro man kaayo na, mga igsoon. Klaro, ana. Unsaon ni mo karon may gala, patubangon ni mo with all fairness. Kay, these are all allegations, mga katropa. Pero ang assumption din eh, mga igsoon, tinuod na eh. Una-unaan ninyo may gala nga, kanang gidala ni Madriaga, kanang gidala ni Trillanes nga mga ebidensya kunuhay. Dili pwede nga ingnuntang tinuod ba na? Dili, pwede ba eh? Kinahanglan pa na mga igala mabaling na ikorte. No? Mabito na mo barog ng Senado as court. No? So, doble man kuning impeachment, mubarog siya as court of law, and mubarog siya may gala as, yes, a political process. No? Munang, balaka sa sila nga, uy, nausap namang liderato eh. Ano ba? No? 69%, butang na to, 69% sa mga Pilipino, gusto nga muatubang si, okay. Pero, wala na muingon nga muatubang sa inyo. Muatubang na in the proper forum. Waman sa niingon ang kampo ni VP Sara nga dili sila muatubang. No?
In fact, in one of the interviews,

0: paningon si Vice President, sa Senado, makikilala si Mary Grace Piatos. Oh. Karon, si Mary Grace Piatos, mga igala, is it's a concocted name or a contravened or invented name, mga igala. Mary Grace Piatos never exists in the Philippine Statistics Authority or the Registrar Record, mga igala. Wala na. Ngayon man, hinimo ng pangalana na for the purpose of confidentiality and safety, gumikan kay mga intelligence information ang dala. Ano ba? No? Sayon na kay na. Hinimo na. Mura na may galagpangan baga alias ba? No? It never existed, by the way. So, ang imong pagbulgar ni ana mga higala, there is a violation. Ngano man, imong ibulgar o mabutang nimo sa alanganin ang safety sa tao nga nag-supply o kinik information mga higala, ngadto sa gobyerno. Kining ombudsman pananglitan, naatay kining ombudsman, tanod bayan, naani sila mga higalay, kaniadto, kabalo ba kagab nga even sa school na ay agent? Sa high school ba? Sa, kuan, eskwilahan. Na ay mga agent niya, gitawag nila mga Junior Graph Watch Unit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga, GU, no? Junior Graph Watch Unit, no? Ang trabaho niya na may gala, wala na mga ahente, no? And you have to create your own name, no? Sagol-sagol, ana. Si trabaho ana lang mangalap og mga bisag unsang impormasyon sa school, sa labay gadruga ang eskwelahan, mangalap na. And you will never ano, even one agent to another, no? Dili siya kaila kung kinsa ang iyang isig ka agent sa eskwelahan. No? Kaya ng junior graduation is sa under ombudsman na kaniadto mga igala para mas mga kabataan ba. No. Mura sad na may gala sa bisag sa police, di ba? Di man pwede mag-meeting nga puro agent. Kasagaran agent mga igsoon, no? Ang uban gani maunay dakop sa agent.
2: Ayya.
0: Di ba? Naitabo ba na may gala dress del norte? Naunay dakop. Naunay dakop sa police, ang ilang ahente. Yan naman, mo'y nabaligyaan may gala sa isa ka ahente. Wala na, naggamay na ganilang kalibutan. Oh, sila-sila na lang nagbaligyaan eh. Yan naman, dili na sila magkaila. So, karon, kay gusto mang yun, anin lang, dilima nilang sindan niya, o sige, ipaila-ila. Muna yung unibipisara baya. Si Piatos, kay sigra ba nagkaon si Piatos og Piatos ni si Sindania ba sigdadanig Piatos. Si Piatos mailhan sa Senado sa proper trial kuno. So wala bang ko kadungog mga higala og niingon si Bipisara nga di niya atubangon ang trial. Ang wala niya atubanga ang inyong trial. Ngano man in the first place dili pa na trial. Di ba? Kamu may gabunyag anag mini trial gi-introduce niyo sa among mga tao nya later on inyong gipaphana nga term kay di pa na trial. Diba? Remember mo ana mga katropa dili ni nato mugna oy. Sila gagamaan ang word nga mini trial. And then later on may gala na realize ni Luistro.
3: Ay!
0: Awag singita na kang garin. Na realize ni Luistro nga murag mamaot ta ani kay mahug manggod ni karon nga nagpasalida lang ta diri. Aron nga mumubo ang rating ni Sara Duterte. Oh, kay gihimo lang nato ning venue aron nga mabanata nato. Oh, so gitanggal ni na ang word nga mini trial. Mo nang walay cross examination because matod pa nila ana ra man ta diri sa pag-establish sa probable cause. Pero wa ko kadungog ba? Correct me if I'm wrong ha. Comment mo diya mga igala. Wa ko kadungog nga niingon may gala si Sara Duterte o si BP Sara. Nga di siya mutambong. Ang iya may gala, tanan allegation tubago niya in the proper forum. Asa man na? Senado.
1: Bullseye.
0: Ngayon naman, dito, magtigi ang abogado versus abogado. Abogado man na si Luistro. Abogado man na si Ridon. Oh, abogado na si Dilema. Oh, si murag apil man to si Lordan Suan, apil to siya. Hmm. Inyong kongresista di Cagayan de Oro City, Sulaiman. Kuyaw po kayo. Naong sa kay kwarta. Hmm. Abogado man to, pag-abot dito mga igala. Kanang giingong mga facts kunuhay. Kung admissible evidence ba na? No, pagkanita kay bahuan na mga igala kanang ilang giuting kay nga gi-charge karog fishing expedition ma-admit na may galas evidence kay pwede ba nang kwestiyonon? Pwede nang kwestiyonon sa defense mo ingon nga di mo dawat anang ebidensya nga mong dawaton ebidensya katong nalakip sa inyong reklamo nga nung bisag unsa nang orasa mo gusto mo gusto ninyo mudugang ebidensya mudugang mo. Pwede ba dai na? Pwede na ma-question dito mga igala. Everything can be questioned. No? Mo na nga kamusang mga senador nga maglingkod as senator judges tuon-tuon sa gid mo balaod ya. Kay magbanggaan ang puro mga legal luminaries karon, puro mga abogado may gala no, member of the bar no, balag ang usa diya may gala gitaguan niya ang bana niya nga dunay kaso. Para di mo magnganga. No tuon. Asa na si Lito Lapid?
2: Pinawa!
0: Hmm. Nipabor na ba ito nitong suto? Pero, guyuro nun to. Magtuon yun sila diha. Even sila Robin Padilla, magtuon na. Bato nila Rosa, magtuon na. Diba sig, maunay na kapildi ang ilang labanan ang ilang kalaki. Diwa nila masabti ang mga puntos. Diba? So, ilang, kasuko, dili, tamo ingon, may gala nga. Wa mo ingon, wa pan mo ingon si Sara nga di na siya mo at di siya mo tambong, no? In fact mga igsoon, ha? In fact mga igala, ang iyang defense ingon, hulat ta lang mi. Ang gikasuko mi gala nila si Dania o sa Committee on Justice kay wa gyud sila si puta. Yara mo di ay na. Hmm, and now you are claiming accountability. Maura man di ay na problema ninyo. Kaya mo si puta diya sa inyong nilagay mo angay si puton. Nga naman, kamunay tubag bi. Kapoy na ko mag-imagine ang naong may gala ni Abante. Nistor Kiron, abi ni mo idol, aron bisa kung saon, niyagdaot si Sara. Sara, gihapon may mutuo, labi na si Siloy, Bertodaso, o Boy Kiron. Di na matinag para kay Sara. Makita lagi ang katagan ng mga igala sa kuan. Now, so, kanang word nga, wata mo, dita mo kuan na nabay, kanang dita mo ingon nga, tama na, kanang tawagon na to siya, baklang hiwi, no? Kini mga word nga, paldo, hining word nga, crocs, mga buaya, asa managikan? Ha? Mabasol ba ninyo ang tao, ana? Ikaw sindan niya, mabasol ba ninyo ang tao, ana? Nga nag-gika na may gala, nagsumikad na sa kadismayado sa tao, kasuko sa tao, sa nahitabo may gala sa atong institusyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagtuomog ang tao nalipay sa kung sa kongreso or particularmente mga igala diya sa Kamara de Representante. Niya ikawatan may gala ni Angkon. Niya isaldi ko ni Angkon nga nangawat mi, uban ming Martin, pero way manuo ninyo. Ha? Di ay kawatan may galaling kung nagbit-bit ming milyones malita ang gisudlan pero why manoo ninyo nga naman? Basig apil mo mo nang matawag mo malita so ayaw mo kasuko kung tawagon mo paldo, malita, buaya gumikan kay naggikan ka na sa kasuko sa tao nga naglantaw sa kongreso nga maoy pahirap palisod karon may gala sa atong mga kaigsoon na mga Pilipino.
1: Bullseye, kauban, sikat tropan, Armel Cortez.
0: Nga nung tawagon mo mugpaldo, alang-alang, makita ba sa mga tao ng mga naong mugkwarta? Nga halos talata ng desisyon may gala ibase kung unsay budget nga mulusot nga to kanila.
1: Katropang Armel Cortez. Bullseye.
0: na, dili man na may gala terminong gimugna sa Osaka komentarista. Dili man na terminong gimugna may gala sa Osaka DDS. Dili man na terminong gihimo la may gala sa Osaka tao. It came out of despair sa mga tao nga naglantaw sa atong katilingban karon mga igsoon. No, nga ang gamay nga pasangil maoy gidutan ang dakong bilyones trilyones nga nawala may gala og di kawatan ni angkon. Special di ko ni angkon nangawat mi uban ming tintin. Nangawat mi nang hatod ming malita, nakabahens BBM. Why mo tuo may gala?
4: Aya.
0: Di ba? Samantala katong gipasangin la because of confidentiality and everything may gala. Ala, accountability ko no. Utingkay nga utingkay. Napay mga tarpulano, mga santil mong karaan may gala pangwao, napay mga madriaga. Napay mga pinisti may gala nga trillanes.
4: Pinawa.
0: Oh. Kay para lang yun may gala, mapalutaw, mapalutaw nga sadaan si Sarah. Di ay sadaan, di ay ni angko nangawat lagi may uban ming Martin. Wajin mo to. Mauna sindan niya nga nang nigawas ng pung nga buaya mo. Gikan ka na sa despair sa tao nga nagtanaw sa kongreso, di ay kawatan ni angkon. Ningon nagnangawat sila, gisod na mo malita, gideliver niya mo ani, di ay nagdeliver ni angkon. Ay alam mo di apadaplin lang mo. Di ay gutisan ni angkon, nagdeliver sa mito. Ay alam mo di apadaplin lang mo. Di ay madriaga kidnapper. Kani, may tuuhan na to ang mga buang. Di ay madriaga questionable mga higala ang credibility. Kidnapper, pagtubaw karon na, nag kami ni BP Sara, mo'y tuuhan. Di ay, usa ka tao may gala nga doon naging kapasidad niya mukawat. Kay siya may gala committee on appropriations chairman. Ay, alam mo anong saldi ko? Manawagan ng takunuhin, uli-uli lang. Si selective ang inyong hustisya. Selective ang inyong pagpangita sa accountability. Mao nang masuko, mi. Wa mi masuko nga nangita mo accountability to Sara. Ang among ikasuko, ganong pugsun man ninyo na diha nga di masad mo korte. Ganong ka naraman sa ninyong tutukan, tutuki sa ninyo na eh, di ah. Paminaw na ito ni Kadyot mga katropa. Ha? Naitabo ni panahon may gala sa pag-deliberate. O si pangutana ni Libiste. Kani, mga katropa. Oh, paliwag ko gab.
1: XFM Katropa.
0: Katong selective justice is an injustice. No? Gipangutan na may nga higala si Luistro.
5: Ay!
0: Ha? Kung uyon baka nga mo resume ang investigasyon sa flood control diri sa Kongreso. Taasas tubag eh.
4: Pinawa!
0: Yes or no, Ramadam? Makita magong kulor ninyo diri. No? Yes or no, Ramadam? Dili maka no, dili maka yes nga naman. Maigo man iyang speaker sa una. Nga kaya may AX, kaya may tupad. Dahil sa hinampak na speaker. Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
6: We are not abiding with selective injustice.
7: Is selective justice justice or injustice?
6: We are not abiding with selective injustice. Inasmuch as we do not abide in selective accountability.
7: So selective justice is injustice, therefore if we hold some to account, we should hold all to account.
6: That is correct.
7: Thank you, Madam Chair. Would you support the House resuming the flood control investigation?
0: Kana.
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, in our response to the mandate of transparency and accountability, we have to distinguish between an impeachable official and non-impeachable official.
7: I'm asking for your personal position.
6: Mr. Speaker, there is proper forum, there is proper rules that apply
0: diba?
6: To every remedy that is given to the Filipino people.
0: Dili man to lisod tubagon. Tama na nagap.
7: Madam, would you...
0: Dili man to lisod tubagon. Ang pangutan na raman mo, suporta baka nga mo resume ang investigation sa flood control anomaly diri sa Kongreso? Ang tubag! We have to distinguish which is impeachable and dili na mao. Ang tubag mo suporta baka yes or no ray tubag. Mr. Speaker, we have to distinguish which is impeachable and non-impeachable. Oh sige, non-impeachable pero ang gikawat trillion. Oh, impeachable. Pero ang inyong gipasangil, million ra. Unya kay naay bilyon kuno sa iyang bangko nga nasud gawas, gusto ninyong angkonon pa. Ana ang tirada karon. Ang rason ra gyud nganong di siya makayas ngano man? Kisa man day santil mo ha tong sigig. Kaya may AX style sa speaker. O ni among gikasuko? Ha? O ni among gikasuko karon? Kining Martin ay sa pila ka panahon sukad na bulabog naghilom-hilom kunuhay. Ingon siya nga, wa daw siya nitingog. Wa nitingog, ikaw ra may speaker nga nag-hire og speaker. Di ba? Si Barbers imong gi-hire. Na kay spokesperson katong abogado. Oh, na pay speaker sa na pay spokesperson di ay katong si Princess Abante. Amutog na apa to? Wa na may tingog. Daghang mga tubag sa mga isyu. Dili lang ikaw direkt yang direkt direkta ang nitingog. The other ano, di ba? Oh. Pagkakaroon may gala nga kuan, mupakita rag kalit. Di ba mo matinga ana? Panaw during the impeachment may gala murag nakasubay siyang kaugalingong kalubihan. Mao na yung kasuko sa tao. Maosad na mga congressman, kabalo may naamoy rason nga nung namutar mo yes. Daghan mo pwedeng irason, constitution, solemn duty. No, daghan mo pwedeng irason. Gamiton ba ninyo ng konstitusyon na to? Daghan mo pwedeng irason. Ah, accountability. Unsa pa? Practicality. Daghan mo pwedeng irason. Pero mao ni mga rason, nganong suko ang tao? Ngayon man, dapat pantay na. No? Dili kay kamura karon nagpalabi-labi o gatong mga corruption nga na malambigit na karon diya sa inyo mga leader-leader sa kamara nga mo'y nagpalisod na mo nga dapat gani unta giuna pa ninyo ang mga butang nga makaayo sa lungsod, makaayo sa mga tao, kay mo'y inyong giuna. Mo'y inyong gikasuko sa tao karon. O dili mo makabasol, ngayon mo'y nga na ang tao. Maying buntag sa ito mga katropa. Diya mga igala sa may Leyte area. O diya mga igala sa may Bohol. Itong doon mga basakan, diya mga katropa. Problema mo anang mga sapat o bamba diya mga kuan. O gusto mo mga igala nga inibang pertigyon mga igalang bugata inyong abot, inyong harvest. Mga katropa, gamitin ng Latim Gas. No? Latim Gas G. At ito sa mga agribit, tuktok ka. Inanga mo palit yung Latim Gas. Ah, mga kaigsuunan kay napamatud-an na no nga kanang Latim Gas mga kaigsuunan nakahatag og dakong abot no ngadto sa ato mga mag-uuma. Wa na lang word of failure basta baka kuan ka mga makagamit ka maigalag Latim Gas. Alright, mapalit na maigalag nationwide na ha ang Latim Gas foliar fertilizer mga kaigsuunan. Mapalit na sa ng Agribit Supply tibuok Pilipinas mga kaigsuunan. Pagkita lang yun ha, tatak nga Latim Gas G, mga kaigsuunan. Maing buntag niya, Emma Luardo, og si Free Thinker Official, Victoriano Curambao, Elmer Cañete, Dong Tuling, Jairo Sintis, Bobby Calibadan, Annalyn Ismada Pada, Team Sara Duterte, Katrobang Arnel, di ba ang lakos kay Buaya, dapat ka na ilang suuton? Mao dapat nilang uniform. Gamay rin po kayo ng buayahan na, no? Mura naman nagtiki. Anong ilang may gala kay Buaya mag-inang itong lulong. Ana, Tribsky Dams, another 20 million is coming. Oh, yaya, no? Oh, Restituto de Layasan, Lilia Suico, mayong buntag. Oh, sa ito mga katropa, di ang buot magpa-check up. Kay Miyerkules ka rin, na si Doc CJ, na di ang may gala sa itong clinic, ang Y2H Clinic and Pharmacy, nga nahimutang di ang mga gala sa Ganti Road, na di ang may gala sa M Central Building, Ganti Road, ning Dakbayan sa Tagum, Barangay Magugpo West ka na. Kanto sa Palengke bay, na di Mr. DIY, and then na di ang may gala ang Y2H Clinic and Pharmacy. Unya, tanani mo ang paliton ng mga Y2H products, Y2H products ha, dunay discount, labi na sa ato baga senior citizen, mga kaigsuunan. Bueno, alas 8.27 na ang tagnas buntag. Balik na katropa, human lamang nini. Ay mukhawa, kadyot lang yun kayo. Busay.
1: uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
4: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagusirin ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
8: Ha? Karun di pa?
4: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
9: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
10: Gwapo, oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
12: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
17: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
15: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa bahay, mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo, padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
19: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
19: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
19: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
19: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado?
2: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ang sa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Bang, Armel Cortés.
1: XFM, Catropa.
2: Oras may gila doon tayo, 38 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik may gila sa itong bagpana kung manuban sa tulumanong Bullseye. Tod-tod may gila dawat sa tag report. O para ba padayon ta may gila usab sa tuang hisgutanan. No, sa inyo ang mga igalad tag sa tag sa ka mga distrito o mga lugar. Unsa inyong masulti mga katropa sa desisyon. Sa inyo ha mga igalang suportado ba ninyo ang desisyon mga igala sa inyuhang mga magbabalaod o sa inyong mga quote-unquote representative mga katropa.
1: XFM Katropa.
2: Alcher Gloria, mayong buntag katropa Arnel from Surigao.
3: Good morning.
2: Romulo Tampos, Sir Arnel, relax sir. Iyo po si Edna Flores nga unya inyong accountability inyo po i-report. Dili kay si BP Sarara ang kwintahan. Oh, maulagi. Hmm. Likay-likay lang sa basta maigo sila. So, usaw na to pagtuo mga higala nga dili pamulitika ka ang tanan kung labi na sa pinakadako mga higalang kawat, no? Dili mga higala maimbestigahan, no? Sa pinakadako mga higala nga pagpangawkaw nga nahitabo sa atong nasod nga mao mga higala ang flood control anomaly. Malubong na lang kalimot. Si Henry si Hari Saldico? Awa na. Nagkapikapi na dito sa France. Mm. Henry Wood, good morning katropang Arnel. Happy birthday sa akong anak nga si Zarina nga nag-celebrate siyang birthday karong adlawa. Henry Ching in Craigwood sa Toril, Davao City.
3: Good morning.
2: Good morning and happy birthday to Zarina. Diha sa Turil.
3: Happy birthday!
2: More birthdays to come and good health diha sa imuha og kanunay nga magpabiling buutan.
3: Happy birthday!
2: Diha sa tabay gala sa dugang pang ingumpos sa Jacinto Cabriole. Minag sila always diha may gala sa may Sambuanga del Norte.
3: Good morning!
2: Og kinanglan nga naka Santon Plus Gold ta para dili may gala tama high blood diha. Ang Santon Plus Gold tabay ay gin mo kalimot anak. Resa tamay kalas mga balita kay search warrant operation sa Asunsyon gipaygayon target na kuhaan og syabo og armas mga katropa. Atong Shiron kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabri sa report.
1: Live report. Live report.
2: Bong. Wa mas paribubong. Kadyot lang mga katropa kay awa pa signal ni katropang Bong Algabre. Victoriano Curambao, mayong buntag, katropang Arnel daghan karon ang nabalaka kay may imbestigahan balik ang mas maayo na no mga katropa. Mas maayo na dili man pwede nga ang imbestigasyon naara kang Sara Duterte tanan mga kaigsuunan kay makita man atong katag. Total ka nang Sara man sila mahadlok kay naman sila ika sukol. Naman sila mga igala ebidensya ug na sila pamatuod nga ang tanan butang-butang lang. How about kini mga igala sa flood control? No? Nga ang kini mga igalang nag-apod-apod sa malita ni Angkon man. Pero wa may mo, di man tuuhan? Tingabi to ko ana bay. Day mga 18 may igala ka mga kaning sundalo o 16 ka former Marines. Unya duha ka former sundalo. Gi-question pag in town ilang kuan? Ilang kinibang kredibilidad mga kaigsuunan. Sila na nung i-imbestigahan si NBI. Dapat lang yun, mga igala, nga maunay buhaton sa pagkakaroon. Naan naman ang impeachment, sige. Kaya accountability magka ni, so agito nato ang mga nagdusog accountability diha, nga pangusog pud mo, nga maimbestigahan ang pinakadakong kawat nga naitabo sa atong nasod.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Maligsan ang maligsan. Muna yung ato mga igalang gipanghinaot diya sa ilaha. Dili lang kay nakatutok sila sa usa lamang katao, usa lamang ka-isyo o apelyido mga kaigsoon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 8.43 at dagda sa tubag pa nagpunuman. Balikan na ito may galang linya ni Katropang Bong.
1: Live report. Live report.
4: Okay, dika salamat Katropang Arnel. Kadiyot lang kay napalo-palo ko sa cellphone Katropang Arnel.
2: Uy!
4: Mura, di naman makita na itong display ani.
2: Pailis na bago na.
4: Naon sa rin sila po na ni. Di na, nawa na po ng display.
2: Masig wanay sulod, kaya wana may display.
4: Ang batanon ng cellphone.
2: Ang tindahan ba yung wanay display, wanay sulod bong?
4: Mau gani, napuno na ni. Kadiyot lang, ako nang pahilo na sa kadiyot ka to Ariel, kaya di among good minister ko, anamoy, among ipaloa po itong kuwan ka to Ariel, itong adunay shooting incident po nitiga itong babae dire sa may New Bakwersa. So, amo na pong gikuan na rin katropang lar karon unya na rin ay hinabi pa naman ni kapitan dili katropang ato sang gi assist kaso ning kuan katropang ang atong reporter kay medyo ni hinahina nag display ko balik mura bang kanang computer bitaw nga loaded na kayo kinahagla na gini kuan
2: sige lang
4: sa atong report karon katropang na nasikop karon sa kapulisan sa Kapalong Davao Municipal Police Station. Ang usa kag ingon nga top foremost wanted person kini sa atoga kapulisan diin kani nagalihok kini dinhi sa probinsya pero nadakpan gyud sa Kapalong nga tropa Arnel hinungdan nga tingkagol karon siya sa kulungan samtang sa pikas bahin diri usab sa lain pang suspek usab nga gipahigayon ang search warrant operation sa may Asunción na gipahigayon kini ang target nakuhaan pag inigsabo og ingon man armas so malampuson kini napahigayon ang nisgutan usab nga search warrant operation batok na to sa usakad 36 anyos nga lalaki nga nadakpan kini sa atong kapulisan. Gani atul sa mga operasyon, nakuha ng suspect o ginudahan nga illegal nga droga o illegal usab nga armas sa may barangay Kanatan, Asunción, Davao del Norte, Sayos, Kabuntagon, Mayo 11, 2026. Gani ang nadakpan na giila kini sa usaka alias nga Bulkay, Minyo kini o residente sa Puro 4, Sitio Mabuhay, Barangay Kanatan. Sa report usab sa atoga Asunción Municipal Police Station, gihimo matud pang operasyon alas 6:09 sa buntag ubos kini sa pagdumala usab ni Police Major Colin Rama, ang Chief of Police sa nasigutan ng Police Station o ga direktiba sa kinigikan ni Police Colonel Glenn Cristinez na Provincial Director sa Davao del Norte. Kauban usab sa mga operatiba ang nagkadaing unit sa kapulisan sakop usab sa probinsya sa Davao del Norte. Gani atul sa mga pag-servisyo sa search warrant, matupan, naka-recover ang mga operatiba nining usak ka sling bag. Garo na itulo sa kasasing, sulo nining usak ka tulo kasasing sa gituang sabo. Revolver, garo na itulo ka mga buhing bala o guay serial number. O sumala po sab kini sa kapulisan nga nakupis ka kini atul sa gihimo nga operasyon atul na usab lakip na sabi ni ang siyabo. Sa kasamtanan ng suspect ang nanakaroon sa kustodya sa kapulisan o giandam ng kasong kalapasan sa Republic of 2165 o kining paghupot o ginadiling armas nga ubos kini sa Republic of 10591 ang giatubang nga kaso sa nisgutan nga dinakpan. Kada sa itong report, karepos na nakagikan sa itong nabutagan katropang bong umakyal Gabri, X-FM News.
1: Live report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Og kining balita aton ganinyo mga igala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Aron di mo dali mataptan mga igala di sakit, labi na nang ubos sipon. No, kay ang uban hinay ang immune system. No, pag hinay ang imong immune system, mao na mataligsikan lang gamay. Wa na gipingutan na, wa na gikalintura na. No, wa medyo minus ang pamitay. Medyo luya. Mga katropa, pag inom og Santon Vitamin C. Unya kini nga vitamin C dili ka mahadlok nga muhapdos imong kuto-kuto. Gamikan kay alkaline base kini mga kaigsuonan, no? Gikan kini mga higala sa Santon og non-acidic vitamin C mga katropa. Mapalit niya sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Sa atong clinic mapalit sad ni mga katropa. Unya libre bagyong check-up. All right, dili ta mga higala sa dugang pang mga dapat dugang balita. Si Katropang Lar, alas 8:47 na ang tag na sa buntag di ay mga sa itong mga kaigsunan. Ang katong mga katropa na to diya sa inyong mga opisina nga gusto may galag uniform nga nindot kaayo. No, anha mo may gala sa Sunrise Multipurpose Garments or Sunrise MPC Garments. Muna ilang Facebook pod. Pwede nyo na kontakon, address tagom na. No? Pwede man po na mga igalag inyong kontakon sa ilang Facebook. Nadia may gala sa Purok Katuparan, Teachers Village, Magugpo South, nga to dakbayan sa tagom. Nindot kayo ang ilahang logo. Atong amuha may nagdawi sila magburda ba. Katong amuang uniform dire sa XFM, no, among gipahimo nila unya katong among polo shirt tinahi gud siya. No, dili katong tinahi man po ng sabli. Pero duha na kaklase ilahan na ay katong gitawag nila koton na Lacoste, unya na siya sabli mga katropa. Gusto kag sabli na ana, no? Pero gusto kag katong bordahan siya, sumas maayo tong Lacoste mga igala nga kuan. No, kining tela. Hinot kayo niya jacket sab, no? Kana mga corporate jacket ninyo para magamit niyo sa mga lakaw, no? Ana mga katropa, pangita lang. Kunta subaya dia sa Facebook. Sa mga katropa nato diri sa Tagom, Sunrise MPC Garments. No, na may gala na himutas puro katuparan Teachers Village, magugpo sa Tagom City. Dugang balita kay pagpusil sa babaeng negosyante sa Tagom City, giimbestigahan sa kapulisan. Atong sharean gobletong detalyes balita. Katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol. Live report. Lar.
0: Katropang Arnel, parayong karon nga mihimo ang investigasyon ang Tagom City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan o G. Bahan kalabot sa insidenteng pagpusil sa usa ka babaeng negosyante sa may Purok 2 Barangay Nueva Persa ning siyudad sa Tagom niadtong alas 10:40 tanga sa buntag Mayo 10, 2026. Nailang biktima nga si alias Jenjen, 32 anyos, minyo negosyante, lumulupyo sa naasoy nga dapit. Sumalapas sa investigasyon sa kapulisan samtang nga naa sa iyang sari-sari store ang biktima, adunay biduol nga lalaking nakaitom nga nagpakarainan matod pa nga customer samtang giabi-abi kini sa biktima kahit na lamang bibunlot og armas ang suspect og gipusil ang babae kaduha kay gayon. Tinuon swerteng wala mapuruhan ang biktima kansa na kay agom og samad sa bukton og kilikili nga dali usab gidala sa ospital. Matod pa dali sab ni Kagiw ang suspitado padulong sa barangay Misaoy Nyo Kurilya nga direksyon. Nakupiska sa SOCO team sa crime scene ang duha ka mga basyo sa bala nga gituhang iya sa .45 nga pistola. Sa pagkakaroon, personal nga bangi ang gituhang motibo sa maong krimen samtang parayon pa nga ginasubay aron maila kung kinsa ang responsable sa pagpamusil. Karon lang katropang Arnel atong nahinabi no ang barangay kapitan diri sa may barangay Nueva Persa nga si barangay kapitan Willie B. Arcaina og iya kining gipamahayag katropang Arnel no, nga taliwala aning shooting incident sa iyang barangay luwas og ligon ang peace and order sa iyang barangay katropang Arnel. Og yahang ikaputi ang usab mga katropa nga ato nakalabay lang karon lang gimbula na katropang Arnel kining biktima doon na siya nakabangi no nga iyaharap pong residente diri sa maong barangay og misangpot kini sa pagatubang sa barangay hall og gihusay kini sa kapitan og nasitil na siya katropang Arnel gani apil ni siya karon no sa giingon nga person of interest ginaimbestigan sa kapulisan tungod kay siya ang last nga nakabangi atong biktima pero diri sa crime scene katropang Arnel wagi nakaila sa suspect sa tungod kay kining lalaki nga nakaitom nga nagmotor nga nagpakaulinon nga customer naka-mask ni siya sa dihang nga gibuhat niya ang pagpusil kang alias Jinjin mga katropa. Hinoon katropang Arnel gi-sulti ni Kapitan Willie Arcaina nga kining giingong person of interest sa maong nga insidente andam gyud daw makig-alayon sa investigasyon sa kapulisan aron matud-an nga wa sila apil sa nahitabo nga pagpamusil.
2: Pero unsa may gitanaw karon nga motibo lar? Personal
0: yes, katropang Arnel, personal nga bangi no ang gitanaw karon nga motibo sa kapulisan gani no may kuan kini siya ilang kining giingon nga personal nga motibo ila kining gikonekta no ngadto sa kining ulahi nga nakibangi aning maong nga biktima pero sa pagkakaron padayon pang investigasyon aron nga mailhan gyud kinsa kining ang susi ani katropang Arnel katog yung kung kinsa katong maong mamumuno kung madakpan kini aron nga makatudlo kung kinsa gasugo saya aron masulbad ang maong krimen sanglit ang katong gikaingon nga person of interest nga ulahi gikabangi aning ni alias Jinjin andam gyud sila makigalayon sa investigasyon sa kapulisan aron nga mapamatud-an nga wa sila appeal sa nasangpit nga krimen.
2: Okay, sige.
0: Ikan diri sa may barangay Nueva Persa, alas sa kasang Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News. Live report.
2: Daga salamat katropang Larsanyol sa detalye sa report. O gining balita hatod ganinyo may gala sa Vision X Plus. Dili na to gusto may katropa nga mga klarong mga hisgutanan gumikan kay Pacquias kana og labaw sa tanan din ato gusto nga lubog ang atong bananaw mao na mga katropa nga mas nindot nga mag maintain kita may gala nining Vision X Plus no put that plus for good eyesight mga kaigsuonan aduna kini lutein beta carotene vitamin E og zeaxanthin aron malikayan ang ngit-ngit nga pananaw kanang katarak no kana mga igalang glaucoma kanang tiridium kining glaucoma irreversible. No, kanang katarak, ma, pwede pa malaser, maupirahan. Pero kining glaucoma, mga igala, makabuta. Muna nga, samtang wapata ni ana, di tamangandoy ana. No, mag-maintain ta mga igala, doon na mo yung problema sa mata, di ha. I-maintain ninyo ng food supplement nga Vision X Plus, mga kaigsuunan. E maayon ng vitamina sa mata. Mapalit na sa mga butika o di ha, may igala sa atong clinic. No, sa may Y2H Clinic and Pharmacy na may gala sa Door 8, First Floor, M Central Building, doon sa Mr. DIY o tapad sa Mr. DIY, paliko sa palengke na may gala sa may Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, unya. Libre pa yung check-up, mga kaigsunan. Ang schedule ni Doc CJ, karong adlawa, no, Wednesday to Friday, mga katropa. Alas 8:53 na ang dag na may gala sa bundag. Dito may gala sa dugang panatong katigaran, gikan ni Ann Mendres, sir, si Soto kay Nagpuncio Pilato na pod. Dako yod nag-ibayad kong masapon si Bato. Irenia Velasco, si Bangag mo hinungdan ang tanan. Isa bang bagaga ba kan eh?
5: Hoy!
2: Si Jacinto Cabriole, Antop Ros, mayong buntag. Og si Henry Wood, mayong nabasa ko na niya. Mayong buntag katropa, happy birthday sa akong ating si Zarina. Ngayong birthday karon Camille and Jay, nga nagtanaw sa may Barya, Vietnam. Good morning and happy birthday. Nan, sa dugang pa, mga igala, mga iskutanan, mga katropa, si Senador Bato, naghangyo in town kang BBM. Pangutana may gilag paminaon, basag kaan eh. Paminaon na to, mga igala, ang hangyo ni Senador Bato, Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM Katropa.
6: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. Sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Lapat yung usap ko sa kanya. Sa absent, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pagsarili ko, hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto, faithfully.
7: Sir, anong masasabi?
6: Ito ang appeal ko dito.
8: Ano?
6: Sa kanya? Hindi lang sa para sa akin, kundi ano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganito yung sitwasyon. Hindi natin alam. Nagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganito yung sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang pagka-problema na ganito, mamalaman mo. You will feel what I feel right now.
7: Bakit kayo naiyak, sir?
6: Ha?
7: Bakit po kayo naiyak?
2: Pangutan na. Pangantado ka, pangutan na sa reportero.
6: Hindi ako makila. Tao lang ako. My appeal is sincere to the president.
7: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
6: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtabaho ka ng gusto na absent. Yung aking servisyo talaga. Yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin. Nakapil ko sa kanya, Mr. President, sir.
1: XFM Katropa.
2: Ako alagi, mas maayo na lang tugwa na lang untang upakita. No? Total, ay noon po, makaingon ka nga, nabuhayan po ng impeachment. No? Nahatagan mga higala og paglaom nga di gyud matanggal si Sara tungod kay nipakita si Bato unya na ilisan mga higala ang no na ilisan mga katropa ang kining kuan liderato sa Senado. Pero di man siya muhunong bay ang nasa pikas ba? No? Ngayon eh, magkakatropa. Oh, di ba? Grabing ginukdanay na hitabo diya sa Senado. No? Anong gukdon man? O, yung sila nga di man kuno dadakpon. Anong gukdon magdidakpon? Binuang istoryaha na. Binuang na istoryaha ba? Oh. Di man kuno dakpon. Sa ato ba diya ang NBI karon mga igala mo? Nagitahasan di ay sa ICC nga mudakop o muserve mga igala sa warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court. Kaya ingani-ngani o, ang ICC walay pulis na. No? Wala na sila'y pulis mga katropa. No? Muadto na sila sa Interpol. Ang Interpol mga igala mo coordinate sa Osaka Nation kundi inasa mga igala ang dakpunon. Pero dili na siya mga igala automatic ha? Nga gumikan kay nanay warrant o baras kuno gikan sa lang nasod automatic budakop ka na diretso. No. Kinahanglan may galang nga muagi pa na sa atong local court. Ang pangutana, doon na may kaso? No, di agi na ba mga igala sa local court si Senador Bato? And we have precedents mga igala nga actually pwede gud siyang dakpon, no? Sa side sa government na to, pwede siyang bitbiton may igala dalo na san sa dahignit. Ano man, nanay precedents na to eh. Kinsa man? Ang naitabo kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte.
1: XFM Katropa.
2: Hmm. O kanhing panawagan may igala ni Senador Bato de la Rosa nga ito magigala sa atong Pangulo. Milagro na lang tingali makahimo nga maminaw may igala si Bongbong Marcos ni ini.
3: Bullseye!
2: No? Sa inyong tanaw, maminaw kaha magigala si BBM sa hangyo magigsoon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga ayon lang ko ipadaog ni Der Lancer? Oh. Pilipino man ka? Niya na diyang inungbuang may galas gikan sa ICC nagtuyok. No? Na diyang may galang barangay tanod sa ICC. Nagdada may galang bunal. Nga gani, karon mga igsoon ang ginahadla na po ismatod pa. Si Bungo na sa daw. Ha? Wala na yung ginapalutaw karon mga igsoon. So, makaingon ta usahay ba no nga mas maayo pa dayon tagwa na lang no mo pakita total mahuman maning tanan balag magkabuang na silag pangita may gala total ang nigawas ato sampina pa man to nya di makapwede dakpon ang sampina sampina invitation mana
3: Bullseye
2: gikan ni Bonifacio Aranton Sir Arnel Cortez greet nako happy birthday ako ang anak nga si Dr. Connie Aranton Imburong PhD PRC Chief of CDO Region 10. Happy birthday, ma'am.
3: Happy birthday!
2: Si Dr. Connie Aranton Imburong, PRC Chief of Cagayan de Oro o Region 10. Happy birthday, ma'am.
3: Happy birthday!
2: Gipa timbaya ka diri no, sa tuag programa. Og balikan na to. Adala, napay mga patimbaya sa diri. Mayong buntag patch, gika ni Father Thomas Lee, Father Melvin Libria. Patimbaya na ako akong pag-umangkon nga si Kayla Libria nga nakapasar sa licensure exam for teacher sa 2026. No? Congratulations sa mga nakapasa may gala sa licensure examination for teachers or LET or LET exam 2026 mga katropa. Congrats, no? Mabuhay kayo. Dahil kayo ang magluto ng torito nila ng pansit para sa ating mga mambisita. Mm. Oh, man, eh. Kasi ingon na, ingos BBM ba yan? Kayong mga nagluluto ng naggawa ng torito liladang pansit para sa ating mga mambisita.

0: Besides dili na ta miyembro sa ICC, mga igala, di modo dili pwedeng damputon lang ang sibisan kinsang citizen nato, mga igala, og ibahog ngadto sa mga banyaga.
1: Bullseye.
0: Pero careful lagi, gumikan kay labi nagsakyan og politika og duna nay precedence, mo nay gikabalak ang sad karon, mga igala, ni Senador Bato. No? E once madala ka didto, mga igsoon sa ICC, tanawa daw si Pangulong Rodrigo Duterte kung nakabalik pa ba in taon, mga higala, diri. Wala na. Naaman datay balao diri. No? Di kuno nila kaya diri. So inutil sila. Diba? Dili kuno nila kaya. Kung saan may dili kaya nga, naana sa imo ang tanan, ikaw na karoon ang admin.
1: Bullseye.
0: Para mo appear lugar, may gala nga wak sa isa. So dadon na lang dito sa laing nasyon para sila dito sa daan. Dili na mao. Kini si Senador Bato, gitabangan na sad karon kato si Cristina Conte, no? At large suspect, at large kuno ni si Bato. Si Trillanes, gihagit na gani, gibanghag na ni Trillanes, mga igala, si John Vic Rimulya, kay matod ba ni Trillanes, ikaw, John Vic, sige na kang papriskon. Tanan ko nung wanted sa Pilipinas, at large. Gumikan kay, matod ba ni Trillanes, bawas-bawasan mo yung pagpapriskon mo para may mahuli ka. Nangunay na ning irbo. No? Nangunay na, mga igala. Mabawas-bawasan mo daw yung pagpapreskon mo, John Vic. Ano si ibang buka pagpapreskon, John Vic? Kay mudagan kay presidente, unsa? Ronald Lim sa ako, ang flood control, unta mo unahon nilag. Imbestiga ka, tropa. Maghulat ta kay... may tag mabalik na sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Oh, para mahalongkat na po ng tanan.
1: Bullseye.
0: Atang yun ta na, mga katropa. Eh para ni sa ato ang tanan. Accountability man ka. Ah, di kung accountability, pantay-pantay. Accountability dito kang Sara. Accountability dito may gala ka BBM. Accountability may gala pa ato bago na si Ferdinand, si Kinsana, Martin Romualdez. Di ba na pwede may gala ang murag untouchable, murag Ginoo di as kongreso? Kinibong ubang mga media may gala, dayon og hype. No nga, bumisita si... Ano bumisita man lang na siya, diya? Nagpakita, unsa na siya, multo?
2: Ayaw!
0: Oh. Nagpakita sa Kongreso si... Nagpakita sa Kamara si Lady Representative Martin Romualdez atol daw sa impeachment proceeding. Ano, unsa man na siya, diya? Bisitor na siya, diya? Dapat naamag yun na siya, diya? Dapat naagi na siya, kay kongresista na siya. Oh, nga naman, mura naman may galag tag-iyag farm. Ang sama gidae ni nga itong Senado, crocodile farm na gidae mo? Ang tag-iya may galas crocodile farm, buaya sa di ay? Ang mga kaigsuunan ba? Ang nakapait karon, nabalik taan yung kabato. No? Klaro na, yung mga abogado karon nag-explain, nga dili basta-basta. Kaya ang challenge karon is the enforceability of the warrant. Now dili wala pasabot nga na warrant may gala dakop diretso. No, ginalan pa na mo coordinate wagi pag local court, no? Ang pangutana karon mga igala, i-assure ba na sa gobyerno dili oy. No? I-assure ba na mga igala nga si Bato yagi local court hulaton ang decision sa Korte Suprema bago da doon. Oy, basi na nay tubig lang eroplano may galang mudani ah. Wata kay bawo karon gap kung eroplano nga muda nag-andar na. Nag-andar na daan, nag-warm up na. Kana ba? Mga katropa mo na gusto mga kuan. Si mga ubang mga kaning mga batid sa balaod, mga kaigsuna nagsige nag-explain nga dapat muagi magigala tahuro na nga tong korte, ang atong proseso karon. Mao man jud ay panawagan, no? Okay na naman na mga katropa, busa na tong panawagan, okay na naman jud ang warrant, no? So panawagan na to na may gala kasi na, sa atong gobyerno nga, okay, pero sundan ninyo ang proseso. Sundan ninyo ang tahuran ninyo ang atong local court. Pero di man ta may gala maka-assure lagi. No, kay, abinin mo, masin gikontrata na may gala ka to, naghatod kang PRRD, basing naanasad to diaron. Delikado to. Signaan na to des Villamor Air Base, mga igala.
1: Bullseye.
0: Warabay, response ang presidente. Mutungara nagkalit. Mawa ra kalit, mutunga ra ka.

0: yung sa naman yung tao ng Pilipinas. Alas 9:07 na samtang, kini nga iskutanan, nga nung, ang dapat magod, no, dili basta-basta makasulod, may gala ang mga muingong mudakop diya sa Senado, no? Kaya na ay immunity nga ihatag ang Senado o ilang may galang under sa ilang protective custody karon si Senador Bato, no? May nalanggani yun kay abini mo na naapas nga nahimong during the time nahimong Senate Presidency Cayetano kay wala pa basig gipadakop na siya may gala ni Soto. Kay nakikoordinate man kuno kang Soto ang NBI. Pero nang ulipas ra si Soto karon ingon may gala nga di ba na tinuod. Di na tinuod. Paminaw na to Gab si Senador Tito Sen. Tito Sen di ay Soto nung wala daw niya gi-tridor si Senador Bato. Labo nang wa daw niya gibaligya. Labo na may galang wa daw siya naging konsabo si NBI. Pero ikaw mo kuno'y nag-alaw nga musuod sila. Katong nagtuo ka nga, ikaw pa ay Senate President. Sige daw, be. XFM
1: Katropa. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Let the records, well, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, ika nga, hindi pa pwede, little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. You know? So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Ako saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued the subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Villares, I was majority leader. And when he found, he was holed up in his office for I think about 1-2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya doon sa bahay siya arrestuhin para makapag kumuhanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, kasasa na pupunta usapan.
2: For clarity, for Mr. President, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy.
1: Thank you, Mr. President. May I be allowed to?
0: Okay na. XFM Katropa. Pero kabaw ka on sa kalainan atong warrant ni Trillanes, warrant ni De Lima, warrant ni Bato. Kining warrant ni Trillanes, gumikan ni siyang kabuang. Kudita-kudita ning hinampak, may gala. No? Muna may gala, kuan sa iyahang warrant. Unya, warrant ni gikan sa Republika sa Pilipinas. Warrant ni gikan may gala sa Korte sa Republika sa Pilipinas. Second, warrant mga igala kang De Lima. Kalambigitan, kalabot na sa iligal nga droga.
3: Bullseye!
0: Muingon ka karon mga igala nga mali ang desisyon sa wala sa kalambigitan sa droga, mali ang desisyon sa korte. Dini mo na basta-basta maingon eh. Mga katropa. The mere fact nga naka-decide ang korte nga na priso siya mga kaigsuunan, nakitaan siya og ebidensya og dunay ligong kapasikaran magtudlo mga igsuon. Dili man na puro political kaniadto. Naa nay kapasikaran. Naay mga taong nag-testify. Naay mga taong nisulti.
3: Bullseye.
0: Kadto may galang iyahang warrant o pares. Asa gikan? Gikan mga higala sa atong korte sa Pilipinas. Kini karon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung si kaso ani, kalabot niya po ni mga higala sa extrajudicial killing kuno, no, sa dugoon nga war on drugs, no, ni under the former President Rodrigo Duterte, kay kini si Senador Bato, mao kuno'y nagpatuman. No? Apil pa diha na pa yung mga kasuhanan kuno diha may gala sila Senador Bongo. O napatos sila do na pa yung mga ubang pang mga pulis. So si kalaidan mga higala sa warrant of arrest nilang De Lima nila mga higala ang Trillanes o Gang Bato. Sa yun. Katong duha ang ilang warrant mga higala makaingon juta atubangan ninyo na. Ngayon naman warrant na gikan sa atong korte diri sa Pilipinas. Kining karon asa man gikan nga warrant mga igala? Gikan ni sa ICC. Dili ni nasod. Gikan ni mga igala sa International Criminal Court o sa tinuod lang walay jurisdiction sa Pilipinas.
3: Bullseye.
0: Gamayng mali diri mga igala. Well, we don't need another one to say mga igala or in order to prove nga ang atong gobyerno ipamaligya gitang buhi. Oh. We don't need another evidence or another one mga igala nga makaingon ta kining administrasyon karon pagkakalaban ka mamahimo yung tunukon ang imong buhay.
3: Bullseye.
0: We don't need another one or another Filipino or former or official nga dadon may gala dito para makaingon ta grabe gyud nga BBM. Ngano man dunay pinaka safety nga excuse may gala ilang himuon. Muingon na sila may gala, that is in accordance with the law.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kining panawagan ni Senador Bato nga niingon siya, Mr. President, ayaw in taong ko ipadala, protection ni ko, nainitubag ani, dili ang presidente. Si Auntie Claire. Ang tubag ni Auntie Claire, diri mga katropa, ingon si Auntie Claire, bisan gani ko no, ang mga EGK victims na ngayon man daw protection sa gobyerno, giproteksyonan man daw. Proteksyonan daw, may gala si Senador Ronald Bato de la Rosa, basta naaayon sa batas. And they're using the law, mga higala, with their weaponizing the law para sa ilang kaugalingong politikanon, may galang bendeta. Saunan na to. Diba? And whatever they do, may gala, kung sa ilang pangbuhaton diya, sa kalabot na may gala sila mga kalaban sa politika, pwede rin lang himuong excuse, gamiton may gala excuse. It is the law. We are using the law. It is in accordance with the law.
3: Bullseye!
0: Di ba? Kining tanan di ay. Karon may gala na itabo. Kining kasamo karos Pilipinas. Di ba? In accordance with the law managyapon. Kung sila may gala mo ipesturyahon. Siya ang declare mga igala imong paminahon, ana? Muingon dahil na siya. Yun po ang naaayon sa batas. Alas 9:17 na may galandag na sa atong pagpanag-uban-uban. Si Onim Limgano, Sir Arnel, ang warrant of arrest nga giawiran ni Tanod dito daw nagikuha sa rekto. Og matod pa ni Sen Marcoleta, gahapon nga iya giayo og ang copy sa warrant kung unsa ka tinuod og ang nahitabo sir wala daw gihatagan og copy si Senador Marcoleta. Actually gikuan na gi-confirm na sa ICC nga ilahagi daw na. Pero mga baka kon sa dagko kay a day before niingon sila di wa daw sila gipagula. Pero di ay November 2025 pa do na nay warrant mga igsoon. Bullseye. Si Kuya J. Imas, hatagi nagplanggana nga tubig si Soto kay bagong Poncio Pilato na siya nga nang hunaw. Bullseye. Kanang inyo pong mga bugi padaog bito na, no? Pastilan. Alas 9:18, samtang! Oy, doon ay mensahe si Undeclare sa inyo. Kamukono nga mga nasuko, na malikas, na lagot, no? Doon ay mensahe si Undeclare. Andam na ba mo?
3: Ay!
0: Once again!
3: Ay!
0: Andam na ba mo? Andam na ba mo ang maminaw mga katropa? Isa maningga panawag. Eh, hello?
4: Hello, sir. Good morning.
0: Saan eh, ma'am?
4: Ma'am. Yes, WDB, sir.
0: Ay, ma'am. Live para ba ko, ma'am? O, tawag ko balik after this. May program.
4: Okay. Sir, Zoom link ba ta, sir? I think Zoom ang ginexpect po ni RDS.
0: Unya pa, alauna, ma'am.
4: Ah, alauna.
0: Oo. Nag-email ko, ma'am. Nag-email ko, pakicheck na lang.
4: Okay, sige.
0: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Alas 9:19 na mga igala, antag na sumundag, giga to sa DSWD. Nananawag na DSWD, Gab? Murag na atay ayodan eh. Dili. Ilang tumagon tong isyo mga igala, kalabot sa pagsabangan. Unya, walay laing magpa-interview kung dili si RD yun. So, atong tumagon sa interview si RD unya, mga kaigsuunan. No, yung mas si RD, nga sila rin mo tingo, kalabot may gala niya ng isyo, nga wa na appeal sa ayuda. Again, ato sa paminahon may gala si Undeclare kay wakunoy mo yung mga puangon.
3: Ay!
0: Onsa?
3: Ay!
0: Wakunoy mo yung mga puangon, may gala ka mo mga nasuko. Sige, Undeclare, imo nate.
5: XFM, Katropa.
6: Sino po ang nagmura?
0: Mm-hmm.
6: Supporters po.
7: Nino?
6: Ang nila Senator Bato nandun sa labas ng Senado.
7: Ah, karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo.
0: Gawa?
7: So, hindi po natin mapapagawa naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So, hindi po kinakailangan magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Sino po ang nagmura?
6: Mga supporters po.
7: Nino?
6: Ang nila Senator Bato, no, nandun sa labas ng Senado.
7: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest?
0: Okay na ni Gab.
5: XFM, Katropa.
0: Baliw ko ni Gab, ni nga number tawagin ni para sa DSWD. No? Okay, i-set na lang para sa ito ang Zoom interview. Ina na lang, hindi man daw pwede og 1 p.m. So karon na lang. Anyway, pwede man tayo extend kay alas 9:22 pa man. Anyway. E matod pa mga igala ni Undeclare nga kamudo nga mga supporter. anad naman gidaw sila nga mga palamura daw. Pero kay balo ka mga igala, balik ko na ko. Asa gika ning makapamiste, makapangyatis. I mean, dili ni mga igala out of kanabang imuhang batasan lang mga katropa. Kay balo ka nga nung makapamalikas ang tao karon mga kakaisunan. gumikan sa kabastos. Oh? Oga, katraidor may gala nining nasampit ng administrasyon sa mismong sistema nato sa atong nasod. Tawa, tagaanda mo example, no? Mga katropa. Kanikang bato karon. Do you think may gala nga paminaw ni si Bato ginon nga badlongo na bongbong mga gala ng mga what the story? Kamo ICC uli mo sa inyo. Di na mo ipadala ning among do you think mga gala buhato na kung sa mismong pulong pa lang aning babae may gala nga muraga Santilmo may gala nga pulagi sa Santilmo gid siya no. Sa iyang pulong pa lang sumunod tayo sa batas. Ang pangutana nako, ang batas ba ng ICC ay batas natin sa Pilipinas?
5: Bullseye.
0: Di ba, Auntie Claire, mamarin yung gina-emphasize kay later on may gala, simba ko. Kung madala ang mga katropa sa ICC o The Hague, si Senador Bato de la Rosa, that will be the excuse mga igala nga ilang gamiton. Alam na natin yan, no? Muna na may gala sa ilang gamiton, may ngon nga, diba? Basta na aayon sa batas. O nasad na mag-igson. Kay karon palang, gi-introduce na ni Auntie Claire daan. Sumunod lang kayo sa batas. Batas ay mong kagaral. Diba? Ang pangutana na to, kanabang batas kayo mong isgutan, no? Ipaliwag na lang kung senda na dito sa Ilagab. Kanabang batas nga itong imong gisgutan, batas ba na sa Pilipinas? Kanang warrant ninyong giserve, warrant ba na sa Pilipinas? Wala na balay katungod ang tao? Kay sa itong pagkahibaw mga igala, base sa itong balaod, that no person shall be deprived of liberty, life, liberty and property, mga igala, without the due process of law. Ang ICC, baka bahin may gala sa atong due process of law?
5: Bullseye!
0: Murag dili man tingali mga kaigsuunan.
5: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ang ICC ba mga igala mo ay pwedeng magbuot sa atong Cortes Pilipinas? Mangutana na lang minin nyo kaya ba sinugunyag pangayuan may court clearance ba? Kung mag-inanglan o court clearance mga igsuun, asa man ta mangayo? Sa ICC na ba ta mangayo court clearance? Mga attorney, mga your honor, asa naman may mangayo kuan ani? Court clearance kung kinahanglan noon sa kuan. Pwede na may mangayo sa ICC? Kaning atunada sa istorya ni Auntie Claire mga igala, natural ang supporter ni Bato makapamalik. Ano man? Ano mo ingon magkakatrobang Arnel nga natural? Out of kasuko ba? No? Na tunaw na ang supporter ni Bato, supporter ng digong. No? Maura na sila mga tawhana. Naladaan na sila atong panahon mga igala ni digong. Babirahan na pud karon panahon ni Bato. Naturalmente. Mugawas yun ang kasuko sa tao.
5: Bullseye.
0: Usa may gusto ninyo maitabo. Kay bao kang persecuted na ka politically, mangisi irang tao? Amurag buang. Ang gusto niyo may tabo. Kaya hibaw na ka di ang gib. Banat-banatan na kapag ayo. Mag tingsi ka lang. Huwag mo ingon lang ka, I love you. No? Naturalmente, masuko gina mga katropa. Gikan sa ilang kaligot-got. Ngayon, ano yung nahitabo sa atong nasun nga? Dakong buhi pamantanan ni atong mga judge. Gining atong Korte Suprema, pitok pa man ang ilang mga mata, healthy pa man kani atong justice system, pero nga naman, nga magbuot na direk kinsay dakpon, ang ICC naman mga kaigsuunan.
5: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortes.
0: Mao na ron.
5: Bullseye!
0: Ang ingon ni Auntie Claire, sumunod tayo sa batas, which law? By the way, law sa Pilipinas o law sa ICC? Klaro ha? Sumunod lang tayo sa batas. Pinapatupad lang ang batas. Yung batas ba na pinapatupad? Yung warrant na dala-dala ni Trillanes? Is it a warrant, may gala, signed by a Filipino judge? No? Coming from a Filipino court? Or coming from a foreign court which has no jurisdiction over our independent state and our independent courts, mga higala. 1 PM na lang daw. Oh. Di sa sila gustog live. Ha? Live daw niya?

0: Walang clerics. Alas 9.28 na may galandag na sa itong bagba na gumanuban. Muna anti-clear, apil pa kang balikasyon diya. Ano man, hindi ka naman kaaya-aya. Presence mo lang daan mo, mura nag-irong ang kapaakon. Mura na ka ng chihuahua. So, makurat pa mo kung mamalikas na mga tao, hagbay ra mo mong gibalikas o tinuod mo doot pa ng barang, gibarang na ganiunta mo. Kung mudot pala ng barang may galaw, hagbay ra ng, di ba lagi mudot? Mayunta, di na tinuod. Kay, umudot pala, unahan na ninyo na itong nagdadamay gala o katong, kuan, katong tanod mga gala sa kuan, katong sheriff sa ICC ba? Katong budlat og mata may gala. Nakaingong ko tao, Senador Batong, magaling, magaling siya.
1: Bullseye!
0: Ang ato de may gala magpangita gustisya, di na ito kaplaga na dres Pilipinas, gyan? Kay wala ba yung, wala ba yung mutuo, ano ba? Nga wala justisya sa Pilipinas? Mangunta na ka sa mga huwis. Mangunta na ka may gala sa atong Korte Suprema. May ngunit na siya, hindi ka tinuod eh. Buhi pa ang atong justice system. Nga nung mangita man tag-justisya may gala, dito sila yung nasod. No? Yun lang, crime against humanity, manggod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako, mga kaigsuunan. Muna yung nakapait na ito na rin. Para na oras, boy. Supposed to be, ma-interview na ko ang DSWD pero ako magutong gi-refer na kalauna daan. At ang kalabot ni mga igala sa reklamo niya sa pagsabangan, no? Standby lang mo niya kay mutubag po ang DSWD mismo and ang atong ma-interview is none other than the Regional Director of Department of Social Welfare and Development ko DSWD Davao Region. Mga kaigsunan, si RD Aranas atong ma-interview. Kalabot ni Megalas mga pangutana nga, RD! Nabahaan ko nganong wa man ko naapil sa ayuda.
2: Pinawa.
0: Oh. Natay pulso pod mga katropa di ay no. Alas 9 imidya na. Ilang unya ugma na ko nang papabati may gala si RD kay may interview na tanong niya recorded lang. Mga kaigsunan. Alas 9 imidya na resulta may gala sa ato ang pulso ng Pilipino. Ano sa imong masulti? No? Sa desisyon sa imong kongresista. Kamu diya, kaya naaman mo sa laing distrito, ito umang naminaw, aris sa mistagom, ha? No? And kani may galaw, wala'y pamulitig, ako lang larohon, ha? Kaya base na may galag na ay maitok diyan, ay masuko diyan ang mga komentarista po din taos, pikas. O, maitok mo kay na-mention ang inyong mga amo, dili ni komentaryo. Hiskutanan rin, eh. Hmm. Ayagin mo yung tao ka... Kwa diya, uban na ni, basing mga mabaw, kibot ba? Oh. Kaya mahisgutan man yun na ito ni. Pansan na ito ni pwedeng makanta. Mahisgutan man yun na ito ni, bay. Mabito na ingon ko nga. Kamu nga nag-yes sa impeachment, you should be firm in your decision unya andam na mong mudawat whatever the repercussions. Kung ikugmaon pa mo sa tao, after that, maayo. No? Maayo. Diba sinig mo ingon, may galang mga taga Davao de Oro nga, ah, oh, sige lang. Nga, bahalag ni Butar si Jong Sinisa sa, yes, pero nindot man pong pantukan. Malag yung isda. Oh. Sige lang, balag ni Butar si Uyoy sa kining impeachment. Ay, nindot man po ng ang among distrito. Dagay man sa ming nadawat. Oh, di ta kabuot sa tao, ana. Pero pag muingon sang tao nga, los-los ninyo, awa sa boy mahimo, ana. Hmm. Basang ako dire, wakoy amo, no? Wakoy dapigan. No? Labi na maigala dere sa lokal, suram, kamong yun diha maigala magtigil. Kaya ito paminawan maigala ng pulso ng Pilipino. Gikan sa ito mga kaigsunan. Kasi una, katropang Lar, isa lang. Oh, si katropang Lar sa inyo. Lar!
3: Mga katropa, lahat na katundriya sa may barangay La Filipina, Tagum City. Alas ito ang pagkuha o reaksyon. Sa ito ang pulso ng Dominios kabahin sa iskutanan impeachment ni VP Sara Duterte. So dito maglangay mga katropa to may nari karundriya ang mga drivers sa Las Moda, mga kasaligan ng mga drivers diriya sa may barangay na Pilipina, Tagum City. So tunaw si sir, maayong buntag sir. Masay mong gidrive man sir? Masay mong gidrive man?
4: Single.
3: Single motor.
0: Single.
3: Nanay income from buntaga?
4: Ay, isa pangintawan ka ato.
3: Pait sir, pait.
4: Pahit mingo man.
3: Okay. So, ito lang kung ag-reaction ka rin, sir. Unsay mo ang tawag aning masulti aning impeachment case ni Sara?
4: Ah, di ko musugot ma-impeach, oy.
3: Di ka musugot?
4: Musugot.
3: Hmm. Ano man, sir?
4: Oy, impeach man nila kakabutan na itong vice.
3: Okay.
4: Yeah. Sila biya nagtabang sa tuwad sa una.
3: Okay.
4: Nagpait.
3: So, nakong natabang si Sara Duterte? Sa...
4: Okay. Okay.
3: So, unsay mo ang reaction, sir, nga ato ang congressman diri sa Davao del Norte sa first district si Uyoy mi pirma mi yes siya nga ipa-impeach si Sara.
4: Ako ko comment na lang. Wala na sila usay kon basa mo. Basa ko lang. Di ko musukot sa Sara nga. Kanaon nila.
3: Okay.
4: Mura tong istorya.
3: Salamat sila sa reaction, sir. So diri ata mga katropa sab do. Diri si Sara to ang si sir. Sir, good morning, sir. Ato ang sir, mayong butag, sir. Tanay income, sir, apa?
5: Ah, pagyan.
3: Apa income? Okay, sir.
5: Okay, pag-abot.
3: Wapang income ron, mga butaga.
5: Wala pa.
0: Wala pa.
3: Sir, usahin mo ang reaction, sir, aning impeachment ni, is impeachment case ni Sara Duterte.
5: Ah, impeachment? Ah, akong makuha na nang reaction. Dapat unahon yung mga problema, Andre. Sa tuwa. Hindi na impeachment. Kaya grabe ka mahal ang palitunod ka ron, mga kasumina. Dapat ka na unahon. Hindi na impeachment.
3: Okay. Sir, usahin mo ang reaction, sir, nga... May butog, yes, ang ato ang congressman diri sa Davao del Norte.
5: May butog, yes. Wako'y masulti, anak. Kaya iyahan mo ng katungot. Iyahan ng kwan. Di takabuot kung mo na iyahang desisyon. Pero ang ato lang, unta.
3: Pero para sa imo, di ka gusto ma-impeach sa Sara?
5: Para sa ko, di gusto ma-impeach sa Sara. Kaya silang ko'y nakahatag itong sa iyang amahan sa una. Siya nakahatag umayo diri sa kapiling ban. Una, dapat, dili ko'y siya ma-impeach. Dapat ako, kung ano yung gobyerno ron, ano ang mga paliton ng mga gasolina? Kay Pertin Pagsaka.
3: Okay.
5: Ano ang mga pasayero karon minus.
3: Minus kay Panginabuhi?
5: Minus ng Panginabuhi sa mga pinikab driver, sa mga single driver, o bawa driver.
3: Ano? Sige, salamat sir ha. Salamat sa reaction. So, moto katropa Arnel o katropa, ito ang nahipos ng reaction. No comment sila, kabahin na ng pagbotog. Yes, ito ang mga congressman din sa Davao, Davao del Norte, yung mas sa Davao de Oro. Pero, kung sila mamatod pa mabuton, di sila musugot nga ma-impeach si Sara Duterte tungod kay dako kinig nahatag nga tabang sa tuang probinsya diri sa Davao del Norte. Ikad diri sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa to pa karon, lahi ang gusto sa tao, lahi sad maigala ang iya sa kongresman. Kaya, atong pas, atong gi-interview nga, ilasad na. Iyasad na. Oo. Oh. Lain-lain na din. So, saan naman eh? Representative ba ba itawag? Ini mga... Wa mo... Wa maminaw sa ilang mga constituents. Amo na'y bahala diha mga kaigsunan. Kaya yung ato pa ng usa-usahon sila, 255 ay nakabuok. Basta, kung makahukom mo nga di na mo, di na mo. Wala na mga katropa. Di na to makita ni. Kung di ba mo mausob, di ba mo mga igala makalit o kahlubag pag-abot sa panahon. Di ba gano'n suko? Ah, di na gano'n, di na gano'n. Di na gano'n, oy. Mga na gano'n ba? Di na gano'n, oy. Pag-abot may gala sa 2028, oh, okay, oy. Depende na na ninyo. O why? Bisag kung kinsa may gala makahulhog ninyo, anak. Ay, mga sakto na magkabuot. Alas 9.37 na may galantag na subuntag. May na, wala tayo oras may gala makaginod sa unahan. Ay magkalimot, may gala kanuna yung palaatimanon ang lawas. Mag-Santone plus gold kita, mga katropa. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga bukol-bukol, high blood, diabetes, may gala. Mga guiter na turiha. Uban pang mga klase sakit, mga katropa. Mawagtang ka na bay. Pinagi sa pagmintinar na to sa Santone plus gold. Sakto nga diet, tama nga diet, and exercise. Sabayan ginato ana mga katropa. Unya Santone plus gold, mahimuon na to nga maintenance or isabay na to sa uban na tong maintenance. Kaya wala man siya supak, gumikan kay food supplement man kinisya, apan daghan na kaayo. Mga igalang nakapamatuod ni ini mga katropa. Mapalit na sa nagun na mga butika sa inyong lugar nationwide. Oy, sa ato pong mga mag-uuma, di mo kalimot ha, kung gusto mo may galag team gas kayo nga, team gas kayo nga ane, adirita may gala sa La Team Gas G, Full Year Fertilizer mga katropa. No, makaingon jug kag boss amo. No? Sabi mga igal nga bugat makaining imuhang kuan boss amo. Alang-alang kay ang gitira anak nga gi-spray anak may gala latim gas man. Adto mo sa agribit kamo na nanom din taon, adto mo sa agribit may gala unya pangutan namog naamoy latim gas diha. Kay naagyo na mga katropa. Dias Leyte, dias Bohol, dias Cebu, ano mga nag nagbasak diha, nay nag nananom og mais may gala. Aron makaingon yung kang bus amo. Inaang lang yung ka mga igala nga mupalit og latim gas ug mo nay gamita may gala sa imuhang pananom.
1: Bullseye.
0: Alas 9.38 na may galandag na sa itong pagpanagumanuman. Mahanap tayo oras. Sangan, may galas kinadibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum.
1: Bullseye!
0: O sa itong mga kaubanan sa gawas, katropang Larsan Yol, katropang Darwin Dulatre, katropang Bong Algabre. O katong sparring partner, may galas sa technical side, katropang Gabalas. Inanyong katropa, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dali ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista ni Manis Kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?

0: Loko, shaho baby.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na
12: kayo ko kalihok, kunya, dili pagyud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pagyud kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hoy, nausa mangka nga sige mangka tungo, galuya mangka. Abtig, oy.

0: Salamat kayo mga maring sa inyong pagpamati daron sa tuang panag-uban diri sa XFM. Welcome, welcome, welcome, welcome back. Kaba na sabning mga bayot nga may halin pero buntaga mga igala. Ako si Maring Inday Erika dali guwapa dali mistay sa apan dali makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre, ako ang makaoban karon diri mga igala at kuang kumari ginako ni sukad pa kani adto mga maring kanang taas na siya kasi natian mga maring kanang yus na kainin siya bayulit ng tapay. Nagbaloyet na ang tapay mga galing walalain Tia Daria.
1: Well. Kumustamos, ginamos, kumusta? Mga pariente.
0: Kumusta yung mga halin gabi eh?
1: Alaka, okay lang. Kanang tamatama lang po ang halin. Medyo...
0: Ako minus gabi, kagawan, uy.
1: May gani, kaya napunit po yun ay kung kaisa ay. Namay ni... Kayo ay.
0: Namay ni booking sa kuwa, pero wak ko musukul kay Brato Ramaring.
1: Ay! Ano ka Brato?
0: 170 ra.
1: Kuwangan eh, okay na itong 2-5.
0: Wait, 2-5?
1: Yes.
0: Gamay mang kagargada.
1: Ay! At least ako kayo bumper.
0: O, ano sa'yo? Hoy, nako nahiringan sa imong dughan today.
1: Ah, yes! Inong ana na maring.
0: O, sa'yo na siya? Murag hiwi mo na siya, oy.
1: Kuwan pang gugo ka ng cancer survivor.
0: Ay, mao ba?
1: Ang isa kay murag na nakuwaan na gud
0: siya. Nakasurvive ba ng purmaha? Ano yung forma sa naka-survive, Maring?
1: Yes, Maring!
0: At least, gikan sa kuan, gikan sa
1: at tawag least, aning
0: naka-survive na.
1: Naka-survive yun siya.
0: Love
1: you. Mukhang survive mo kayo tawag. At survive.
0: Ako, ang sanay ako ang pistura. Ikuan ako na kubi.
1: Nang nakikitali, Maring?
0: Kuan siya, Maring? Ganang...
1: Hello, ay, mama ni litis maring, baklis.
0: O mo ko'y nakahit, ano ba dyan, kay hikot, maninililo.
1: Baklis, ano lang ako siya, baklis maring sa Bisaya?
0: Unsa na siya?
1: Wiley Kod.
2: Ayaw ma.
0: Bueno, mga igala, welcome ka mong tanan diri. Yes. Ito, parang ugap. O, bangikan diri sa Studio X, kami ang inyong mga ex. Nga live sa mabati, mga maring, uh-huh. Diri sa ato ang mga sister station sa...
1: Diri sa 99.1. Mati City?
0: Saan niya na kaya ito? Saan niya niya kay Mamali? Napuntaan niya yung kalakihan niya?
1: Diri sa Bukidnon, sa 101.7 Bukidnon, XFM Bukidnon. Madungog po na diya mga katropa.
0: Oh, dapat nag-text diya si Keanu Sibial nga mga bayot, naka-hook up na po mi. Sa live takar mabati mga maring diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Uh-huh.
0: Og sa XFM Bayugan asa ta diha mga maring.
1: Yes, nagapon di ay ta diha.
0: Aw na oi.
1: Asa man ta madungog maring?
0: Diri asab sa lugar ni Philip Oligario. Diri ang mga maring sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: Sa lugar ni Ma'am Evelyn.
1: Kamusta na kasi Ma'am Evelyn, no?
0: Kamusta na ka mga pamitay ni Ma'am Evelyn?
1: Ay! Sigurado ko mo, pakpak lang yapon ang pitals.
0: Kang kinsa kang?
1: Kang Ma'am Evelyn.
0: Dahil na kita ba yun?
1: Ayaw, amiga ba yung ni Ma'am Evelyn?
0: Oo. Kababa ka na Ma'am Evelyn, no? Kanang ko, isang wapo mo rin yung tagom di ay. Nakanin sa tagom mo rin. Ano sa ninot yung tagom ni? Kaya daghang ka ay. Ang ilang mga tricycle diri, kaya murag mga kuan.
1: Yes!
0: Murag ka ng...
1: Ingunana na si Ma'am Evelyn.
0: Murag mga abukado.
1: Ato ng kuyo ganyan sa Singapore?
0: Oo.
1: Tuluman mi.
0: Oo.
1: Sige, para rito mga kano.
0: Uy, kano! Uy, mahadlok siya ko anong kano na rin.
1: Ilo, sir. Niya akong gitunlo.
0: Oo.
1: 2-5 lang, sir. Akong kaupan.
0: Ikaw ang gipa.
1: Oh, ako ang iyang gilargada.
0: Maturo dahil kayo katuntungura pag uli ni mong Pilipinas sa sigag kangkaang maring.
1: Sige, kuhan mo. Dabrang na. Natapilok lang daw maring natapilok.
0: Naigulikag murag ka na kong pusti yeah. Sa Davao Life.
1: Katong bago nga patutakas kaayo.
0: Katong bago.
1: Ay, kanlok.
0: Kandilaon size, biya kaayo maring. Kalo ka na si kandilaon
1: size? Otsa ka isang kandilaon
0: po. Gamay ang tumoy, dako ang punuan. Hoy, plastar na mo mga higala
1: yes.
0: Ha kay ang ato ang tila greetings taod-taod ato nang ipabuhagay ato nang ipakuan
1: yes. Inubanan sa mga Demarites and friends
0: yes og syempre ato ang dunay tay salida unya dunay tay mga pasalida atol sa to ang live drama mo na yung atangan mga mga.
1: Uy, naipuanda eh. Naitay movie di ani.
0: Ay, grabe mo. Eksplosibo kayo niya to ang suwat maring ang ipadangat di di.
1: Ah, manay ng sulata maring.
0: Ay, mahitungod kini siya sa kanaganing kanang giingon o the right love at the wrong time.
1: Eh, kanta mo na maring, oy.
0: Right love at the wrong time and the same place, wrong place.
1: Marang, bagong compose na rin mo, Maring.
0: Yes, bago na ko nang compose ang gagamaan na si Pari Ilrin di ginyon. Ah! Ano kang giagian ganin na Pari Ilrin? Bakit wala kayo kasi Mumbai? Ay, kasi
1: dito. Murang nang laki na po rin si Ilrin. Saan si?
0: Si Ilrin.
1: Ilrin.
0: Kamu ka ba si Ilrin? Muna ato ang gisaligan diri sa La Pilipina. Mga members gabi diri sa La Pilipina si lahe Ilrin.
1: Lahe po to Ilrin sa Juan Sanjo Corilla.
0: Duha iyang kuanday, duha iyang sakop. La Pilipina o Ginyo Corilla.
1: Kuan, mga sakop siya.
0: Good morning. Good morning mga pare, mga maring, pa-request ko kanta nga Go the Distance. Salamat maring, thank you sab kang Ilrin.
1: Oy, Go the Distance. At mulaya sa siguro ni siya.
0: Marag-ana siguro. Maring, ato sa kumusta ho niya ito ang mga kaubaran nga nakakaroon din sa mga gasmin, sa mga taga-pirido.
1: Yes.
0: Kumusta ato mga pamitay di ha?
1: Naot mo nga naglayo na siguro nga niya ang tanah.
0: Ako'y amiga di ha, Maring.
1: Ito ko sa kabisi karon.
0: Ako'y amiga di ha, Maring.
1: Kisa mo na, Maring?
0: Kana lagi niya ang Domingo, Maring. Stress daw kayo lang mga pamitay, Maring.
1: Ano ko na, Maring? Nakakabihan?
0: Biyan na sa gabi, nga Sabado, nga tos Domingo, naghandaw kayo mga customer. Yes.
1: Sana on dagang customer.
0: Onya lang mga customer kay mga construction workers, mga maringa, gasiminto pa ang kuan.
1: Malimaw pa nang siminto.
0: Napay mga nakagatakin-takin pag mga kanang kuan, mga
1: plaster.
0: Mga plaster, pamplaster maring.
1: Oy. Sa tawagan ng panganak kay pangpasinaw maring?
0: Ah, palita.
1: Palita.
0: Onya mga kargada.
1: Ako ba, nagdala pag yung pala.
0: Ang mga kargada maring, pintura-pintura pa.
1: Tapis. Tapiskan
0: nila, Maring. Mga katropa nga ito ang text line. Hala, text ka mo sa ito ang text line, Bikay. Among beauty today. Ato din pasalamatan. Thank you for my outfit today. Kang ito ang tiga.
1: Yes. Kang Reyna Kenneth.
0: Si Reyna Kenneth.
1: Yes.
0: Ang amo ang...
1: Salamat sa outfit.
0: Huwag hindi mahimok, Maring. Kung muna amo masuot ka rin buntaga kay si...
1: Siya yung magbuot.
0: Siya yung magbuot. Si Reyna Kenneth. Gina mo ang...
1: Siya mo na ka mong designer, Rodrigo.
0: Siya ito ang fashion designer.
1: Fashion designer.
0: Yes. 0966306-9569. Mga Maring, ito ang text line. 0966306-9569. O niya na kay... Nausa mo niya ako ang silipon, Maring. Hindi man kaila sa kuwa, Maring.
1: Uy! Masigi-usap na ng password na Maring.
0: Maring, nag-duty ang person. Aba, nag-duty din si Maring Ilrin. Kaya kuwa pa kaka-duty lagi, Maring. Ah. Amo dyugang kung ano niya ni Tia Daria. Amo dyugang...
1: Buga ka na imong pagabaga.
0: Ah, grabe ha. Anang namayulit ang tapay.
1: Ayaw naman. Kakinsama na yun ang tubang?
0: Si Kuan, ganang bigaon po sa mati.
1: Ay, si Inday Tato?
0: Si Inday Ken.
1: Ay, si Inday Ken!
0: Mapunay Kuan diyan, kanilang mga apam na nga nagabisita sa mati. Kuan po na, buhong po na kang Inday
1: Ay,
0: Ken. At ang Inday Tato.
1: Ano ba? Ano nito pag bansiyan nga lang nga bayulit-bayulit?
0: Ang bansiyan, nakasugat na siguro rin sa ipamitay nga ka ng...
1: Bayulit?
0: Kakita ka na maring manok maring nga nabitay maring.
1: Ay, mo kayo bayulit. Pwede, dili pwede, ubihon lang.
0: Sobra ka use ba?
1: Obelios.
0: Pag ulit ako sa bahay, Maring.
1: Obelios nito, Maring.
0: Ako manok, Maring. Nabitay man, Maring.
1: Oh.
0: Sus, pag-anan ako, Maring. Agoy, kaluin sa manok na violet ang tapay, Maring.
1: Masag nabitay po doon ng tapay, Maring. Nabitay ng tapay, Maring. Ang violet.
0: Pero ang pamitay, Maring, nakasugak ko, Dra.
1: Ay. Nakasiguro yung ito, Mar. Kaya nakasugak ko, Maring.
0: Ang iyang pamitay. O dito may sigut ano
1: yan oi.
0: Masakura bara yan si Philip Oligario. Mga bastoso na sila oi.
1: Ayun na pangapamitay. Sa manay mo kada ito pambangil.
0: Wala pambangil sa kalso. Grabe si Kuniloy ana.
1: Para lagi ako din na.
0: Kanang bangil sa kalso murag.
1: Yes.
0: Jagid na di ako himsog ang kuan ni Kuniloy.
1: Oi.
0: Ang punuan sa lakatan. Himsog na kayong punuan sa lakatan kay...
1: Yelo na kayong bunga.
0: Ibangilan man o ganang kuan.
1: Kasaman, ang ganang... Ang katong yung bao-bao nga yelo.
0: Check out ako na, Maring.
1: Ah, o yan na siguro.
0: Speaking ano mga dagko kayong mga gargada, daw na ko'y check ka, Maring.
1: Ay, grabe. Hagi ka na marinig baka ng mga chika
0: gyud. Oy, ajud ko yung mga kuan, ako yung mga kuan.
2: Screenshot ta po na.
0: Dili screen record ba rin?
1: Screen record na sa.
0: Marin ako yung mga anak, ako yung mga evidence.
1: Ikaw na greet ang kanang Marites
0: ni. Unsa pa bandi ay? Katra pa kini ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga maring aron nga mas mahimsog pa ato ang lawas makasugakod tabisan unsa mga balatian. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama kini siya sa kompanya Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy boutique nationwide. Ako si Maring Erica.
1: Kinala niya po si Tia Daria.
0: Exciting!

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw-bi? Pinagalil ka yung chest na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ato kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangkod, sir. Hindi ito akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblemaan niya sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Gamit na.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
16: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Semangat kat rumah. Exciting.
1: Bueno mga maring, balik tayo dari satu ang tulo manon. Alas 10:40 alas 10:35 di ay. Ang atong oras mga higala live kaya punta karon diri sa to ang page sa 107.1 XFM Tago. Syempre ako gapon si Maring Inday Erica. Ako ang inspiring partner wala lang si
2: Tia Dario.
1: Mura lagi ko anta karon ay mura video baga bigat la ato ang mga suot karon.
2: Ano man na mga
1: gwapa? Murakuan, muratag natay pagka etchochera.
2: Basta gwapa, Maring. Ano na, Maring?
1: Pero in fairness, ha? Kanang imuhang dugahan, Maring, murag tinuda, Maring.
2: Yes!
1: Mura lagi na, dagko lagi kang dugahan rin, Maring. Murakag butitok, Maring.
2: Ano man na, Maring? Kaya kuha man siya ka na rin. Gikan pagkabata,
1: built, ingana niya.
2: Siya built-in. Siya mula radyo.
1: Built-in gina na siya, Maring. Ako lang baka, Maring? Kanang dughan daw sa mga babae, Maring. Isa na sa mga asset nila. Kaya muna pinakauna makita, Maring.
2: Sa ato pa, asset yung ako, ah?
1: Yes, that's very asset.
2: Asset
1: pwede na gamiton, Maring, kanang... muna, pwede na gamiton sa kapulisan.
2: Asset siya.
1: Imong asset na imong dughan. Ay, naku. Mga katropa, welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yes, welcome.
1: Hala, comment sa live sa Facebook. Paki-search ha, kay live nakatakaron sa itong Facebook page.
2: Sa tanan, ang tanaw sa itong Facebook.
1: Facebook, na kuan man, Maring.
2: Sa itong Facebook page.
1: Sino palihog ang tang, Maring?
2: Palihog kong share, mga Maring. I-share na para pati yung silingan makakita. Yes!
1: I-share na dayo na sa Maring, ha? Kay si Mary Rose, nag-share na po siya karong mga takna.
2: Pati si kuan, si... Ate Evelyn, nag-share na sa...
1: Aba, si... Manang... Manang, si... si Ma'am Evelyn. Yes.
2: Uya, si Connie Loy. Nag-ingon ba dyan nga? Si mga Ingon. Pirates of the Caban?
1: Uy, kalain ni Connie Loy.
2: Mantura na ni Maho... Mantura na ni Maho ng Alcampor, Maring.
1: Medyo kitamay ato ang beauty today.
2: Kamilos ka lang siyang bayhanan eh.
1: Kaya si Connie Loy ako makaagi. Lagi niya ato nga mga kalso sa bao-bao lang eh.
2: Impas patatas.
1: Makaingon ko niya siya. Apo po. Okay, malagot. Masakara mo na lang high blood niya, Maring.
2: Ano si Narbs? Si Narbs na mo... Nard nga mo, Tisilio. Ano siya? Hello, DJ!
1: O si DJ ba? Nga ating pamaba, mamidiri.
2: O siya parang DJ di ay, Maring?
1: Ano dating janitor daw na?
2: Oh, dating janitor. Masin nakita ka niya? Nanilhig ka?
1: Lain na ganyan si pangasa si...
2: Si Nard.
1: Si Nard?
2: Yes.
1: Salamat kayo, Nard. But we are Angkor Woman.
2: Ah, yes! Ayaw na ba? Ayaw na kayo iya ang panagta.
1: Mga Angkor Woman, may diri ang...
2: Sagara naman sa mga nanagna, no? Kana mga fortune teller. Puspusilon! Ayaw, kumpiyansa diyan, Nard.
1: Ay, nako mga Maring, ha? Hantad ta alas 12 sa tuang lingaw-lingaw. Karang biyayin na yung mga problema, uy. Diri sa tuang yes. Makalingaw nga programa kay daghantag mga...
2: Diri ta maglipay.
1: Daghantag mga pasundayag, garo. Labi na gini ato ang tila. Greetings, Maring. Daghana kayo gusto, matilaan.
2: Yes. Diri lang kay taga Mati City. Taga Bukidnon.
1: Taga Jensan.
2: Jensan. Taga... San Franz?
1: O taga kuan sab, taga sa gilapit, Bayugan?
2: Bayugan! O diri sa Tagom City!
1: Ambutan ni mga...
2: Grabe nila, daga na kayo sila, murang marang mahili sa ito ang nilaan ni Maring.
1: Taga Davao, di ba mas lang gusto nga tilaan sila?
2: Ano sa pagkasin ko ng tilaan?
1: Ay, ako na nang tilaan si Marlo.
2: Ah, si Marlo? Ako po kay si Roger.
1: O, si Roger?
2: Para ma... Para ang color maparihas.
1: Wala ka na ni Roger, kanang sakto ka na sa pamarug. Ay,
2: si Roger?
1: Oo, na. Kanang, ano na si Roger, pero kung yan, kina si Mulakaw-Lakaw Maring, kato naglaag min sa Hong Kong.
2: Kinsa si Marlo?
1: Si Roger.
2: Ah, si Roger.
1: Si Marlo, wala na magamit ang passport.
2: Pero, nana si passport?
1: Ayun ba? Nana si passport.
2: Wai gamit.
1: Natunong lang kay wala.
2: May na lang nagamit yung passport, panulong sa Palawan.
1: Magpasport pa rin sa Palawan?
2: Mangita mo nag-ID nga kuan ang airport.
1: Ah, kanang kuan.
2: Kanang, asay mong ID, sir.
1: Kanang balido nga ID.
2: Balido ID. Passport yung gihata.
1: Yes.
2: Nagamit yun yung ay.
1: Sakto, bright na kakabaron, Maring. You are so bright today.
2: Yes. Kasi alagang S26.
1: Uy! Kabayad, daan na, Maring.
2: Mahal ba yan kayo ng maring?
1: Si Kuan po dahil maring, ha? Nag-lili po dahil si Kuan maring. Wala lang siya comment siguro, no? Kung galili ni siya permente. Si kato ka rin manikurista dari sa downtown area?
2: Ay, isa man to si...
1: O si Paribubong pa sa People's Park? Diyan sa
2: si Iyaan
1: sa Freedom Park.
2: Shout out diha kay Iyaan ha. Happy tapon mi magpahingo ko ni Maring din ha.
1: Oo, hello. Gusto okay, ko ipalugit.
2: Sakit na kayo mga ingron.
1: Ipalugit gina ko ni ako Maring.
2: Ay palugit ni Maring kinita ni tago naman guna.
1: Ako ana gusto ang kanang gusto jud ko mulog magana ilugito na ko Maring. Oy.
2: Ilugit ta Maring kay mura naman ang kalunggo gud Maring kini tapot.
1: Mura sa ganang ko ana mura infection da gamay. Maraga.
2: Maraga. Gitakluban naman ang taklab stanza.
1: Dili kayo makahatag o kalipay maring ay.
2: Dapat yun ay palugit maring.
1: Anyway, ito lang tilaan. Kaya ito ang mga suki ng mga namati karon diri an sa itong panag-uban sa kung ako, ikaw, katropa.
2: Yes. Labi na diri an. Diri kayo ka process serve. Uy, may process. Di process na ginang serve ani.
1: Kasi process. Oh.
2: Team Sara Duterte. Ay, nangyapon din, no?
1: Go si Babs. Go Sara. Go Sara.
2: Yes. Ate Evelyn, si Narg, at si Coniloy.
1: Si Coniloy son na nalili sa diya ka rin, Marie?
2: Yes.
1: O, si Ma'am Connie.
2: Kusag mo ka na manglili siya.
1: Ha?
2: Kusag ka na manglili si Connie.
1: Si Connie?
2: Yes.
1: Uy, kalahin na ni Connie. Manglili na si Connie dahi, Maring.
2: Ah, may naman tagmulili. Mugunit pag yun na, Maring.
1: At ito po na yung tilaan, Maring. Kaka na mga tagalas sa Las Moda ba to? Diyan sa may barangay La Pilipina, Maring. Dekan po tayo suki nga naman. Last moda?
2: Last moda?
1: Oh, tata mga
2: so
1: suki.
2: So last na lang yun na, eh?
1: Oh, last na lang siya, Maring. Natin mga suki nga namatik karo din na.
2: Mga suki, tigpaminaw.
1: Gipahawa na manggod sa Glorious. Ang mga takirob dalos, gipahawa. Gipakahawa na sa Glorious, Maring. Uyap po niya mga takirob, Maring, no? Kaya karindi na sila, Maring, no?
2: Okay, ay.
1: Kailangan din na sila maning kaya nanggigan sa diwalwal kung minus na dito ang puga. Ato na po sila panganason.
2: Ay, daghan sila mga portal maagihan, Maring.
1: Kung minus na po sa panganason, ato na po sila diyan sa may kuhan, sa diatdos. Masa minus na po sa diatdos, ato na sa diatres. Nahanto na sa diatuno. Ang uban so, Maring,
2: mag-diat-diat, yun ay dito.
1: Ang uban Maring, kung naaroon na sa may tagbaros.
2: Kabulong sa masara.
1: Baiman sa masara kay kusog po ng puga-puga dito, Maring. Kabulong po makamaring. Na ako'y kaila, Maring, ha? Bakambioan na nila o isa kasako nga puyong, Maring. Ay, isa ka puyong nga graba.
2: Kwarta na to, Maring.
1: Ang ilang pagkababae, Maring.
2: Yeah, kung saan mo to nila, Maring, ha? Buglat mo na, Maring.
1: Nga, maro-maro,
2: Maring. Lugbo nila pa uli.
1: Hoy, nasa sila mga labor.
2: Ay, nasa sila yung labor.
1: Nga kay, maro-maro man si Kuan Maring, si Parikaloy.
2: Magpatila daw si Dave. Hineralaw, gikan kay Marsulayaw Villafranca. Uy, parinti yan po ngayon ni Rostom.
1: Parinti kay ni Rostom. Nata mga kumang kaobanan diri akaron sa XFM Bukidnon atong itimbaya o gusto ka mga yung buntag labi pangilang SM diya nga sakto kay Pamarug Maring.
2: Yes, ya pula kayo guwain.
1: Usay pula nga pito yung siksi ha.
2: 36 ha?
1: Ako sa yung flight mode
2: niya. Si Kuan po niya, kana si Ma'am. Namang kay maestra. Kaya ako na lang maestra nga kuyok. Kay tapar may minutes ako na panulong tag
1: kisa na si Hanilo?
2: Siya, oo.
1: Maestra na si Hanilo?
2: Maestra kay Paurma Maring.
1: Good morning, Ma'am.
2: Ah, yes.
1: Good morning, classmate.
2: Yes!
1: Classmate! Sige, dati na nago.
2: Kana may doghan, busog, lusog. Ay!
1: Ulo,
2: unsa man na si Totski.
1: Unsa man
2: na
1: Maring.
2: Si Guangco, lusog.
1: Unsa man na pigrulak na o kwalipid sa'yo. Kuhaan diyan Maring.
2: Busog, lusog. Kuhaan ni Maring.
1: Ay, murag swak.
2: Unsa man gatas?
1: Ay, nako. Ako apel diyan lang sa today kay Kuan Maring ako ako kay I am
2: kayo ka Maring kay backlist lagi ka?
1: Backlist niya ako ako.
2: Or nakulangan lang sa tila.
1: Nakoy mga hikot-hikot Maring. Ako dili ba ako makulang sa tila kay sakto.
2: Ay hikot din na Maring. Kaya
1: kung, hikot.
2: Kaya ko makaroon ka itong mao ng tie back dito sa likod.
1: Sige lang kaya rin nga mo nindot po niya itong bistida. Mapatahay po tayo sa sunrise garments.
2: Imo adyo naging kuha ang tali sa sako sa bugas.
1: Nakabawa ka Maring. Ako yung higilman kang kainet.
2: Akang tali din ang kainet?
1: Kaya lula pa na siya ang lula.
2: Kaya yung ganang tali ni Kenneth sa iyang kuhan. Ito yung porsiko.
1: Hindi naman niya nag-tali-talian, Maring. Iyara man ang ginapabitay.
3: Ayaw naman.
1: Murag upo ka ni Maring. Ginapabitay rin na niya kay nagpaabot na po sa tuhakon sa Kagwan.
2: Salamat sa mga nagtimbaya diyan sa Samal Island. Nakagdaminyo sa taga-Samal sa tuha. Watching
1: Igapos?
2: Yes.
1: Sige daw.
2: Watching from my radio.
1: Uy! Uy, sarili na. Tanaw sa radio siya na rin.
2: Samal, watching from my radio.
1: Uy, gilikado na siya na rin. Nagtanaw siya sa radio na rin.
2: Oo, taga-Samal siya.
1: Basi naminaw siya sa TV na rin.
2: Basi glisining. Basi kwane, maring ang listening. Listening to my radio.
1: Aba, basi na mali.
2: Lahi man ang iyahagod, okay.
1: Basi na mali na yung caption.
2: From Samal, watching from my radio. Ay, lahi lagay na, ay.
1: Ah, sige lang. But anyway, mga Maring, matilang na siguro
2: tang. Ay, nangutahan na Maring sa ito ang CEO Maring.
1: Ay, sige, ingon. Ingon
2: niya, mayo na ba na si Kainit?
1: Kasi kay ingon, ano, oy?
2: Si Toy.
1: Si Coniloy?
2: Yes.
1: Ambot lang kay...
2: Oy, Coniloy, nanagani kay pangbara niya, mangita pa diyugang batanon.
1: Oy, naman na spandol tihon, Maring. Nakakagugkog, guna naman ang batanon.
2: Pamahin ko na sa uban niya. Ipamahin ko na niya sa uban. Maring! Maring Kone! Bili kayo imuhal simusulohon manin, matanon pag yun.
1: Bili gini ka naman si Kone kang Kainet kay kasi Kainet kay lahi man niyang tripping.
2: Ay, dili! Dili day mo talo. Kay lahi man ang kang Kainet.
1: Pero maghinalmanay na ano gamit.
2: Yes.
1: Maring okay na si
2: Kone. Ay, ito siyempre itibayaw ng Takadabaw. Kaya na yung Takadabaw na Mina.
1: Kasi may naglili Takadabaw, Maring?
2: Ay, si Maring Martin. Martin Nabares Mangiran.
1: Abi na kong si Martin Collins.
2: Last na lang ni si Martin Collins. Kasakit na ba yung kundugan ni Martin?
1: Pero na, basi si Martin Romaldes na Maring.
2: Padulong na kuha ni magkuhan Maring, magluklok sa kilit.
1: Ako ganyan Maring, action ng violet, akong tapay Maring. Na-stress ko Maring, oy! Na-stress ko.
2: Kasi si violet Maring or violet na nadaan?
1: Brown mo ginidati.
2: Ay, brown siya di.
3: Ayaw mo.
2: Hindi mo violet na.
1: Sige,
2: ato na na silang tilaan. Bika para mahuman. Kaya basing mga hawa na po na yung mga kuanay, mga listener.
1: Sige daw, sige daw. Ato na silang tilaan na sila din ha, mga Maring. Kaya magtila na ta. Kaya muraga akong nila din. Magaling na nag-practice, Maring.
2: Gahay na Maring.
1: Ano, magtila na. Una ta, magtila. Mag-plaster sila. Aron nga nilig ayon sa gunsad.
2: Para... Diretso-diretso ang kuhan.
1: Ang mong gaway kay ang pag-T-I-L-A?
2: Yes!
1: Ani-anap!
2: Ganda!
3: Ayaw,
1: di ba? Sabi, nanimaho man kuhan ng kuhan Maring.
2: Nanimaho. Nanimaho kupras. O saan na, mantika o kupras?
1: Nanimaho man ka ng istakanan sa rubber?
2: Ay! Pahit-pahit ka rin ang Maring.
1: Pero okay na gapon kay
2: Maring. Kamulok ka na. Sa una ka na ito ko kidapawan.
1: Tawa ba di ay sa kidapawan, Maring?
2: Yes. Bagong harvest ang guma.
1: Ang guma?
2: Nasunod sur parting bahu ang Maring. Uy!
1: Uy, lamay mo na siya.
2: Ha?
1: Mura mo na siya matra.
2: Naman ko'y magbaktas duha kabuok, Maring.
1: Uy, duha kabuok.
2: Ang isa tigulang, ang isa dalaga.
1: Uy, siko ana.
2: Nagsunod ko, Maring.
1: Nasunod ka?
2: Alam ko nga, may anak ko nga, bahu ag bulad, uy!
1: Basta gikan sila ko siya, gikan silang janggas, Maring.
2: Kumulang ka sa tabag nila, Maring?
1: Naingon.
2: Kasi bulad! Gani!
1: Ay, Maring, muna na-deliver sa balay na ko hapon, Maring.
2: Kasi bulad!
1: Umot gani! Atong oras, mga higala, alas 10:48 na sa buntag. Siyempre, kata ito ang tila greeting sa tugan nato sa Turbo. Aron nga makasugakon, bisag?
2: Magluhod.
1: Mag-Turbo Male Enhancer matag?
2: Dulog.
1: Aron dili, ma?
3: Ayaw na, ma.
1: At ang isa mababalik ang ito ang The Marites and Friends.
2: Yes!
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kailan niya po si Tia Daria.
1: Excited!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga, ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
2: Exciting!
3: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa tuang panag-oban o sa tuang special segment.
4: Kao pa ng mga special, maring?
3: Mga special kaayo nga mga binuhat sa kalibutan.
4: Yes. Special child.
3: Wala lang ako niya karon si Maring Inday Erika 21 nang hawak ka pa ng bagag 40. Kung sparring partner, pila.
4: Tapos anyong tiya o giyang inyo ang iyaan. Kwadro-kwadro ni siya. 40-40-40.
3: Yow! Masa mo na ka ng 1-8 o 2-8?
4: 1-8 siya, Maring. Ka ng barrel.
3: Hello, shirt barrel.
4: Shirt barrel. Dili nito pork barrel, Maring.
3: But anyway, kita ang mga lamion diri sa Tagum.
4: Yes!
3: Ay, dahang kayo mag-PM. Usin lamion.
4: Perting lamion.
3: Dahang kayo mag-PM sa kuha nga. Gusto ko nun sila mukuhan sa kuha. Di ko, Diyo ko, oy. Diyo ko mo, padala lang.
4: Pahal to get, Maring.
3: Dahang kayo mo presyo, Maring.
4: Yes.
3: Pwede ba daw, 20, 30, nga, di ko, oy, sa di ay.
4: Sa kuha na, Maring, ayaw. Ino lang ko nga, PM siguro.
3: Ay, bas, dugang ipo siguro ng gamay eh. Times two siguro na.
4: Pwede, kurenta sa isinta.
3: Makapalita o ganang moksisilin.
4: Yeah! Pantambal sa kabahog.
3: Pantambal sa samad ba?
4: Ani.
3: Ay, na, pwede, kisukutan na maring. Uy!
4: Ayaw na maring, kiloon ba na maring? Ay,
3: naging na, minara ba si ko ano, si Ma'am Philip Feliciano nga. Yes. At aga na biya kagregalo niya karong, karong kurenta. At aga karing.
4: Naman namatay kay Corina Diaz.
3: Agay na paaka na ko ang kuan maring ipon. At ang kanyang regalo karon sa Sabado.
4: Murang namo ko naman ko maring. Sakit lagi kayo ako.
3: Well, ayaw si Gawid ang naimong ko na. Cancerous man siguro na.
4: Murang namo ko maring.
5: Ayaw naman.
3: O pa siguro na mga opera hektarong maring. Basi mo pa ka naka-survive.
4: Kuan man ang ingot si Doktor. Survivor daw.
3: Aba si namali ito siya maring ba?
4: Ay, lagi kang maring ay. Mga lagi, gusto nila ipa-operahan kung usap.
3: O dapat dilit na siya operahan maring.
4: Usap na niya maring.
3: Ipahilot na niya ito kang Lulu Amado.
4: Pahilot? Si Lulu Amado pa kaya kusok.
3: Kaya si Lulu Amado, tambalan biya na siya. Kaya na
4: kayo na. Kaya na maring, kaya gusto niya hard mantanan maring.
3: Uy, kabawa ka ni Lulu Amado maring. Hawad kita sa mo tayhop maring.
4: Tayhop?
3: O, manayhop ay ba na siya. Kaya na masamad maring. Ano? Tayhop pa na maulian maring.
4: Kaya na yung lulu de, oy.
3: Yan na ng tutuan maring na samad. Wala rin oras ulian, Maring, oy!
4: Wala ka, kuya ko na, Maring. Asa man ay mululoron, Maring?
3: Nato yun, I-hope gabo nito sa kuan. Nireklamo siya, Maring. Tiyanak, usap mo na tayo. Waman ni mo, tambalilo.
4: Ansa, nasuko.
3: Karoon mo kayo ang nasaman, lubot mo na yung Maring.
4: Oy!
3: Saan niya pag tayo, Maring? Ototan pa lang siya.
4: Hanlok ko, Maring, o magpapilot. Pag tayo, papilot ang lubot.
3: Sakto.
4: Asa na mariyagi na?
3: Ay nako mga ingala, welcome sa tuang The Merites and Friends! Nako,
4: ay, ana si Inday Kiana ba? Ana siya.
3: Kasiya.
4: Ariyan kayo mo ay. Ariyan kayo mo tanawon ba?
3: Kabalo ba
4: kasi? Pwede may mong muse niyo pag... Kaya? Sa, pwede may mong muse niyo sa pickleball.
3: Uy, sa pickleball ba?
4: Pickleball ka tanduha ka buong bula.
3: Ito ang mga lato-lato na to. Uy, kabal ba lang ka ni Maring Kiana, Maring? Kabal may anak ka ni Adto, Maring?
4: Eh, kabal mo.
3: Kabal si Kiana.
4: Tinikuwang na ginagin ninyo na yung Maring?
3: Kabal may anak sa Arfi.
4: Arfi?
3: Sa kanya Adto.
4: Ayaw!
3: Kanya kayo magluto, malimig lamian nga sudaan, Maring.
4: Dito ba magluto na yung Maring?
3: Yes, nang dito ba niya. Ipakao na mo kang Rudel Javier.
4: Saan si Rudel Javier, Maring?
3: At ako mingon nga mga kuan, mga igala na atay nakakalayap takaroon dirian sa gipagayon nga sunog.
4: Ay, gipagayon nga sunog, layo mo.
3: Ay, nako. But anyway,
4: Wapo na ka reporter, Maring, kay nagkaigayon kasunog mo na iyang ilay.
3: Kang kuan kang Maring Kiana, basi gusto tayo magpa-sponsor na siya mga suot, Maring.
4: Ay, kisa pa na siya, Maring. Nana siya,
3: kuan ko
4: siya,
3: nana siya
4: mga... Kisa pa na butik?
3: Si Maring Kiana, magpanagatan ako niya.
4: O, ana ba si Kiano J?
3: Si Kiano J.
4: Cancer survivor? or cancer survivor. Ay! Cancer, di ay! Dili ni cancer.
3: Ay, lami na cancer, Marie.
4: Si sir?
3: Kalain si cancer kayo. Kung ano cancer ka nang kuan.
4: Unsa pa na si cancer, di ay?
3: Ait nga dumpol.
4: Ay! Ayaw naman. So, wako na marin kayo kung iyang iduot, dili ka masaman og dali.
3: Kung may go ka na marin, mura dyan kay matandog iti mong abdo.
4: Dumpul, matandog man lagi.
3: Matandog, ako ang, kuan, ako ang,
4: kahandog ka ng dumpula.
3: Ako ang liver stone. Ano ba na siya? Kanang bato sa abdo?
4: Liver stone?
3: Ay, tayo mo ng liver.
4: Liver?
3: Sa English sa abdo, ganyan, gallbladder stone. Gallbladder stone.
4: Yes.
3: Ay, naku, mga marin, dito may sigut, ano marin, mga sakit ba rin ko eh? Og aron nga makalikay ka sa mga sakit labi pa na mga gallstone,
4: gallbladder, liver,
3: mga small intestine,
4: blood pressure,
3: mga large intestine,
4: small intestine,
3: mga libro.
4: Yes. So ba istorya na lang natan. Ipaklay na lang na siguro.
3: Mga tungol. Ada, dili makasakit sa internal organ, dapat mag-inom ta og kapsula nga Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Yes. Epektibo yun na, Marin.
3: O sa epektibo? Ang epektibo kayo. Mga ganyan, kuwan sa kuwan, naingani ko.
4: Nausapalay ka.
3: Sa una, kuwan mo ko, namang ko yung mga kuwan sa una.
4: Sa una, ingunan na, kakaroon, ingunan na ka.
3: Namang ko yung mga kuwan ka niya doon, namang ko yung mga history ng mga nang labay.
4: Oy, nanda ka mga history. I-delete doon ay mong mga history, Marin.
3: Alin ako, malimtan, Marin.
4: Isagaran na ba, Ana, Marin, kung mag-away mo ni Edgar, ikaw na malimtan mong history. Mubalik ba ang history sa
3: maglalis may inunay ko niya. Ikaw, kasauna dyan, kay bigaon kayo sa ginsar, ha? Tanaw ko niya, Marin.
4: Tanawa niya. Basta mag-away ka rin na magtiayon, Marin. Ubalit na sila sa unang pinaka-permiro ni mo.
3: Ay, pag-anak, girl, kay nagbago na biya ako, girl. O, sige, nabago. Nabago na kong sim. Ah!
4: Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman.
3: Hindi na ko niya makontakt, Marin.
4: Ayaw naman. Ayaw naman.
3: Bueno, ato ang Marin. Kabaw ba ka, Marin? Ako'y kaila, Marin.
4: Ay, kisa pa na, Marin.
3: Nakoy ka ilang.
4: Kisa ka nila.
3: Di man siya kanang ganin, nagwede mga laki, no? Nga kanang dili matagbaw, alam sa kadako ng ilang.
4: Ay! Ingana na, gini, Marin?
3: Ay, ingana. Ay! Sus, karo, Marin, kay malingo-lingo, man, yung Mrs. Marin, inang magkuan sila, kanang magduwa-duwa sila kargada.
4: Kargada, ilang duwa-dulaan?
3: Yes, kanang magkargada sila sa kwan, Marin, magkargada sila ang tablon. Ang bana niya kay ningon nga sabon sa puno di puta malipay. Problema ang bana. Ang bana. Na problema niya kay ningon nga. Nainingon siya nga pa-injikan na imong kuano kuan pa-injikan na og kanang usay pa-injikan ni ana Marin kanang petroleum. Petroleum nakita man sa balita Marin. Oy! Sa bisan nang siya Marin. Nakita sa balita ang kanang Jessica Tuhog. Ay, natuhog gyud ay. Bawal daw na kay kadaot lagi na Marin. Ah, Marin, makadaot ta Marin. Makadaot sus ang gibuhat niya Marin. Naman sa'yo nabalitaan, Marin, nga kana usa ka lugar, Marin, nga grabe. Nga pian, nga hiwi ang aping, kay tawuan nga lugar.
4: Tawuan na, Marin, uy.
3: Tawuan nga lugar.
4: Usap na lang po yun, pero sige lang, katawa na sila.
3: Hindi ka nang sige na ngisi. Kaya kayo ka nang dahan eh, maligno ba, na mga jatot. Nagsapol lang mga namuyo.
4: Ang mga dili, kung ano yung mga not like ours.
3: Yes, not like us.
4: Not like us.
3: Ang namuyo dito, Marin, mga jatot, mga engkanto, mga balbal, mga tikbalang.
4: Ay, kumplito.
3: Kay apartment man.
4: Ay, apartment eh. Ang ipuyan sa mga tikbalang.
3: Apartment man siya.
4: Kay baudi ay
3: kung... Dako, kanya punuan sa Nara, Marin.
4: Hindi na sila nagpuyo.
3: O, namin nakasulting dito kay kunay ko ano, kay hubagan, mga mahubagan gid lagi. Kasi naman tayo magpasipa niya kay...
4: Unsa man siya, Marin? Pagkuman, Marin?
3: Yang giihian ang punuan, Marin.
4: Giihian niya ang punuan?
3: Giihian niya, Marin. Sus, karon, Marin, kay nasipyat man sa papangihi, Marin.
4: Oo, ano nasipyat man?
3: Dito man natunong sa kanaganing katong punuan sa anugas na kahoy ba?
4: What?
3: Kaba ba ka naman sa anugas?
4: Unsa man ang anugas?
3: Katulkin na, Marin.
4: Ay! Mura siya kanang kuan, Marin, kanang... Kanang
3: muna.
4: Ay, lagi.
3: Sakto niya mong ginahuna, Marin.
4: Oy, maugin, Marin. Saan ko palagi maugin niya na?
3: Oo, sus, karon, Marin.
4: Katong yun yung alingatong nito, Marin.
3: Yes, mas labaw pa rin sa alingatong, Marin.
4: Ay, mas labaw, alingatang.
3: Alingatong kung duha, pero kung isa, alingawan.
4: Alingawan.
3: Sus, karon, Marin, na-infection, na-inspection, na-inspiration, Marin. Na-inspeksyon ang
4: yan. Oh, na-inspeksyon?
3: Na-inspeksyon ang yan, Kargada Maring.
4: Ay, ang taba ni Rui.
3: Sus, pag nalipay sa kay Murugbura, susunod, gipasigi, gigabaan ako sa mga jatot rin. Dako, ang kuha, Maring. Sus, karun, pag uli niya sa bahay, Maring.
4: Aha.
3: Dako naman kay Yaha, Maring.
4: Ay, di burot, pagin Maring.
3: Mura na ganang-ganing 1.5.
4: Parang, sabi na, kuy.
3: Dili, Sprite. Sus, Maring, dako kay

0: Iyo man sa kaila po siya kasawa.
1: Ang saan man niya, Marie, hindi na kasi... May pagkatong wala na lang niya iyang kasawa na iyan niya.
0: Tapos ni Barak siya sa kada kong punuan sa kahoy, Marie. Maka, kisugat siya og jatot dito, Marie.
1: Ay!
0: Kasi nga, napirma naman may Weber. O may apel anang, o may apel anang imong nahiaguman.
1: Ay!
0: Atad-an siguro na sa bukas.
1: Kuan de ay ang mga jatot. Nakuan sila, nag sa mitawagan na kanang ni deny sila nga dili sila.
0: Dili sila ang kapasipa. Kaya ito naging punuan sa anugas nga.
1: Nang hugas kamay na sila.
0: O dito na diskubrihan Marie nga, dili na itong narada nga punuan ng mga namuyo dito nga mga jatot ang nga nakapahubag kung naikuan.
1: Ang sabi nila Marie?
0: Ang punuan sa narada na may tapad nga anugas nga kahoy, muna ito'y makapahubag.
1: Ay,
0: maura.
1: Muna ito'y moto na kakatol di ay.
0: Katol Marie.
1: Uy.
0: Karon Marie.
1: Kala nang uban di ay, dili na mauna yung amin na kukunin. Og naay mga baliti akasya eh.
0: Una di juga makopyansa maring sa mga istorya.
1: Di
0: ay. Kada mga istorya, istorya ra walay mga resibo maring, di ginan sa makopyansa an kay.
1: Paore na maring.
0: Problema ro niya maring di na sa kahal kuan siya asawa.
1: Dili na sa ka.
0: Di na sa ka di magi ma kanagi mao sod sa portan malisod gani sod.
1: Masagit maring masagit. Ay taloy. Dati man iti man eh. Kamong mga hilig yan kung katong magpadako. Okay. Ayaw yun din yung kadilikado.
0: Ayaw man pag kunahuna na mga dili, mga eksperto nga buhat kay. Delikado na masampot na sa okay mga ra, problema.
1: Okay na mga natural lang kung yung ganang natural lang na wala usba. Magpalit na lang mo og turbo male enhancer.
0: Mapalit. Muna'y sakto, Marie.
1: Yes.
0: Muna'y sakto
1: kay. Kaya ang turbo male enhancer, pag makainom ang inyong mga bana, inyong mga lalaki, pura na nasa side stand sa motor. Tanawan ang motor, di magayang maglisod, magayang tumba.
0: Unsa nga motor, Marie?
1: XRM.
0: XRM sa color, Marie.
1: Blue.
2: Ayaw naman.
0: Mura, cambio na ato na...
1: Ayaw lang mong palit atong motor nga ismas nga pula, kay mahulugan ka na og buli.
0: Kasi mahulugan na natumbahan.
1: Natumbahan di ay.
0: Ay, sakto ka, nahulugan di ay.
1: Hulog, ay, kinabali mga maring.
0: Nahulugan di ay dito, Marie.
1: So, kailisan og XRM Blue.
0: Bueno, mga maring, ato-ato ang Marites and Friends. Hatudok na ito mga igala sa Santon Vitamin C. Aron nga mas muligon pa ito ang immune system.
1: Yes.
0: Inom tado adlaw Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mapalit sab sa mga nagkaraiya nga mga... sa tani, Yes to Health Clinic. And pharmacy sa inyohang dapit diri sa Tagum City.
1: Yes.
0: Mabalit diri sa my door 8, first floor, M Central Building. Tapad lang sa Mr. DIY diya sa may palinggis dakbayan sa Tagum. Sakop siya sa barangay Magagpawes, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw nga Merkules. Nga to na sa adlaw nga Biyernes. Pakita alang si Doc CJ ni Druda. Og si...
1: Palangga!
0: Ay mo gawa, humat pagbalik na mo ato alang taga pagtagad kining suatampo. Ang ipadangat niya ito ang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka ba'y pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Dia ada Ria, oh gamaring Erika. Good morning kaniyong aderuha. Good morning sab sa mga namati karon diriya sa inyong programa sa radio. Sa Radio X FM. Mga namati karon diriya sa tibok isla sa Mindanao. Good morning kaniyong hurot. Tiyak dari ang maring Erika, itago lamang ko sa pangan niya alias Toto. Ulit tao, og lumulop yung dari sa Pulumulok, South Cotabato. Kita ko suwat kaagi, may tungod din sa kuang pagkaako. Nalibog ko nga. Di ko katuo nga, maabot ni nga tuluman nun sa kuang kinabuhi maring Erika og tiyak dari. Kadili man ko hitsuraan. Sakto lang nung kong pamaro. Huwag araw iyo masabtan ang tanan. Ingon ini ang mga nahitabo.
1: Paita niya. Pila naman ka babae kung gipungyaban, huwag mong gibusugot na ko. Sura ni mo tayo tsura. Nalagi tayo barog pero wampo tayo tsura. Suki, ang kay bato, no? Lami na siya kayong uyab kami niyo o nakay ko. Kaya magtanaw ko mga salida. Magkaana ko nga lamia siguro nga niyo, no? Saan ko man nga? Takang kong mga gipunguyaban, no? Kaya musugot? Paita. Kung magkakuha lang kong dagon. Kanya, mo epekto. Ay, impas ganyan mga babae. Ay, tamisigot na namin ano eh. Di man tinuod ng dagon. Mato ko sa kong pare na ko. Makikuan ko siya dito sa mga tirada. Kay, paitaan yung ditasuktun sa mga babae eh. Diyan saan itong pangina? Di man gusto mo ito? Ay, maka-

0: Stress kayak kau kerang pare, ada lek kayak kerang mesa S1.
1: Saya apa ni muka inom inom ni?
0: S1 ni lek kau pare.
1: Aku ni?
0: Ay mana? Siapa? Berani hawa, hawa pakai skamel pare.
1: Ay kalau mis tuba. Siapa yang nanggut ni?
0: Tuba.
1: Si panis, panis.
0: Oh dah, tengah nak kau lelai mana lasahan yang bir tuba mana ni?
1: Tu siapa yang sudah si mung?
0: Bir pergi putangan, amau kini aku kami kau kini isak.
1: Iskam deh ni?
0: Iskam. Siapa yang spray bobong kan? Antuba kita putang mas bir.
1: Pre, lebih ato ba?
0: Ah, sama.
1: Ato.
0: Saya ato apre?
1: Lima ko pre. Pungyaban ako si Kuan ba si... Ato taga Pikas Barangay ba si... Si Angelin o si Emma o si... Si Kuan ba si Manilin? Uy! Pungyaban ako sa street ba? Wapan si musugot ba sa kuwa ba?
0: Ima naman ang gilaras lagi pre. Ano mo? Ano mo kasugta?
1: Mo kong sugot.
0: Kakuyaw na mo diskarte niya wakasugta? Ano mo sa
1: ganahan ako daw?
0: Ano mo ganahan? Unsa may di na ganahan nila? Siyata, siyata pre.
1: Eh, ako ni ba? Ako ni.
0: Ano sabi hindi ganahan lang pre nga mayong tao mga pre?
1: Libre pre, gusto na po pre nga makakita ako ang nag-ingon yung mga sandabid ba?
0: Ah, di ba slati lagi ah. Kaya makaniagi ka niya?
1: Subay-subay na ko niya?
0: Oo, naimanit siya. Tingnan lang ang naimanit. Kasi makapunit ka na yung mga...
1: Sige, maatos ako pre.
0: So, gadali ka pre?
1: Gusto na ako pong uyaban ako si Kuan ba? Katong taga-Pikas Barangay ba?
0: Katong guwapa, katong guwapa?
1: Guwapa ko nag-abil.
0: Katong kapil ng search-search?
1: Si Kuan ba si... Siko an ba si kalimut ko pangarin bihan na eh gusto mo tanan ko siya.
0: Ah, mo na mo na. Mo na mo na siya.
1: Si Ima ba?
0: Ay si Ima.
1: Oo. Sige, matos ako pre sa bukid pre.
0: Ampeng pre. Ah.
1: Naman ka diya. Kana.
0: Na lagi makakita ka pre.
1: Ah sige sige.
0: Da inaat ko maduhan yo pre. Taka ayo kung isa pre.
1: Tawa ko re bala ni mo.
0: Ampeng ya pre.
1: Mo umaning lugar ni. Muuning lugar ni ang kining ni ang giingon nga naa ko ni mga pakita diri kuno nga mga dagon daw. May programa ba ko diri? Tutuwagan ko.
2: Yaw!
1: Diri ko bi. Uy, nipunuan si kining ati ning awm nga kahoy. Mura magnilain ako nung kita gasiga-siga. Kwao na kuri. Kwao na ko. Tikuhan na ko. Kining, o kinsa manggaling nag-iani nga jatot, kanang mangutan ako, San David ba ni?
3: Sa papatihain.
1: Muo na kasi? Sige. Muuli ko sa bahay. Suwayan ako panguyab si Ima. Masig muna ning kinsa San David.

0: gustura.
1: Uy, may kaini aka kuan tuto.
2: Nalagi ko dre, ima kay gusto na ko magkita ka.
1: Kasweet, kini mo oy, nakabawa ba ka? Mura dyan ko mag-heart-heart ako ang mataba sa makita ka na ko to ay.
2: Ima, dinita ka lang ayon. Kabaw ka, Em. Nakagusto ko ni mo.
1: We, sa imong kagwapo, nakagusto ka na ko?
2: Gwapo ko na ko? Kapiktibo niya kong gidangas ng damid ay. Murag musugot ni si Ima. Musugot ka kang magkauyab ta.
1: Uy, nga nagutawang di. Kinsa malantawang ko to nga di kasugton kagwapo ni mo.
2: Buot pa sa buti mo, musugton ka ni mo, uyab na ta.
1: Sige, kung gusto ni mo, basta ha, ayaw kong pahila ka. In love to kay ko sa imo, pati sa uduga, pati ko na in love sa imo ato.
2: Sige ako. Epektibo gid akong gidada. Magkabaho sa jugo sa mga babae.

0: sa...
1: Mo lagi, pre.
2: Grabe. Di ko matuo, pre.
1: Ay, piktibo. Ipasta na ako siya, pre.
2: Ah, no. Sige na, sige na.
1: Naro.
2: Hala. Yawa.
1: Ano ba?
2: Gusto niya, pares. Ipasiyo ako siguro na, pre. Paratakay ko, pre.
1: Wa na, oy. Wa na.
2: Ah, good for one. Good for one. Ano na, day.
1: Masara ka buog. Nangutaan naman ko sa jato. Ito nga, sa kuwa ko na may effect.
2: Ah. Ulita po itong jato.
1: Grabe, pre. Kipa, uyan pa na ko sa ima. Sugot tayo, pre.
2: Kauna, kamuna na ima ron.
1: Sugot ay. Akami na, oy. Kaya. Ingong si kuwa, pre. Ako na paninilang ko, pre. Ingong si kuwa.
2: Tinood ka, pre.
1: Tinood, oy.
2: Ano kong to, pre?
1: Ah.
2: Si Ima?
1: Oh, kita ka ni picture, picture, oh.
2: Ano?
1: Oh, gadoog mi, oh.
2: Look!
1: Tanday ko siya hang bukton. Ano yung kwan? Ni pauraray sa sako, kita ka?
2: Tuo na dyan pre.
1: Ay, sa man niya,
2: oh, nalagi. Naghalok niyo mo, pre.
1: Oh, ayun na. Naiapig lang kay.
2: Uy, kuyawa.
1: Di ba?
2: Pre, pahal mo ako na yung gawang, pre.
1: Ay, ayaw sa. Wapag ko matagbaw.
2: Imo lang. Sa man niya yung kipanta, pre. Uy.
3: Ayaw.
2: Uy, naanasadang.
1: Nalagi kibisita, pre.
2: Ako ni amiga, pre. Dali, dali. Apre, pre. Oh, saan malagi ka? Saan may tuyo?
3: The next. Naman yung kibisita, diri. Gwapo ka, ayo, uy.
2: Yes, ako na yung best friend, kay best friends, Toto.
1: Si Toto, day. Saan mo ni Bayot na siya, pre?
2: Diri kaya halata, pre.
3: Ayaw naman. Mula, uy. Kaduga niya na ako sa barangay sa asa kuan ba sa tuang lugar. Karoon ba ko makakita ngayon kagwapo ni Toto?
2: To, si Rick din na to. Si Rick. Panggabi na siya, si Rick.
3: Ayaw po ko, bulabog, uy.
2: Rick ka niya, kung hindi ko
1: nalang.
2: Gwapa ka si Rick.
1: Morning ni mo, dam, morning ni mo.
3: Uy, lain pa yato ba? Pila man ka.
2: Ayaw naman.
1: Hindi man go for sale, di man go for sale.
2: Ikaw rin kahay, papan mo yung hinahaya na.
3: Mabuhan siya ko, di mo magtanaan to. Karoon makukita si Mampiro, grabe siya kayo kay.
2: Pre, Toto, presensya ka, Pre Toto.
3: Malagod,
2: malagod. Wala na, ginapare, makakita o mga ulitawahay, magod.
3: Dili, oy, tinood niya kong dibati, Adunix.
2: Pag sure niya, Rika, pagpuyo niya.
3: Ano, ikaw guwapo ka ni mo, Toto, ay.
2: Pre, si...
1: pag-ausa siguro na. Pre, ba si masipa ko nagkaroon, pre?
2: Rika.
1: Pre, ipicto na siya kung siya David, pre. Ipicto na siya, pre.
2: Ha?
1: Ipicto na siya.
2: So, wala laras na, pre. Wala. Wala.
1: Bae lagi.
2: Bae lagi. Na... Binunguang mo na mo, pre.
1: Mga uyotar, pre. Makagusto sa ko, pre.
2: Iho. Kung hungir ako, pre. Unsa may kitirada na?
1: Eh, koro na mo. Dalaon na mo siya.
2: Asa mo na ibutang, pre? Humuti kay ka, pre.
1: Ay, yan ang gusto. Sabi, ay, doon mo na yung mukhang kansi kong liyog, pre. Hilo kay, pre.
2: Pre, pre, mihonghong na ko, pre.
3: Sabi niya, gusto riyahan niya, pre. Kilipat pa ko niya yung style na, oy.
2: Mihonghong ko, pre, kay ayaw ko piyan saan ang Rika kay, na, manggukod na, pre.
3: Magawas na lang ko, oy.
1: Gawas
2: na. Ay, nagbalik!
1: Pre.
2: Pre, pero gwapo kayo na yung sanabit, pre ba?
1: Sabi mo, mahulam ka, pre. Di ba lagi niya mo ipik lagi? Di niya mo ipik lagi silain?
2: Use for one na rin na, pre.
1: Di niya mo ipik sila. Ini kay... Kung aman niya siya, kanang use good all for one.
2: What? Inapod
1: siya. Good for one day.
2: Apo ko'y gamitan na ito, pre.
1: Ayaw na. Akuwara ni. Akuwara ni siya.
2: Ulit na kika, pre. Eh, lakaw na ko, pre. Di mang yapo ka pa ulam.
1: Ako'y lakaw ka. Ay mo manimbay, dire.
2: Ay, ano yan. Agbo. Malay, ay. Lakaw na, pre.
1: Lami asa ko pamati o yung dahakin na kagusto sa ko. Apil tong uyutar dito sa Pikas Barangay. Kagusto na ko. Si Ima, moro na si Babuang. Di magkita na ko. Tagway-tagway ko, Dre. Samtang kibaktas ko, Dre. Psst. Oh, moro magdunay na red seat na ko. Tawad mo sa lugaran, Dre.
4: Diri aoy.
1: Uy. Ikaw ni Roy?
4: Uy, ikaw Toto ba? Ayaw sila ko lakaw nga ikaw raw isa, uy. Maludahan o niya ka.
1: Pag-anahan, di tatalo kay silingan biyata.
4: Sus, karapat siya ko nung kabantay to ba? Gapo ba muna ikaw kaysa kang kinit, uy? Layo na kayo skinit sa imo ato.
1: Ay, doon yung mga aping sa kuwa.
4: Sa mga taong ko, hindi mo tatalo. Kumiko, salingan ba ito? Aman sa ano ko pag kuwan sa imo ato nga, lilab na magkuwan sa imo ha, uy.
3: Ayaw na ma.
4: To, kung sugton ko niya mo, taga-andra ka tulog ka mga kabaw.
1: Ayaw, pag di tataloy na kuyab si Rick, si Kuan, si Ima.
4: Okay naman sa kuag uyabo ni Ima, niyang uyab buntang. Dugay na kuwa kalood to. To, sige na to.
1: Ay, may buwang ganit mudagan ko eh.

0: Unsa?
1: Muna ko ginahuna ba? Sa karong pladaan dapat makabaw ka nga. Sige na to, minyuin ako.
0: Unsa ko'y minyo, gingunin mo.
1: Di na ko gusto nga, basig maadto pakaslain. Dabaho pi ako nga, daghan kagigupuhan sa imo sa to ang barangay.
0: Paita ni Blagyan eh. Guwapa kayong babae si ima niya. Gusto maging minyo na ko. Apan di pa ko anda maging minyo kay wap mo kay sapi. Balibaran siya na ko siya. Balibaran na ko.
2: Ima, di sa ta magminyo kay bata pa man ta niya isa pa. Mo kay tigom. O sa ano ko pagbuhi ni mo nga. Lakip sa to mga anak po.
1: Sige na good. Nako ba yagyuta ako ang ginikanan. Bugtong na kong anak. Nako mag-chansa nga. Ako ang sumusunod. Sa mami niyo ay nako to.
3: Bangas ka.
2: Dili sa ta. Mang, di sa ta. Kaya uyab sa iyo ta. Mag-enjoy sa ta sa pagkadalaga at pagkaulitaw.
1: Hala ka, uy. Basta, anytime ha, basta hagdon ko ni Mugminyo. Musugot yung dayon ko, bisan pag, bisan asa.
0: Oo, oh, sige.
2: Sige daw ka, epektibo kay kong sandabid. In life kiss, imas ako ah. Grabe kayo eh. La la la.

0: Pre!
1: Pre, karo pre lang pre!
0: Ay, lakot rin si Mopi.
1: Dali, lingkod pre! Mm. Eh, naku, ganda pa si Mopi. Ako, tanawa, pagkano ka. Ako, crispy pata. Crispy pata, pre.
2: Uy, nagkano na ba ni mga pagkano? Ah. Sa mga birthday diri?
1: Wala'y birthday. Huwag na'y pagkano, birthday diri na yun. Dili pwede ni... niluto lang ko kay para si Mopi. Napa siya... Pre, crispy pata. Imong paborito ni pre, ano?
0: Dili lang ko skillet.
1: Kinilaw, pre.
0: Dili lang ko skillet. Kaya pasi na kayo mga bisita na ganda.
1: Walay bisita, pre. Dali, pre. Dapat, pre.
2: But masabot ni mo, kitaran doon mga
1: ulit. Yes! Special kayo nga pagkaluto, pre. Ako nagluto na tanan, pre.
0: Pre.
1: Nay, kinilaw, pre. Nay, crispy pata.
2: Alami, ano yun?
1: Siyempre. Tapag ay pinag-uungan ni mo, ni paborito tanan, pre.
2: Nami, ani, pre.
1: O, kineng, giniling, kapatid prata. Ito yun ako na parat kayo.
2: Katod ko sa gigang ipalit na, pre.
1: Ako, katod ka.
2: Pre, kanang...
1: Saan na, pre?
2: Mga pagkaon mo, pre. Pwede ba naghana? Masa mo na yung kuhaan mo, pre?
1: Nagluto ko, pre. Pa-agbay mo, pre.
2: Pre.
1: Para ginisi mo, ha, pre?
2: Ginoo ko. Masa mo na yung... Naipik po na akong sandabin nga to sa kumpare na ko si Pare Dorix.
1: Pre, kabalo.
2: Uy, pre, ngiling... Ayaw, pre, ayaw. Bakit ni mong... Pre, ngilingigaw. Uy, ngilingigay, pre.
1: Nagkanagay, pre.
2: Pre. Amigo, biyata, pre.
1: Pahag kami, pre.
3: Ayaw ni ma.
1: Unsa ka, pre?
2: Ipahapa ni mo akong habil, pre. Lura ni mo, uy.
1: Sa primero ay loda, pre. Sa primero ay loda na, pre. Kabalo ka, pre. Pre. Makamuta si mong liog, pre.
2: Gigilo ka ibang bungot, pre. Anday. Kasi si Ginoo ko.
1: Ikaw, mangaon na kita, pre. Pre.
2: Ayaw, pre.
1: Pre, amat.
2: Pumikanin ka na kasi ba't ko? Kasi may sa kong pari na gusto pa rin. Dunix ka.
1: Pre! Asi ba,
2: may matakot ko rin sa pagnutin.
1: Pre!
2: Gugod ko niya. Hindi rin ko, hindi ko masaba. Masa mo niya?
1: Asa mo itong tuhana? Nakaka mo ito? Wah! Ang galit!
2: Hindi ko magliyok. Nung saan mo nagpipari na ko? Na-inlove ba sa kuwa?
1: I love you, pre! Asa mo ka, pre?
2: Ipikto na ba niya sa sandabid? Apilaki, ma-inlove sa kuwa?
1: Hindi na ako, pre!
3: Ayaw niya ma.
2: Kuliran yung sa ila, oy! Bakit to tiya dariya ang maring-irik akong kaagi? Nalibog na budyugay ko sa ako ang buhaton. Apil man mga laki na kagusto sa ako ang maring-irik ka, uy. Basta sa mo ang barangay, no? Murag kapin po na ang nangabayod sa ako, ah. Kung ako ikaw, maring-irik ka o tiya dariya, o kamo ako, sa may angay na kong buhaton. Kaya ako, siguro jug ko ba? Nakasiguro jug ko. Makinim pag gusto sa mga lakis ako ang nga nga uyutar sila. Tungod gini sa akong gidadanga dagon o sandabid. Apil si Ima, gusto na maminyo mi. Apandi na po si Ima akong uyab at tungura maring Erika o tiya Daria. Napagin si Pauline, napa si Linlin. O napa si Marilyn. Problema na ko sa kung ako ang sitwasyon karon. Karon gani tago na ko maring Erika tiya Daria kay si pare kuan si pare Rustom si pare Li Suryano ka. Na inlove na po sa kuha, sige sa susunod sa kuha. Apil na si Ali Vicente. O sabi angay na kong buhaton, ilabay ko na ba ni ako ang sandabid? Nahanlok mo po ko maring Erika, basi mawaang kong mani ema nga ni kanako ba? Palihok, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Tuto. Gapulo mulok.

0: Huwag mo ka to, mga maring. Ito ang gibasa nga suot ka agi sa Osaka. Tutuwa. Nakapunit siya o ga. Nangandoy siya tiadariya o ga na makauyab sa dagat. Kaya wala gina musugot niya. Niya sadihan nakakuha siya o ga ng dagon. Anang gahom-gahom. Dito punuan sa kahoy nga awom.
1: Kuya kasi toto, no? Ni
0: effect na siya. Kaya
1: nga gilaras ang tanan.
0: Halos tibuok sityo na kagusto na sa iya, ha?
1: Mabunalan dyan ka niyang tinya to. Di ka mag-ingin.
0: Ah, nakabahoan niyo iti sa sigbing laki. Kaya apil naman laki, baka gusto naman sa iya. Wa na ipili ni Tia Daria.
1: Dili sa siya ana nga daghan kay nakagusto na mo na yang ginadahom.
0: Assorted na.
1: Yes.
0: So
1: sa kanya gusto wala na gusto karon daghan na nakagusto.
0: Ang yahan nakakuha siya og dagon, isa lang man iyang tumungunta pero mero ani nga. Mapasugot niya si Emma kay guwapa lagi ni pagabayhan na daw. Ya karon kay iya man nung giabuso Tia Daria na nauyab pa niya tong lain. Tagapikas sityo, tagapikas purok.
1: Iya, nagigyurot ang mga guwapa tanang.
0: Atong mga uyutar diya sa ilang lugar, si Tuto na gina ang ginasinggit. Oo, niya, pagkahuman pa, apil pa ani ang mga laki mo rin, nangahuyang na.
1: Ay!
0: Nangakuha na, nang...
1: Kuya, marandang una. Oh? Sa pangalan ato, San David?
0: San David, ang mga uyutar dito, ginukuray na, nagdaklag mga form sa gabi.
1: To! Pahirma, siguro may napasin ka dali lang. May na lang kayo mga laki sa mga magdagandagan.
0: Ano ko ba, Sigma? Unay ka ni Al Gabri. Ano ko, sa inyong ikatambag, na text ka mo sa toon text line. 0966309569. O di ka mag-comment ka rin sa toang live sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Nya live sa Takaro Mabati, makitaan diri sa Facebook page sa XFM
1: Mati City sa 99.1. Diri pa sa Bukid nun.
0: Sa page sila, bata.
1: Sa page, pat sa page.
0: Sa page na to, diri sa XFM General Santos City, makitaan ta. Pero diri sa XFM Bukid nun, sa ilaratang radyo madungog.
1: Sa 101.7 XFM Bukid nun.
0: Huwag diri sa mga maring sa 91.3 mga maring diri sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, makitaan sab o madungog sab ato ang programa mga higala. Pildiya lang sa mga nakaayog. Makadungog sa to ang programa sa tibuok ka Mindanao. Kumusta ato ang mga pamitay? Ito mga kargada, okay lang?
1: Inout ko nga, nagka-apple-apple na natin na sa kapag kung sa'yo, color na ng apple mo, Maring? Pula-pula.
0: Depende mo. Naman po yung apple na green, Maring.
1: Ay, po kayo. Purang nanulukay kay green.
0: Purang dupong. Sa pabalik, ato tagaang pagtagad kining suwat, kaagi ang inyong mga tambag, ato anang hatagan o pagtagad. Siyempre, dali alang sa imuang gipangga na nga istasyon. Kanyang!
1: XFM!
0: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Well, mga marin, balik tao pinaka-update. Yes. Alas 11:42 ng katong oras, mga higala, kining orasa, hatod ko nato sa Santhon Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Santhon Plus Gold Herbal Capsule, dunay mga balatian, kabaw ba katia, Daria? Huh? Nakadaghan ko ng mga panahon na ang ihap daw, matod pa sa pagduki-duki.
10: Yes!
9: O sa dato sa DOIT.
10: Kasagaran ng sakit ron, marin, kanang wala na sa kanang ilahang bloodline.
9: Wala sa...
10: Sa ilahan ng gikaon ang mga gikaon. Mga wala. Yes.
9: Naghan ka ron mga higala ang na mipanaw tungod anin sakit nga pagsaka o galit sa blood pressure.
10: Yes.
9: Ang hinungdan ang ilahang dili healthy nga mga lifestyle, ilang mga pagkaon food.
10: Yeah.
9: Og syempre dili proper nga dieta.
10: Yes. Sa ilang junk food.
9: Yes, mga kaon ng mga kuan, mga kaog soft drinks.
10: Yeah. Kaon ng soft drinks dai.
9: Oh no.
10: Adi.
9: Kaon ng ginakaon gili na ko na kanang soft drinks. Oo, pero mga maring, aron nga malikayan kini mga balatian nga pagsaka sa blood pressure, dapat magpabilin nga normal ang imuhang anyway, ato ang dugo dinha gina say pressure. Pero dili kinahanglan ma pressure.
10: Yes.
9: Kay kung walay pressure ang imuhang dugo, dili na siya mo calculate.
10: Dili
9: na siya, dili na siya mo daloy sa imo mga kaugatan ngadto na sa imuhang pinakadako nga ugat. Mga maring. So dapat normal ang pagdaloy sa tuang dugo mga maring. Mag-inom gid ta og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Usa sa mga sangkap niini nga grabe kay epektibo nga pangpanormal sa mga blood pressure kining ahos mga maring.
10: Ahos?
9: Mo dili na kana ganing ubano nga nag-
10: Kasi ba English na ng ahos maring?
9: Kanang garlic.
10: Garlic.
9: Oo. How do ko English maring kay?
10: Itistingan lang tika maring. Kami na ko mga kabalo.
9: Kanang kami ako dugay ako sa States.
10: Ang palagi garlic yun?
9: Dugay ko sa States.
10: States of?
9: Pero diyan ako sa kuan sa kuan ko lapit sa.
10: Sa asan na?
9: Hindi ako magsulti uy kay. May muna po na si Edgar nga. Abot eh, kadiha, waka magsulti.
10: Oy! May mong away na sad.
9: May mong sad ang away, Maring.
10: Ay, ayaw. Ay, kalimti na lang, Maring.
9: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, napayagiingon din ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabi siya pa, Maring, yung sana siya.
10: Healthy body.
9: Kanan sa disurun mo gato mga kakulingon na niya.
10: Ikaw maring, matagaan yung kanan mong kanan.
9: Hindi naman tayo ingon na. Kanyang produkto ha, makaayon niya sa mga balatian. Oh.
10: Yes. Makaayon niya sa tanang sakit.
9: Yes.
10: Sama sa diabetes.
9: High blood.
10: High blood. Rayuma.
9: Rayuma.
10: Mayuma.
9: Arthritis.
10: Arthritis goiter.
9: Bugon sa suso ovariansis.
10: Oh. Ingon na anak.
9: Og uban pa nga mga balatian sa maniining pag... pagsaka sa imuhang kuan na
10: likido
9: ano na siya kaya dapat ginasay musaka kay kung di na ginasay musaka buto sa buti na ka mapuslan
10: kaloy sad
9: pangunta na si kuniloy kay ma high blood din siya ang mga istorya
10: adi ay Sa kanila, gide-direkso.
9: Oo. Og siyempre, mga higala, ito ang taga-agpagtagad ko ron.
10: Dili pwede mo agi sa kang Milani, kang kanila, gide-direkso.
9: Kasi nga Milani, si Milani Tumulak.
10: Yes.
9: Si Milani Duran, siguro na. Si
10: Duran gani.
9: Oo.
10: Oh, anong kanila man.
9: Kabula ba kaya kasi mga nanan sa parinti?
10: Kisa man?
9: Si Juduran.
10: Amin ako si Marco.
9: Si Juduran.
10: Marco Duran.
9: Parinti sa ni Milani Duran. O kan, ayan po ng parinti.
10: Si Marco.
9: Si Marco Duran. Kaya, napan sila ay, kuan, napan sila lahi nga mga kuan po, katong Bang Duran.
10: Kasi bang buto?
9: Kanang kita kuan ng sabalang hoy ba?
10: Ay, Bang Duran.
9: Bang Duran.
10: Bang Duran.
9: Diba, kasabang
10: ikaw na kita, ikaw na kasama tayo, ikaw na may bride.
9: Barangon kita ang Milani, ano yung kalakihan niya.
10: Eh, Milani, atik lang to ha, pero atong baboy ihas niya, ha?
9: Well, may kaya na siya.
10: Patulawa, sir, may diyan isa ka kilo lang?
9: Isan siguro, isa lang siguro kakuha niya, isa lang ako. Musugod mo, isa kahiwa mo rin, basta kay sinigurog nga baboy ihas na siya.
10: Oo,
9: ha? Baboy na sa silingan, Maring.
10: Ay, sige lang lang ikuha. Hiniktan pag yun.
9: Or di ba ka, dito nagigan sa palingki. More on cholesterol kay taba kaayo, dili siya organic ang ginakaon. Di para sa baboy, alas Maring, kaonan sa globe, maiskar lang o ban pa.
10: Organic, hindi ay siya.
9: It's so, a very organic.
10: Baka na sa palingki, Maring, mga lamaw lang siguro ginapakaon, anak. Tambok mo kaayo.
9: Siya, Maring. Uy, ganang ginapakaon, ganang mga ginamak nga mga feeds maring.
10: Oh, ay, so, ay ginamar din na ay.
9: Taas kinang siya og mga
10: proseso.
9: Mga acidic content maring.
10: Na ano, taas kinang kasi ay kayo mahon din ang baboya na.
9: Gi-injikan pa gina maring o kana mura kada ko buriki nga kuan. Na sirens. Kamarin na injikan na kana mo buriki maring.
10: Buriki katawa ko ilay mga Pagkailan
9: paminaw
10: na buriki, Maring, ay.
9: Sus ka na, dito ko sa kuan, Maring ba? Sa bugasan, Maring.
10: Oo,
9: Ako lang, nakakuan na siya ko nga, di ka magtamay-tamay na sa bugasan.
10: Ang suminahan na sa bugasan.
9: Sus, Maring, nalingkod-lingkod mo ko sa mga sinako nga bugas.
10: Oo,
9: Yung hamis, biyan niya akong paano. Sus, nalaan mo na sinako bugas, Maring. Gi-injikan mo na na buriki, Maring.
10: Ay! Kalang pang-tister, pang-tister?
9: Pang-tister ba? Niya, isa kilo ang makuha.
10: Ano ba?
9: Muna nga pag baligya sa bugas, Maring. Ang 25 kilos, 24 na lang kay.
10: Ano di ay? Nasod ba niya? Matunog na delay, gininasakto by 5?
9: Nasod naman sa buriki. Basta kanya, ano ko ba? Oh! Ano ba
10: rin? Lahit siguro na igu at mamari.
9: Di, naigo ang kuwan, Maring. Naigo itong stress nga tapay.
10: Sige. Dere na sa taong tambag, Maring.
9: Oy, tabagan dyan, oy.
10: Okay, wala na kita yung dagang oras yan ni Maring, ay. Asa
9: naman mo itong istorya, ay. Lain lang yung kaayot, ah. So, kaagin ni Tuto, ato ang kita kaagpagtagad yes. Karon, mga Maring.
10: Ato tabagan na, kaya basing na yung tambag, diya, i-comment lang na ninyo ang inyong tambag.
9: Daghang mga lalaki, gid ba nga, kana ganing matawag na to nga, gusto sila makauyab, pero di pa sila kauyab kay naagian nila to mga babae, di po sila gusto.
10: Yes. Kamu ka bang mabae basta pretty? Pogi po na ang ilang piliyon.
9: Sakto. Yan na yung mga abs.
10: Dili pareha sa mga silingan.
9: Isa man lang yung silingan eh. Mention na.
10: Ang silingan, kaya harap ang dapat yung silingan niyahagi. Asawa?
9: Wala, well, mina kay kita rin mga ginatagay. Kita rin mga silingan.
10: Ano kayo siya? Ano pa rin nga?
9: Kita rin kayo.
10: Kamu raman. Sharing lang daw, sharing.
9: Natagaw na po ko anang istorya, Maring.
10: Ano sa kamang ka?
9: Kaya na ay kumpare, si Paridgar ba na siya kumpare?
10: Oo.
9: Yan, ato siya sa bahay. Pag-abli ako, ano, tuk-tuk siya, Maring.
10: Oo.
9: Okay, saan na? Mag-abli na, Maring, abli na. Si ikaw pa rin na parinistor. Nagsabot namin ni Edgar pa, remedyo ako nung.
10: Uy!
9: Giwain lang ay langay, Maring. Uy, talikod ayaw ko, Maring.
10: Isulot eh, kanya Maring dito?
9: Sus, paghuman pa kay Murimidjo na Maring sag asin, Maring.
10: Asin lang di ay, ikaw.
9: Nagbaso na noon ko, Maring.
10: Ikaw, Maring, magusto man po, mutuwan mo po ni kadayon. Daliyon siya natin ni Maring, abang tog na naman kaya kong bukton, Maring.
9: Di naging mabalik ang tanan, Maring. Balis ka, Maring. Hoy, dito matug laing istorya, oy da. Ang kaagi ni Toto at Wangwa.
10: Kalang bata kong balibo marin, tog na orang ayon din na pita ay.
9: Mura kang nasa estates marin.
10: Mura kang nasa estates, ano
9: eh. Estates says I'm born. Kung namin ako man karun Toto, ang mga lamasulti ni Daria, ilabay na yung mga kwan, uy, masabi na sa...
10: Yes, ibalik, asa na yung ilabay, ing na lang ni.
9: Oo. Amo sa nang hulamon kay aron nga...
10: Para maglaray po na yung mga lalaki.
9: Pero Maring, eh. Pitatinood, Marino, I tell you the truth.
10: Nothing but the truth.
9: Salak, biyata na mga anak, Maring. Sala man mo gamit ka mga ingana nga para makagusto ang tao sa imuha.
10: Sorry, discard ka di ay.
9: Discard niya ipakita nimo ang imong pagkaikaw, niya ipakita nimo ang imong ka imong tinuod nga pagcare.
10: Ang binako ko sa ipakita.
9: Tinuod nga kanang pag pag-amuma sa kinayahan. Amuma sa
10: kasingkasing taga DNR na si Toto.
9: Pag-amuma sa kasingkasing. Anya, ipakita ni mo nga ka ng tiunay, gini mo ang gibati. Bukos, gitba?
10: So, matog ang kasi mong gibati.
9: Yes, kaya, kanang mga babae, makadetect po na silang, ay, giilad naman kuan ng tuhanan eh. Gusto naman niya ko ng kuan. Ay? Gusto naman niya mo kuan sa kuan batikon. Ayun, ayun ba? Mga istorya ba? So, mali na siya, salagi na siya. To, ilabay na to. Dito na, ibalik na dito sa kuan to.
10: Dito na sa, asam na, sa pinyahan.
9: Oh, dito.
10: May na lang to, mapunita na ang katunting harvest.
9: O, di ka, pahulam ni mo na sa kuan, pahulam ni mo na ang kinit. Kaya, asa kinit, dili na yung kinahanglan na yung kuan eh.
10: San, dito na, kaya bayag laki mo po na yahan ko.
9: Kuan na siya ka ng, kuan siya ka ng the world is siya.
10: Murang man nasa ka na, maligya ka na ikag kuan, ka ng, ka ng RTW, maring.
9: Masa minin sa RTW?
10: Ay, maligya lang ka itong iskutan, maring. Namaligya naman na
9: namaligya siya.
10: Yan, nangutana man nga. Unsa malis?
9: Sige, nangutana, go.
10: Unsa malis siya? Pwede laki, pwede mo.
9: Ay, anak di ay.
10: Anak siya. Unsa ito ba? Unsa man na unisex?
9: Mau ba?
10: Pwede laki,
9: pwede wala o nang, ma'am, pwede wala o nang uni, ma'am. Ay, kalain, oy, da. Anyway, kung si Tuto Maring, ako yung katambag siya, ilabay ganyan na.
10: Ilabay ganyan.
9: Paglabay ni mo, dawato ni mo ang kamatuuran, makagusto man si Emma sa imong balik o dili, basta ilabay na siya kay bad na siya.
10: Bad radicals.
9: Nabasa na ulan sa batakang, libritang lagom. Aha? bawal ka na mga ingana kay kuwan na siya.
10: Ato!
9: Sugo sa 32 ka mga sugo.
10: Ang mga karon to, ilabay na to. Kaya dili ko din na pwede. Mahalag mawadaan ka.
9: Ay po, siyuri pa takaglabay. Uy, basig makitaanan sa mga abusaduhon.
10: Anak po.
9: Nga gamiton sa binuang ba?
10: Yes. Basig mo balos po.
9: Mo gani. So ikaw, isa, Daria, mura po tayo mong ikatambag.
10: Oo, akong itambag. Mura nga po, ilabay na niya.
9: Sa kuwa, uy.
10: Wala, may lait. Alang ang mag-ibaligya niya, ah. Lain ko kayong ibaligya niya. Pero, makakortas niya.
9: Ang ako lang ba, kay katong yung amigo niya na kagusto na po sa iya, ha?
10: Oo, parang i-break balikan. Gilutuan na po siya,
9: ay. Gilutuan siya.
10: To, balikin to yung mga amigo.
9: So, ka na mga ana lang niya.
10: Hadlag mga bungot.
9: Wala siya mga maringan. Delikado ko. Nangandoy ka, ana. Mabot yung panahon nga. Makuan niya po mo.
10: Mabali lang niya po siya.
9: Makuan niya po ba? Mabalik tiyo niya po.
10: Yan.
9: So, buhay lang yung tao eh. Kung makagusto sa tuwa, hala. Kung di, bahala na eh.
10: Oh, wala. Ano mo problema kang wala?
9: Di na lang
10: tanong. Di na lang nag-iisa. Tagahan mo mo.
9: Di na mamugos kay. Mabot lang yung panahon nga. Makasugat kita ng gusto punta.
10: Diba?
9: Hindi lang magigitanan, pilita na mga panahon nga daog punta.
10: Yes, mga na una-una ah.
9: Oh.
10: Nga karon, pilita.
9: Og ma.
10: Pilita niya punta.
9: Bunog na kaayos ka.
10: Ayaw naman.
9: Wala may ayaw oras mga maring. Hantod og mapon. Atangi ang ato ang pinaka talaga sa on nga programa. It's a unique program.
10: Yes.
9: Sa tibuok kalibutan. Ang programa nga
10: all around the world.
9: Programa nga wakay makuha ang mga pagtuludan pero
10: yes.
9: Mahupay ang imuang balatian.
10: Mahupay, oy.
9: Sakto.
10: Ang katunay mga problema din ha, og maminaw lang yun. Us, madungagan.
9: Ay, itugnaw na kanya, Amari.
10: Itugnaw na kasi. Lain na nanimbawa, ito mo na kong balibong
9: Amari. Marim mo kasi anti-clear today. You looks like anti-clear today.
10: Katunyaga kay nalagay nag-ingon nga burado akong si Kuan, ma'am, si Bam Bam.
9: Katunyaga ni ingon sa kamura, man imong kaoban si Luis Tro. Okay na naman rin, masaka di kainan nga mura kasi si Dania.
10: Dangga. Ayaw niyo mo lang, Marie!
9: Salamat sa iyong pagtanaw, pagsubaybay, pamamati, hantod ug mapon. Ako ni si Maring Inday Erika, dili gwapa, dili mistensa. Apan dili makopiyansaan, kopiyansaan, tingod. May mangunay og siling, ha?
10: Kaya niya po yung iyan sa kanan na yung panabang, kini si Tia Daria. Higog maalang kong kasama sa uba. Og kinilaw. Kaya ako na bahala ni mo sa dilaw.
9: Kung bala may Mariana, wala lito.
10: Inalito, inalito.
9: Oh, kumba po na ni Maring Marian sa.
10: Marian, masarap. Masami lang yung ginagawa ng ko kay daghan kay.
9: Dami no lang ko alam Marian sa.
10: Yes.
9: Daghan kay salamat og thank you for
10: watching. Wala na yung more.
11: Sa XFM. Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
8: Exciting!
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
18: Para sa dynamis?
17: Para sa turnyo ni Mrs.
18: Tour?
17: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
18: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
17: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
18: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
20: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
1: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
2: Headlines. Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
1: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
2: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagtanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng

0: anumang kaba o agam-aga minggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panaya mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst na ang bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dennis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wave. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wave. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede naman ituloy. Kaya nga lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun na nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Ta nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na agamat bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawian palad, nanalo si Vice President at ikinangampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pa siya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

0: Patuloy pa rin arestuhin si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon. Na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilina na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok ay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Ligarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna ni Senador o pinuna si Senador Lauren Ligarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Pinuwestiyo ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Ligarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Ligarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magahin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado. Ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng bigla ang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Ligarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mamabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder sin incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya sina Senador Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan katropa sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Unahin natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Patay at putol na ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan ito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug buy-bust operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
4: Patay
5: ng isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptapa, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana, habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastellana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe na ang Lagastellana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ng insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahanin na Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang na baril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng Lagastellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang paggalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG Binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanya ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News!
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Report. Muling pinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batak at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40%. At Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echague, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Vardadero ng ISU Echague na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outdating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center to Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang lalaki matapos magbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center, ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Birak, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela. Ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalo dikit po sa Maynaia, Pasay at syempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:00 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na idiniklarang on-life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa tetsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahigpo na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Kilala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: at tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata sakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. And welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Ani ana sab inyong health consultant si Jenny Druda nga diin sa Gihapon, no? Inyo gayo nga magkauban alang gayo da paghatod kaninyo ga impormasyon. No, nga diin sa unsa nga mahimo gayong piskay o himso gayod kining atong lawas mga katropa. Welcome antanan asa mga kagaroon nga lugar. Tumod kayo live na usap kita karon na dinis sa Gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Gaoras tibuok Pilipinas, alas 12:40 na. Kamusta po? No, kamusta po antanan? Hinaot nga diin ang tanan. Anaagayod sa pagkahimsog o pagkapiskayin sa ilahang lawas. Sa tanang kapaminon ni atong programa The Secret of Health, mga katropa. Ilabi na gayod, no? Nining orasa. Mugay ng oras sa ting paniud to, no? Hinaot ang tanan, nakapaniud to na, mga katropa. Kaluyon no nining gitawag na to ga kabisis panahon. Hinaot nga din ang tanan na nakakaon na, ha? Mawa pa man nakakaon, ang uban karon ron, mawapay pagsugod sa ilahang pagkaon. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health. So welcome po mga katropa and happy listening, no? Sa atong mga katropa din nga din pirmi nagapaminaw gayud sa atong programa The Secret of Health. Live kita karon mga katropa ha dinis sa Gihapon sa atong radio station dinis sa Tago mga katropa. 107.1 XFM Tago. And happy listening sa ato aga yung mga avid listeners. Especially sa mga taga-syudad mismo sa Tagum. No, dinhigayod sa Manquilam, sa Bisayan. No, asa pa ba din sa New Corilla? Nagantag mga listeners din na mga katropa. Paingon gayod sa Dabao de Oro. No? Labi na din na Smawab mga katropa. Happy listening, ha? And welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita mga katropa, madungog dinha gayud sa siyudad sa Davao. Pinaagi gayud sa 97.9 XFM and 101.7 XFM Bukidnon and 95.9 XFM Jansan. Asa man kakaroon ng lugar usbon ko? Mayong adlaw og welcome sa atong programa nga The Secret of Health mga katropa. O badin usab ko ninyo ni atong bagong adlaw. Bagong edisyon. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Kung aduna kamoy buot, hataga na itong pagtagad. Pwede niyo na ipadalahan sa inyo. Ato aga yung text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. O ato gang hataga ng pagtagad, unya ang inyong magipadala pangutana. Human gayud no sa ato ang health information. Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa, and then ang ato ang schedule for checkup and consultation, ha. Dinhi kita karon sa siyudad sa Tagum, no, sa Yes to Health Clinic Tagum branch. Ana kita karon alang gayud sa paghatod kaninyo ga libreng serbisyo. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Akong gawag ang tanan, no? Ganina, medyo ubay-ubay ang nangato sa ato ang Yes to Health Clinic. Labi na sa mga taga-nabunturan, no? Ibisita gayud sa ato ang clinic, mga katropa. And then, unya, no? Napay panahon, mga katropa, this whole day, tungod kay hangtod alas 5 kita. No? Unya, Huwebes, Biyernes. So pipila pa kaadlaw nga dinhi ang ato ang schedule sa siyudad sa Tagum sa mga nag plano no nga mobisita sa atong Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Abrido ang ato ang Yes to Health Clinic dinhi alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Unya ato ang schedule sa check-up and consultation, magsugod ka na alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Welcome ang tanan. Wa tay gipiling edad basta aduna problema sa panglawas. Pwede o welcome kamo mga katropa nga moadto og bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. We have a free health consultation, free dietary guidelines, free terahertz therapy and biozapper therapy, juicing therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede na ito nang ipa-avail sa inyong hantanan nga libre, ha? Basta ayon na mo pagduha-duha, ayon mo kabalaka din ha kung may budget or wala. Ang kabalakan ang balatian, no? Kung di ka na mahatagan o pagtagadayon, Mas dako pa nun tagastuson sa malabot nga adlaw. Amo nang samtang sayo pa. Ilabi nagbago pa nagsaugod. Hatagi dayon ka na og pagtagad mga katropa. Welcome ka mong muato kayo sa atuang Yes to Health Wellness Center. Ang atuang address, hanakita din sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY. Narata mismo sa tagong public market mga katropa. Narata na sa tawag nini. Narata sa highway, sa Ganti Road mga katropa. Pagkurbada bito ni mo, gikan sa palingki. Narata na mismo sa kanto. No? Dako kayo na din ang M Central Building. No? And then syempre, mabasa po ninyo dayon. Ang ato aga yung signage, Yes to Health, Wellness and Pharmacy mga katropa. Mag-uban-uban ta, para gayo na matuldo ka, naginyuhang mga balatian. Alas 12:45, kining orasa sa gihapon, atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ang ato mga produkto. Sanson Plus Gold Herbal Capsule, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Ayan, kinigayad ang ato ang ultimate at rayo mga katropa. Padayon ang paghatod gayod og mga testimonya, mga pasalamat sa ato ang mga kabayan tungod sa kaayuhan nga ilan nadawat sa diyan ni Suwain sa ato aga yung mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, no? O gani, pipila ka mga adlaw. O, doon na po'y buot, muhata gayod og mga testimonya. No, nga diin ni ato sa atong klinika tungod kay gagamit na sila sa ato mga produkto hilabi na sa Santon Plus Gold sa dugay panahon. Ato na po dang madunggan no dinhi gayud sa ato ang radio station kining mga pipila ka mga testimonya mga katropa pipila ka mga adlaw no gani sa mga namina usab karon ilabi na kung gagamit mo sa ato ang mga produkto ha welcome kamo usag nga moadto sa ato ang Yes to Health Wellness Center tungod kay aduna tay gitawag na tog pahalipay nga ihatag mga katropa okay. And sa mga hilig mo inom og kape Santon Gold Coffee Mix. Ay, labi na kini ato ang panahon hastang initas buntag pero kay mukalit ra mag init pagkahapon. No, pagkagabi grabing inita mga katropa. Unya grabe jud biang pagkabundak pud sa ulan, no? Dili basta-basta kundi bundak pud jud. Promaina lang pud kay mawala ang kainit og ang pagka abog no sa kadalanan tungod kay mabundakan man sa ulan, no? So may na lang po mga katropa, luyumang good niya na mga panghitabo no? Sa palibot, ulan ba o init. At huwag po ng pasalamatan kay ang Ginoo man tanay nagdesisyon niya na mga katropa. No? Basta kay waray madudili na mapiktuhan ang ato ang adlaw-adlaw maging bunghaton. Ilabi na dili jud makadaot no sa ato ang kinabuhi mga katropa. Way angay na to nga ireklamo, ha? Tungod kay kaoban na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw. So atong pasalamatan na mga panghitabo og hilabi na, no? Hilabi na sa atong mga katropa din, ha? Ang problema naman kung ninyong gitawag na itong ulan, ginibugno bitong panahon. Okay, kagahapon bitaw, doon natay tundito pata sa Davao. Natay pasyente mga katropa. Doon ay arthritis. Ang iyahang gimo lagi, ang problema kiniyahang tihil. Grabe gid daw makangot-ngot. Duwagid ba katiil mo na maglisod siya glakaw. Tawon doon na nagid siya ginagamit nga unsa na murag tungkod, no? No, unya na pay galalay siya. Tungod kay lagi ang iyang arthritis, grabe na gid daw kangutngot. Og sa dihang iya panggi saysay, mas musamot daw ang kangutngot pag tingbugnaw, no? Ilabi na ting ulan. Mao gid ay mahitabo mga katropa, no? Tungod kay kini magong arthritis, one of the factor is acidity or uric acid. O niya ang problema na ba kapag tugnaw ang panahon, no, mating ulan mga katropa, ang ato ang kidneys, no, nga mo'y tigahinlo sa ato ang dugo, kauban ang ato ang bladder, no, ang ato ang tibok urinary system, nga mo'y tigpagawa sa hugaw, pinaagi gayod sa paghihi mga katropa. Ang problema man gud sa panahon nga diin nating tugnaw or bugnaw ang palibot. Bisan dili tig ulan, pero pag imuhang kwarto, ang imuhang opisina, grabe ka bugnaw tungod kay di aircon. Ang mahitabo man gud mga katropa, ang kalihukan sa imuhang kidney maapektuhan. Mapansin ni muna, no? Pansin lang ninyo kanang pagabugnaw gani ang panahon or ang imuhang kwarto, ang imuhang opisina ba, sige ra kagbalik sa CR. Namurag, di man kaya pugnan ang imuhang ihi, sige ra magpagawas, no? That is normal, tungod kay ang imuhang bladder, dili kaya niya i-hold ang urine pagbugnaw ang panahon. Mo na, sige ra dyan kagbalik-balik sa nagitawag na to ga CR. Unya, dugang pa nga problema, ang kidney po di ay maapektuhan po dang iyang kalihukan pagbugnaw ang panahon. Dili kay niya masala pag-ayo ang mga hugaw nga naas dugo o nga magresulta sa accumulation of uric acid. Maunang sa mga tao nga din adunay arthritis, maunang ang mahitabo, musamot yun na kangutngot ang inyuhang arthritis pag tingbugnaw or tingulan. Kaya di man kayo mapagawas ang uric acid sa lawas na. Unya, dumagan pa dyan, tingbugnaw na gani, nagka-problema na ang kidney, mukaon pa dyan og mga bawal, ato adi, masamot kangutngot dyan na ang inyuhang mga arthritis na. Muna ang gisaysay sa ato ang gitawag nga pasyente, no? Itong natas Dabaw gahapon mga katropa. But anyway, ha, kana nga mga problema. Dako kay tabang kini ato ang mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, no? O Santon Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C, one of the best do for acidity mga katropa, and detoxification, no? The best kining duha mga katropa, Santon Plus Gold and the Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto mga katropa sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And available usab sa mismong Yes to Health Wellness Center. Kauban kayo ng atuang mga lamian o healthy nga kape. And of course, ang atuang Vision X Plus mga katropa, ang atuang gayong produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Tungod kay kini adunay lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. Mga vitamina antioxidant nga dako kay tabang para gayod na maproteksyonan ang atuang mga mata. Sa mga gusto bumisita sa atong Yes to Health Wellness Center, ayaw kalimot, hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, pagdala sa imo ang senior ID para maka-avail gayod sa atuang mga big discount. Alas 12:52 na. And para sa pagpadayon mga katropa nining atong programa The Secret of Health, bago tamo ato sa unahan, hilabi na usab sa atuang health information. Grabe ka paspas. Mudagan kining atuang oras oi. Nagtanaw ko sa oras murag bag-o ra man to nag alas 12:30 karon no. Hapit na mag-alao na mga katropa. And bago ta mo ato sa atuang health information, ang pinakasentro gayod din atong programa The Secret of Health. Maminaw sa kita og testimonya no. Atong pangayuan og testimonya kini. Ang bag-o nato nga pasyente mga katropa. Nga din dako ang kalipay tungod kay iyang naangkon ang kayuhan sa diyang nisuway sa atong pagpanambal sa Yes to Health sa Wellness Center. By God's grace and help, atong paminawan ang usagayod ka maanindot nga testimonya.
1: Ito ba, tatay? Kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Usagayod ito yung mga balatian?
2: Ako ni Bati, ito, nakita nga akong mabaga. Mm-hmm. Ako kuto, akong heart. Akong tuhod, bro, lay-lay. Okay, kusok.
1: Uy, kamusta man, tatay? So, diyan, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung baga?
2: Susi sa 15 days. Dati to yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya, ang TL nga ng lay-lay?
2: Wala. Wala po. Wala yung gaan, baka rin.
1: Uy, gaan na kayo?
2: Gaan na kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako diferensya sa akong lawas. Musulta lang mo diri sa Yes to Health Clinic. Wow. Yes, nangyemutan sa GSIS at bag sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan. Dagang salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata. Dabodilote.
1: Dabodilote. Dabodilote. So, dagang salamat, Tatay. Ha? Huwag siyempre sa ato ang buhing Ginoo tungkol sa kayuhan yung nagawat ni Tatay.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hey! Oh!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una ako so kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukar na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa na ining atong programa The Secret of Health sa gyapon ninyo magkauban your health consultant si Jane Druda. Og oras nato sa tibuok Pilipinas alas 12:58 na. Kining oras sa mga katropa hatod kaninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ng atong alkaline na vitamin C, Santon vitamin C and the best duo para gayod sa inyong mga balatian. Available sa mga butika nga dula sa inyong lugar. And available osab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radio. And pwede po kamo muhabol mga katropa para gayon magpadala sa inyong mga mensahe, no? Mga pangutana mahitungod gayon sa panglawas. Welcome kamo nga mupadala gayon sa inyong mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Ato kayo ng hatagan o pagtagad unya ha, human gayod sa ato ang health information. Happy viewing usab no sa mga nagatanaw karon sa ato ang live. No, pinaagigid sa XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hanggang yung Facebook apps. Ang ato aga yung XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang ato ang programa The Secret of Health. O kung buto sab kamo din ha mo comment, no? If you have concerns and questions, pwede usab kamo din ha mo comment mga katropa sa ato ang mismong Facebook live. Huwag ato ka ng basahon, no? Unya human gayod sa ato ang health information. Or either adun na kamo'y gustong intimbaya, why problema na, no? Welcome kamo mga katropa. Ato na nga paningkamuton nga mabasa, no? Ang inyo hagayong mga mensahe mga katropa. Ato ta sa ato ang health information for this day. No? Very simple lamang mga katropa kini ato ang health information. Tungod kay practical kini, no? Practical kini nga diin. Ginahimo karon sa ato ang mga katropa and normally halos no kada adlaw ginahimo nato ni mga katropa no usa kini sa mga nahimong kinaiyana sa ato ang mga Pinoy no sa ato ang mga katropa mga kabayan kada adlaw ilabi na sa ato mga katropa nga din nagapaminaw karon ha basig usa ni sa inyuhang pirmi ginahimo din ha sa inyuhang matag panimalay or trabaho ba. O, ani a paminawa mga katropa tungod kay maghatag ko og 5 ka habits or kinaiya nga diin sumala sa pagtuon kining 5 ka habits or nakasanayan kinahanglan dili di ay ni dapat nato himuon human nga ikaw gayod mo kaon. Oy, adunay dapat bantayanan ha. Unsa ka ning 5 ka butang nga diin angay natong bantayan nga din dili dai dapat nato kini mahimo sa diyang baguta or baguta na human gayud og gitawag nato nga kaon. Number one, no? Sumala sa pagtuon mga katropa, dili di ay pwede nga diin na bago ka na human og kaon, ikaw dayon matulog. Uy, hala. Saka lingo-lingo na siguro ning naiguro no ang kadin bagong kaon lami gid biya kayo itulog no lami yun ba kayo ipiyong-piyong no ay pero po mga katropa sumala sa atong mga health experts dili di ay maayo nga diin matulog ta dayon sa dihang bag-o pa ta og kaon Oh, nga naman, no? Sumalan sa pagto, number one, aduna di ay pagkaguba sa ato ang metabolismo. Oy, hinay-hinay, diha magsugod ang metabolismo sa ato ang lawas gayod mga katropa. Pinakasimpleng gitawag na to ga explanation. Nga nung ang pagtulog dili maayo, human nga ikaw bagong kaon. Normally, no, pag matulog ta, syempre ang imuhang lawas anaa sa gitawag na to relax nga mode, no? Relax nga state mga katropa. Syempre pati usab ang imuhang digestive system, mo slow down pud na mga katropa. Nya ang problema gikan kaniabhab, gikan kanikaon, hilabi nag mga mantikaon unya tambukon ang imong gikaon. Kikinahanglan nga mas bukusog ang kalihukan sa imong sistema sa pantunaw. Ang problema imuha mang gipiyong-piyungan din ha. Hangtod nakatulog, imbis nga mas mukusog ang kalihukan sa imong sistema sa pantunaw, nahimong slow down man hinoon, nagrelax-relax man hinoon ang iyong sistema sa imong pantunaw. Maunang pagmata, imbis nga diin na ma-refresh, no? Ang lawas mga katropa, murag mas nisamot man kabugat ang lawas. Murag luya man gihapon, no? Tungod kay nahimong mas baldado ang imong sistema sa pantunaw. Hangtod nga pipila pa ka oras, ganong bugat magihapon akong lawas, nga murag ganida ramang kung nagkaon. Ilabi na kung ang imuhang trabaho, naglingkod ra ka, no? Unya air condition pa jod. Mao nang pag-abot sa pipila ka oras, wag gihapon natunaw ang gikaon. Bugat gihapon ang paminaw. Hangtod na abtan na lang panihapon mga katropa. Pero kay lagi panihapon man, di kaon na pod. No, nya pag humagkaon, tuwa na pod, higda-higda, tanaw TV. Mao nang baldado kayo ang sistema sa pangtunaw mga katropa. Pag matas buntag, unsay na itabo, why gana mo kaon? O naman kung gapamahodok, akong ginahimo na lang, magkapi na lang ko. Mga ginahimoon, magkapi na lang. Kaya nga naman, wa may gana mukaon. Kaya nga naman, tibuok gabi, imbis nga diin refresh, no? Ta kayo ang lawas na ana sa gitawag na to, relax ang mode, especially your digestive system. Tibuok gabi na himong pulaw, na himong overwork ang imuhang digestive system tungod kay gigpan pa man sa paniod to or pamahaw. Katong aduna pa yung mga pipila ka mga wakay na tarong og tunaw. Nadungagan pa jog panihapon. Mo nang kasagaran pag mata na to sa kabuntagon, matingala at nga nung waktay gana ikaon. Maugin na panghitabo mga katropa ha. Apa na pong tanang, nga nung manjudok nga pag humanakog kaon, lami manjud kayo ipiyong-piyong.

sleepiness. Ang pagtuon nagtudlo nga din daghan gayud og mga butang nga mao'y hinungdan nga adunay pagkabag-o sa level of energy sa ato ang lawas, kauban na din ha ang gitawag natog changes in hormones, no, ang blood flow, even brain chemicals and the body's internal clock. O kana maapektuhan mga katropa sa dihang adunay kondisyon nga gitawag natog postprandial sleepiness. Apan ani ang pipila ka mga most common factor nganong adunay kondisyon na sama gayud ni ini. Number one, the composition of a meal. Pag musigot ang composition, kana dayng grabe nato nga hingatulgon human gayud sa pagkaon, magdepende jud din ang mga katropa kung unsa nga klase ang imong gikaon gayud ni anang orasa. Unsa ka gindaghanon? No? Pag musigot ang composition, apil na niya na mga katropa. And then the variety of foods, no? Apil na din ha mga katropa, ilabi na kung unsa jud nga klase ang mga pagkaon ga din imong gipangkaon ni anang orasa mga katropa. Number one, especially kung aduna kay gitawag nato ga big meal. Pag dinaghan jud pirmi, no, dinaghan o dinagko jud kayo ang imuhang pagkaon kada kaon ni mga katropa, oh, magresulta jud na og gitawag gayud nato og sleepiness or kining pagbati nga diin katulogon jud ka mga katropa. Hilabi na kung ang imong pagkaon sagana gayud sa gitawag nato og taba carbohydrates, ay nako, makapataas jud na sa kondisyon nga gitawag nato og postprandial sleepiness mga katropa. No, gani ilabi na kung tawag niini ang timing sa imuhang pagkaon. No, timing sa imuhang pagkaon naa jud na sa murag last hour ba, no? Labi nagmakita nimo nga uy, hapit na pun magsugod trabaho, uy, malate na ko, hala, grabing pinaspasanay og kaon, wa na kay natarog usab. bahala na lang kad na sistema sa pangtuna, uy, ikaw na bahala, no? Ikaw na bahala na kay gadali ko. nahitabo mga katropa. Naabot sa imuang digestive system, wa kayo natarong og usap, edi mas nahimong double or triple ang trabaho gayud sa imuang digestive system, and it will result at tiredness and the sleepiness gayud ang mga katropa. Mao na hinungdan nganong kapoy man, lami man ihigda, lami man ipiyong-piyong human ka gayud ang mukaon ng mga katropa. Hilabi na kung ang imong gikaon sagana usab sa mga protina, no, sagana gayud sa mga carbohydrates. No, tungod kay adunay yung pagtuon, no, sumala sa ato ang mga eksperto. Sa dihang ang imong mga pagkaon mga katropa, hataas gayud o gagitawag na to ga protina, no? O, ang protina manggod aduna siyay gitawag nato nga amino acid nga gitawag nato ga tryptophan, no? A tryptophan mga katropa, sumala sa pagtuon usa kini nga mutabang para mopadaghan sa production ining gitawag nato ga serotonin. No, a serotonin usa ni siya ka hormone, no, nga diin gikan, no, sa ato agayong pituitary gland mga katropa, ug modaghan ni ini ang atong lawas sa dihang hataas gayud og tryptophan nga gikan gayud sa protina nga atong gipangkaon. Unsa himuon ni ining atong serotonin? Ang serotonin gitawag na siya happy hormone or a relax hormone mga katropa. That is why human ka gayud mo kaon nga lami man kayong paminaw. Lami kayo murag lami gas paminaw, no? Murag kinsa gutaon ang busog unya gamugot, no? Kinsa gutaon ang busog unya wala sa mood, no? Gakasuko, wala man taon mga katropa, halos human gayud og kaon, lami kayong paminaw, lami kayong ngisi, no? And that is because, especially kung taas og protein ang imong gikaon, that is because of serotonin level ni taas day after eating of so much protein ng mga katropa. Mao nay usa sa pinakahinungdan nganong paghuman og kaon, lami man kayo itulog. Labi na kung taas kay protein ang imong gikaon, ay nako po mga katropa, ha, basig nasubraan po kag serotonin level gayud, no, sa imuha gayong lawas mga katropa. But in other way, no, pag musgot og serotonin level, nindot man na, no, good sign man na sa ato ang lawas, especially pag musgot og stress and anxiety, dapat taas jud kining gitawag nato og serotonin kumpara gayud sa gitawag nato og cortisol, no. Okay, kung taas ang cortisol, mubo ang serotonin.

0: ng depressed and laging stress ang usa gayud ka tawo mga katropa. Pero lagi kay atong gisgutan karon kay ang pagtulog man sa panahon sa human og kaon, di pud ay maayo mga katropa na. Mao na ato sa istoryahon sa atong lawas nga ayo pud tawon palabig taasa din ha, serotonin no kay naapa koy himuon. Og di jud maayo kung matugon man mo mga katropa pugi inyong lawas. Pugi lang sa no? Pugi lang sa ilabi nagdaghan kay mog nakaon unya tawag niini. Katugon jud kayo mo ayo sa taon ninyo tuguti inyong lawas nga matulog mo kay luoy kayo ang inyuhang metabolismo hilabi na ang inyuhang digestive system. Isa pa lang to atong natun-an ha. Ang pagtulog human mo kaon dili jud siya maayo sumala sa atong pagtuon. Ikaduha. Smoking. Uy, pagasigarilyo. Hala daw, sige daw, itaas ang mga kamot sa atong mga katropa din ha. Nga din, human mo kaon. O, tuwa, magpahipi din sa gilid. Asa din, mangita daw tambayanan mo. Unsa man mo, paaso dayon. Tungkol kay lagi ingon sa uban, pampawala daw sa luod. pero mga katropa ha, sumala sa pagtuon, dili jud maayo. Magani, pag masigot ang sigarilyo, di man jud na maayo sa atong panglawas. Kini mas specific, dili jud siya maayo tungod kay kasagaran ginahimo ang pagsigarilyo human jud mo kaon no? Tungod lagi kay pampawala sa luod mo ingon sa uban. Pero mas nahimong doble noon ang problema. Tungod kay kini dayong sigarilyo mga katropa muuban na dinha sa circulation sa atong dugo and it will slow down the circulation. Mao nang dako na yung problema mga katropa no? Imbis dito raon ta, mas dakong epekto sa ato ang respiratory system. Pero kung manigarilyo ka human na ikaw mag gitawag na tog kaon, taas ang chance nga diin kinida ay muuban din ha sa atong circulation sa dugo. E, ang problema, magmusabay na sa circulation sa dugo, mas dakong problema, di ba? Halos kinatibok ang sistema sa lawas sa pwede gayod maapektuhan. Ikatulo, kining gitawag na tog shower. Kinsa din ha ang human maligo. Maligo dayon. I mean, human mo kaon, maligo dayon. Kinsa din na, hilabi na sa mga atong mga trabahante din ha. Basig, ang inyuhang pamaagis ka buntagon, mamahaw, pag mata niyo sa buntag, mamahaw mo daan, bago maligo, ay nako, mas maayo inyuhan ng baguhon ha. Kay ang pagligo day mga katropa, human ka mamahaw, ay nako po, dili po siya maayo. Mas maayo himuon ninyo, maligo mo daan, bago mo mamahaw. Unsay may unsay day mahitabo do kong maligo ta human na mukaon. Sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto mga katropa kining mga nerves especially in our hands and in feet. Pag maligo ta human mukaon mga katropa kining circulation pwede di ay maapektuhan mga katropa. No, especially sa ato agayong gitawag nga hands and feet, and it will result later on kining gitawag na to lower extremities. Ngano kadok nga pag-abot stuck na sa kagabihon or pagkahapon, mamugnaw man ni akong tiil, mamugnaw man ni ako ang kamot. Kung ano kadok nga pirmi man ni magbinhod ako ang tiil, magbinhod ako ang kamot, ay basig pirmi na lang man mo, nagaligo human mamahaw mga katropa or human gayud ka mukhaon. Mas maayo ha, bago ha. And secondly, no, ato ang digestive system. Ang ato ang sistema sa pantunaw ani at atong ipasabot sa ato ang mga katropa. Sa panahon man gud nga din nasudlan natog pagkaon ng ato ang sistema sa pantunaw, ang temperatura sa ato ang lawas naa sa gitawag natog medyo taas or warm temperature ang sulod mismo sa ato ang lawas. Napansin niyo na nga bisag ganig aircon air-condition bugnaw ang palibot tawag niini kusog-kusog jud ang kabugnaw sa palibot mga katropa pero matingal na ka ngano nga uban ana makita nimo nga kusog jud makahabhab ngano gipaningot man sila no ngano kang murag mura mag gipaningot nga unta di man unta igang tungod kay that is normal sa panahon dai nga diin nagkaon ang usa ka tawo ang temperatura sulod sa lawas ana gayud sa gitawag na to warm warm temperature. Nganong anaman sa warm temperature doc? Tungod kay kana usa ka pamaagi sa lawas para mas makalihok pag-ayo ang atong sistema sa pangtunaw ug iyaha gayong matunaw pag-ayo ang mga pagkaon nga din atong gisulod gayud sa ato ang lawas. Ang problema no? Oh, ana-ana ang problema mga katropa. Sa dihang maligo ka human ka mukaon, ang warm temperature unta nga naa sa imuhang sistema sa pantunaw nga din iyang gikinahanglan ang mahitabo kana mapulihan og kabugnaw. Murag kakuan ba, murag baga, murag kalayo nga din gikalitan lagbutang og tubig na subhan. No, nasubhan mga katropa, mao nang nawala ang warm temperature na ilisdan og kabugnaw, mao nang ang resulta aduna gayoy gitawag na tog indigestion. Nihinay ang sistema sa pangtunaw. Ambot lang kung na feel bana ninyo, kaya ko usahay labi na kanang naadjud ko sa kanang gadali-dali, nagtanaw ko sa oras kay hapit na malit. No, ang mahitabo, mahimo po na ko ni usahay kining gitawag na ko nga nato nga pagligo human mukaon. Oh, hilabi nagpagmata unya nanadaan ang pagkaon. Unya giagda pug kasay mong kauban kaon sa daan bago maligo at wa natintal. No, ni kaon sa bago naligo ang nahitabo. No, for me napansin jud nako na mga katropa nga diin pagligo nako human ni kaon ang akon chan mura jud gani bugat og kalit. No, na feel jud nako na mga katropa. Therefore, ang pagtuon sa atong mga eksperto, wa jud sila nagkamali, tinuod jud mga katropa nga it will surely slow down our digestive system pag maligo ka human ka mukaon. No, mawala ang warm temperature, mapulihan og kabugnaw ang resulta indigestion. Unya ang problema kung inana na lang pirmi kada buntag ang atong ginahimo, mo nang musugot ag sa dili mga katropa. Aduna jud gitawag na tog indigestion or pagka problema gayod sa sistema sa atoang pangtunaw. So mao na ang pangtulo ha. Pangupat adto ta mga katropa sa gitawag na tog fruits. Unsa poy problema aning prutas dok? Ang problema aning prutas mga katropa ha. Moingon ra ba dayon dok, healthy na kayo ko karon. Ngano man sir, ngano man ma'am, kay human ganig kaundok, wa na ko gainom og soft drinks. Wow, very good. Wa na ko gainom gakaon og mga dessert dok. Wa na ko gakaon unsa pa nay mga pangatamis diha dok. Akong ginakaon na lang dok, human ko mukaon kining gitawag na tog prutas. Oy, nagtuwang uban nga healthy na mga katropa ha. Pero tawon dili gihapon na healthy nga pamaagi. Ngano man day dok, unsa naman ni wa naman tay. naman ta ikyas ani pirmi na lang day ni dili healthy. Sultian ta mo mga katropa kahit pa man na prutas na. Pero kung imo na siyang kaunon human ka mukaon og carbohydrates which is normally bugas or kanon. Mao magina ato ano mga Pinoy, di magina maabsent ang gitawag nato nga kanon. Ang problema pag gisudlan nato carbohydrates ang ato ang lawas mga katropa. And then human ana wala pa gay ming labay ang pipila ka minuto gibutangan pud nato dayon og tamis kahit pa man ang tamis gikan sa prutas adunay mahitabo sa lawas nga gitawag natog fermentation. What is fermentation sa Tagalog pa is nabubulok or pagbubulok no sa loob ng katawan but pasabot pagkadaot no. Dito gayud sulod sa lawas mga katropa tungod kay carbohydrates and the sugar kinahanglan kining duha dili pwede magmix. Amo nang gina-avoid jud nato og ato jud gina-advise nga di jud maayo ang pag kaon og mga dessert, mga pampalasa, mga pampatamis, pampawala sa luod labi na mga soft drinks after ka mukaon tungod kay adunay fermentation and it will result acidity after ka mukaon gayud mga katropa. How about the fruits? Same thing. Maura gihapon nang mahitabo mga katropa. Bisan pa man healthy sugar ang naa sa fruits, basta pag muisgot ang sugar, dili jud siya pwede isabay sa gitawag na tog carbohydrates. Ang pangutana nga anong, ang pangutana, dili dahi pwede jud dok na, kining prutas o pagkaon isabay ang tubag, dili jud siya maayo mga katropa. Mao kini ang ikaapat nga tambag sa ato mga health experts. Kung gakaon mog prutas, ang bawa saging, mangga, mo na kadalasan, o kining saging mo, o watermelon, of course, no? Mo na kadalasan makita nato sa mga kananan. Mo na pirmi, makita nato sa mga kananan, mga katropa, no? Kita din mo din ha, na yung mga nagin na sa ilang mga lamisa ang watermelon, or either banana. Mo na yung mga panghimagas no sa mga in a very healthy way daw mga katropa ha. But anyway, kung atong tunan pag-ayo kahit pa man mga fruits yan, dili po dahil siya advisable nga kaunon gihapon right after human ka mukaon og mga carbohydrates. Unsay maayo? Di po na to gina discouraged nga ay na mogaog prutas. Kaon gihapon mo mga katropa, pero mas maayo mukaon mo prutas 30 minutes before meal. Abot pa sabot 30 minutos bago ka mukaon. Ayaw nang after ka mukaon, ha? Okay, labi na kining mga carbohydrates, dugay-dugay gid bian ito nawon 5 to 6 hours bago siya matunaw sulod sa ato ang lawas mga katropa. Unya ang prutas mas dali siya matunaw. Mo nang dili pwedeng magdungan jud ni sila. Mo nang gikinahanglan unahon nimo ang dali matunaw, which is ang prutas, bago gayud sa dugay matunaw nga mao gayud ang mga kanon or mga carbohydrates mga katropa. Mo nang simpleng idea, okay? Adto ta sa pang last mga katropa. Ang ikalimang tambag gayud sa ato ang mga health experts nga dili jud pwede mahimong kinaiya nato nga himuon nato ni human ta mukaon kining gitawag nato nga drink. Pag-inom. Depende na kung sa imong giinom nimo human ka mukaon, tubig ba na, juice ba na, soft drinks ba na, or unsa ba na imong inumon din ha, basta pagmuisgot o pag-inom, sumala sa atong mga eksperto, dili jud ay siya maayo himuon human ka mukaon. Aw, tuan na pod problema na sa daan eh. Saan na lang ni Doc? Perting ugahar, bas tutunlan? Labinag hastang lamiang gikaon, hastang mantikaon, hastang paratan, no? Labinag bulad na to din, no? Gisaw-saw din ang suka, unya alang-halang. Unya kay bawal dahil buinom o tubig. O, pag nakuan na, tiyan na isbayak, babisaya, kining gitawag na tugna, no? Na sa Tagalog pa, nabunulan, hindi sa, ano, sa tawag ani, bisaya, natukan, ha? Sa takabalo. No, natukan mga katropa, syempre, pwede ka mo inom gayud og tubig pero gamay lang. Dili pud pwedeng usa ka baso jud imo ug dili nang ayaro kun dona tungod kay natukan, dili gid na siya maayo mga katropa. No, gamay ang eksperimento, hatagaan ta mo og tawag ani idea. Try to imagine one glass of pure water, no? Usa ka baso nga tubig mga katropa, ha? Mas maayo ka ng glass ang inyo ang gamiton. Ayon ang plastic kay para makita ninyo ang tubig jud mismo. And then butangan ninyo og 1 spoon of rice. Butang usa ka kutsarang kanon. Butang dito sa usa ka basong tubig. Unya i-try ninyo ang kanon og puga gamit ang kutsara. Di ba kay maglisod mo og puga mga katropa? Tungod kay maglutaw-lutaw man ang kanon dito sa tubig. Ato ta sa ato ang tiyan. Inana po na ang mahitabo. Kung magkaon ta, butangan na itong tubig ang ato ang lawas, ang ato ang tiyan, imbis nga mas dali nga diin na maproseso ang sistema nato sa pantunaw, naglutaw-lutaw manon ang pagkaon, which is normally ang liquid mo'y una madigest. Ang nahitabo noon, the digestive enzymes, no? Especially ang thiolin, nga naapa lang sa ato ang dila, ang hydrochloric acid, ang bile, gikan sa ato ang gallbladder and liver. Imbis ka ito, gikinahanglan para gayon matunaw ang atong gipangkaon. Tungod kay gisudlan ni mog tubig ang imuhang tiyan, ay katunoon nahimong na flush out. Tuan, naanod kay imuhang gisudlag tubig, naanod, unya. Kaya lagi ang tubig mo ay pinakauna madigest. Tuan, napagawas noon sa lawas. O ang mga pagkaon ng imuhang gikaon, wala noon yung mga digestive enzyme. O mo na yung nahitabo mga katropa, ha? O mo nang usa sa pinaka-problema di ay? Noong kinaiya, kinida yung pag-inom og tubig sa dihang gayod ikaw human mukaon. Unsay tamang pag-inom, Dedok, human ka mukaon? Ang tamang pag-inom og tubig, mga katropa, 30 minutes after meal. Mao na'y pinakatama og pinakadabes, ha? Wapo na ito, ginainan nga, hindi dyan mo inom og tubig. Of course, inom ka og tubig. Pero kinahanglan, ipaplastar sa ang pagkaon din ha sa imuhang chan mga katropa. Ayaw kay isabay jud ang tubig, ha? O, sa dyan na plaster na for 30 minutes ang imuhang pagkaon mga katropa dan. Pwede na kamo inom gayud og gitawag na tug tubig. Eh kung magdungan na sila dito sa imuhang baba pa lang manggod para mas masabtan nato mga katropa. Sa ato ang baba pa lang samtang ginausap nato ang pagkaon aduna na enzyme. Oh, ang enzyme mo na mutabang para tunawon ang atong mga pagkaon. Aduna na enzyme nga ginapagawas sa ato ang thiolin. No, ang thiolin mo na makita nato din ha sa ilalom sa inyuhang dila. Tanawagan ni suway ninyo atubang mugsalamin. unya pagnganga. Itaas ang inyuhang dila, di ba? Kay murag na ay gamay ka ay din ha nga unod sa ilalom sa imuhang dila, unya murag na ay liquid nga mugawas. No, mauday ato ang gitawag o thiolina from our salivary gland. Mauday usa sa enzyme nga mutunaw ngadto pa lang sa imong pagkaon nga ginausa paingon gayud sa imuhang chan mga katropa for additional digestion mga katropa. Ang problema kung dito pa lang sa imuhang thiolin nagka problema na tungod kay imuhang giinuman og tubig ilabi na pag-ibot pag-abot sa chan ang mga bile, ang mga hydrochloric acid tua na anod hangtod ang pagkaon kulang og enzyme maunay maglisod og tunaw dayon sa atong gitawag na to nga pagkaon gayud ang mga katropa. Simple lamang lima ka mga habits, mga kinaiyang kinahanglan na tong undangon or baguhon para gayud mahimong healthy ang ato ang sistema sa pangtunaw. I hope and I pray na bless ang tanan, especially ha sa mga katropa nato din ha nga diin ginahimo pa ni nila sa ilahang mga kaugalingon. I hope and I pray this a simple idea and information pwede ni makabago gayud sa ato ang kinatibuk-an nga panglawas, no? Kay simple ra to mga katropa, but believe it or not, kung di nato to ma-change, one of the reason basig ikaw karon adunay gitawag na to gabalatian. Okay, happy watching Ara Alfredo Hicale. Good PM katropa gikan diri sa Sydney, Australia. Uy, maayong hapon no, sa atong mga katbabayan, mga katropa din na from Australia, especially to Sir Alfredo Hicale. Oras mga katropa, wa naman tayo igo nga panahon dinigayad sa atong programa The Secret of Health. Dagan salamat ha, sa mga niuban, especially sa atuang mga katropa din ang adi na naminaw o nitanaw gayod sa atuang live, ano? Nga The Secret of Health, mga katropa. Ugma mo sa gyapong orasa, mo sa gyapong stasyon, ang programang The Secret of Health. And akong giawagan tanan sa mga nagplano gayod nga mubisita ugma to sa Yes to Health Wellness Center. Ugma mo gayod atong schedule din gayod sa siyudad sa Tagum. Try to visit our Yes to Health Clinic. Aduna kita'y libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng nutritional therapy, dietary guidelines and adjusting therapy, therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamugay mo bisita sa itong Yes to Health Wellness Center. Dagan salamat! Kinigayon ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay, magaingon o magapahinomdom ang pingi ang imong lawas, sugang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. Maing adlaw tanan, and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Exciting!
1: Akong amigo nga si Bryle Angelo Flint Gambe. Nga napaminaw minimo karon diri sa sakyanan. Cute tan, kuno siya sa imong tingog. Tagasagbayan, nagihapon ni siya. Sure, di ka, ano? Bryle. Hindi ko ganag Bryle oil. Bryle. Hindi ko ganag Bryle. Atong last, nagbinuang na ako, Bryle ang pangalan. Di lang to tagasagbayan. Kay taga Kalbayog to siya. Hangtod sa hangtod, ganda ko siya, dili makalimtan. Sure! Hello, good afternoon, DJ Reyna. Guwapa og sexy kayo ka sa imong suot o gisuloob. Please ko shout out. Diri siya may kalahuan, Ming Lanilia. Ayan. Sapa kaayo ka, dare. Talaga ba? Ana si ano, pwede daw tutok ni Bryle kay murag jud ko virgin tanawon sa ako ang poster. Sibot pasabot ana kagawad sa poster ra. Tarungan niya yung mga decisions sa life. May pagpaminaw din ha sa mga katropa diyan sa may XFM Bukidnon 101.7 XFM Bukidnon. Valencia San Fernando Malay-Balay ka bang lasan. Hello po sa inyo ha din ha. The 92.9 XFM Giholngan. May pagpaminaw po. 95.9 General Santos City XFM Gensign. Hello po. Thank you. Ayan. Eto na nga. 107.1 Tagum XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Madunggan ta karon diha sa daing dapit sa Davao, no, da sa may Samal Island. Thank you so much. Ana po di karon madunggan ta sa 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato. Nari si Ketropang Zenaida. Okay, sa may taga Cotabato diya, comment daw mo, B. Eh, present daw, B, kaysa asa ang mga kuan. Comment daw mo kung asa mga lugar. Kung naamuron og ka ng Cotabato, Davao, comment mo sa ato ang Facebook Live sa may 88.3 XFM Cebu. Kaya para ma-shoutout ta mo, pasalamatan sa tamu ba sa kanunay. Rodrigo Antupuesto Inopia, may pagpaminaw, may hapon na sa mga DJ. Guafa Chinita. Salamat. Salamat sa kagigapahan ka. At tangin ninyo ha, taod-taod nga to ang X-rated drama. Unsa na pagka tumadunggan karong adlaw nga Miyerkules, no? Ano na naman ang chika? Tayo ba'y paiibigin? Tayo ba'y paiiyakin? Tayo ba'y pagagalitin? Makakaramdam ka ba ng puot at galit, char? Kung saan po kayo batiyo na ito, ano itong madunggan ka rin, no? Munang atangin ninyo katropa nga itong X-rated drama. Taod-taod. Shoutout din sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Sa 91.3 ang Zamboanga sa DI 99.5, may pagpaminaw sa inyo hada na. Actually, sa ay pa mga naka-simulcast, dili lang, no, kay naman tayo mga naka-simulcast, good nga kuan, mga station karon. Hello sa inyo, ha? May pagpaminaw. Huwag na nga salamat. Bye na siguro. O, tangin ninyo unya, ha? Bantay lang lagi mo. Ay, kung dili mo mag-atang, kisa naman akong chikahan, ay ni. Ba't mag-atang jud mo? Ato sa tagaag oras na itong pipila ka mga pahinomdom ka, tropa. But before anything else, akong hatagan o panahon po ding isa na akong katukar, yung akong iandam dili pa sa kilid all. Ato na ito sa kuan dili bi asa nga bag, tubi. Ayan. Ah, kanin. Ayan. Ayan. another song from Kathy Thercolli. If I'm not in love. Alauna 34 na mga katropa. Sa programang X-Rated. Pakuskin niya yung mga radyo ha. Kaya aron dagantang malingaw.
0: Exciting!
1: Og malamian. Correct. Kauban of course, yung DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting! Ayan. Exciting ka ba?

0: XFM. XFM. Santa un plus gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Ito Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kanong yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Santon Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid, dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin, mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, well, make sure to choose the right one. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo at mas sobra katuklo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa ato ang istasyon sa XFM. Sa Tibuk, Visayas, Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan o taga ang pagtagad nga suwat tampo karon kining usa ka babae nga taga gihulngan o ginhulngan kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance mga katropa. Sugod na ang X-rated drama.

GRC. Palihog lang. Please. Hangyo. Tagualang ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko. Minyo og may mga anak. Kining akong syokilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog dini sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon. Ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gani nyo masabtan ang tanan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Uday. Ligon, gikay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Nindutan ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-an ay minagminahalay.
0: Ako? Wag yu'y magdugay na ako.
1: Usaon, tigri masab kay ka.
0: Ambutoy, bitaw na ako eh. Di man gi ko pa utang.
1: Maunang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mong uyab.
0: Maulag yu'y. Hi. Idol, gikitika doy.
1: Ikaw, good.

0: ako ba? Dunta naman ko sa inyong kasuod, di ba?
1: John!
0: Sikit ba kayo na siya nimo? Oh, magkisulti mo, pwede sikit agad.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: John!
0: Wako mo kumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gyan siya kung pananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: John, ayaw gyan pag-ingon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy. Nakaibaho piya kag-unsa ti kakamahal, ha? O guwako'y pangitaon nga lain, tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba, Diana?
0: Oo, man.
1: Oo, naaraman, Diana. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao, magselos ka man, Anang Bob? Nga kababata, biyan anak ko. Sila si Sonia, markada na mi anak nila, sukad pagyot sa una. Maong ayaw yung taon pag-ingon, Ana.
2: Di na lang kung umuupad o uli mo eh. Enjoy!
1: Bob!
2: Lisod na kayo kung ako lang unyang hinungdan sa iyong panag-away. Muli kayo na lang good ko. Mauso good ka ron. Mo distansya na lang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, Bob, oy. Mura magkagti amigo.
2: Huwag ako malimot, Ana. Pero lisod mo kay good. Muli kayo na lang good ko ni mo. Kipahubiya ka. Maong sabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naaralagi ko ni mo sa mong luyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob.

0: Kung kinsa niya ang magselos, kunuhay. Pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, usabot pa ipasabot.
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Kasi kibuang.
0: Paminaw ha. Nakitaan ko siya nga doon ay kuyog na lain.
1: Unsa? Sonia, ayaw rin kong kumidyahe o ginana?
0: Na, tinuod lagi na akong gisulti ni Mulin. Huwag kong mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amiga biyata, friendship biyata. Natural nga sultian di ka sa ako ang hibawaan. Paminaw ha, kay sultian kiti ka sa tanan.
2: Mura ko og nahugno sa akong gilingkuran. DJ RC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasayran. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko, aduna ko'y ebidensya. Gusto kong mapamatud-an kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan. Ang gusto nila, buwagan na nako si Jom. Mao kini ang nahitapo.

0: Oh, Sherman, ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Enjoy. Antuson ang imong nahibawaan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina nimo buwagan ng tawhana?
0: Nahibawaan na na nimo. Ya. Ayaw na pagpagkamartir.
1: Oo, oh, naidaghang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oo, oh, paminagkasulti, ma. Pa, nangita pa kong timing kung kanusa ko magkasulti niya.

0: Melody nga mi-text si Mugdag, I love you. I love you, day, ha? Tubag! Kinsa lang, Melody!
1: Oy.
0: Tubag ako!
1: Okay, okay, okay. Tubag, gunti ka. Ako, uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lin. Lihulingaw raman na. Hindi mo na seryoso. Lihulingaw lang ko. Saong, nakuhun mong kayo mo. Sakyan ako. Pero Lin, tuhoy ko. Lihulingaw rin ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lin. Ikaw may akong kimahal. Mom, ayaw pagpadaan ng limungan. Monito man eh, ikaw may akong kimahal. Haba? Sorry, sorry kayo. Sorry kayo.
0: Diyo.

0: human ako makita si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abi nimo? Nawagtang nga ako ang bilip niya. Nawagtang nga akong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mauhing gipatulan. Pero kay bahaw ko, love pagid ko ni Jomar. Love.

0: Omar. Unsa naman sad ni? Unsa naman sad ni I love you, I love you ni Melody ni mo, ha? Abi na kuguha na mo. Abi na ko nagkabuhag na mo.
1: Ay, nagbuhag naman bitaw mi. Buang ang babayaan na rin. Sige lang text. Bisa guha na mi. Eh, inugtag daw eh. Pansin rin na ha. Sad di na. Ay, ito ba eh?

0: Jomar, pagkasal na lang ta.
1: Lynn, makibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugewa pa mahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo ganun ako masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mung magminyon na ta.
1: Lynn, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na langgot? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: Nampak mong ka?
1: Angay ba kung malipay sa imong gibuhat?
0: Nga nung li?
1: Mautahan na pag yuday ka? Nga nung nanguyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kaya wak naman mo tagad si Sonia na ko. Karoon nagpahimus ka sa higayon. Nanguyap ka niya? Baga kagnaong, maong magbuwag ta! Magbuwag sa Joma!

Mao niya akong problema karon DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na unta ang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

ni Saad nga magbag-o na siya. Siya takatambagan dayo eh. Og din eh, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-huna. Kaysa tinuod lang, napakuigugma ni Jomar. Og nga ako mga pangutana, maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagan ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ako tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na akong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog. Tampagi ko. Inyong magtatampo. Linjoy.

0: Mau nang kanta para ni mo, Day. Dahil enjoy. Tuntung agugma. Ay, klaro, Day. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa aki eh. Oo, sa mga suking tigpaminaw na to, nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man ay mo oi. Kanang imod sa kong gipasuko karong adlaw dahil enjoy. Saba ka diya, Jumar, oi. Naguya-buya daw siya glain kay ikalingawan na daw. Kapuya, ano inyong suwat sugilan? May nalang ikuha ko'y high blood kaya kung naapawaan na ron. Isapot na kog sugod. Ibtun ko mag-inita ng saksakan di rin sa mong booth. Sure na gid ka, ana, Linjoy. Sure na gid ka nga nahigugma pag ayan. Anyway, mga katropa, kung sa magipilion ni mo, Day, yan ang pangutani, pilion ba niya o utok, ay kasing-kasing o yung huna-huna, ay kasing-kasing huna-huna. Depende, Day, bahala na ka. Ayun, ani nga suwat, no? Ako makarelate, magkuhani ko sa unay nani, masag ko. Pero never again, oy. Open natong linya, ha? 0995, okay na rin. 0995-994-6868. Dati caller sa Because Linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sulog sa on air. Ako na, ang ill na. Hi, Daddy Rita.
0: Oh, oh. Kana. Sabi energy sa kong kumari, eh. Kumusta man ka karon? Kumusta man ka? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Nakadungog ka? Ayaw, manito pa ako nga jisikat pa manigani na pag-program ni mga
0: jis. Ya, karon kay isapot man ko.
1: Di na mag-asapot. Ay, na ginawin mo pa. Tuntung, agugma.
0: Nganong pag anong malibog pa man ako ha, nganong maglibog mo og ay sige, tambagin na lang niya di amads kay ako'y makatambag dili gud ni pwede masakitan gyud siya ako
1: para ni mo enjoy bisag ko kabasol ni mo kay kini naging gugma nga anong gugma di atay ba nga palihog na ko niya priana si ko anana ang nagkanta si Besra. Ang kani manggod, ang kung mapataka lagsod, pero suway ko na dahil na makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka layo ba? Kabalaw ka kung gugma ang makapasakit, gugma lasad ang tambal. Pero para na ako din ako mata kung chance anong si Jun Marike. Palikiro man, oy. Kung yun sa nakakumakasal mo, kasi kaghilap. Basig, dili na gugma imuha, ganahan lang kasi basig. Dako kayo na siya bukton. Iandam mo sa pnay. Pero parang ako, nabili ta mabuhi sa dak. Sinang lang, mabuhi ta nga. Di gumaon ta, mahalong panggaon. Angtod sa angtod. Ayaw na siya gawa sa ulo. Pero ayaw kung inon nga. Ayaw na kayo gugma pag maglain.
0: Oo, ayaw. Wala man talagang ingon din. Ayaw nagsunog gugma. Okay lang man ang gugma, oy.
1: Okay lang na, oy. Kaya kung sa primero, kay surte, basin sa ikaduha, surte na ka.
0: Oo, basi sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makainad.
0: O, ana lang.
1: Ana lang.
0: Ana at lang.
1: Sa gold mangi atay.
0: Bitaw, oy. Kainang puriabuya, gisod po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, oy, ako, kay kung ako lagi makasugod ron, ane ron, di, gyan ni.
1: Isa problem, ana, chinito, kay kuan manggod ang gugma, oy, amot. Nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako ha, pero kani manggod, inanin ni siya ha, mo ginang ginaingon ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong ibutang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay Wayne Gugma na ito.
0: Aside from that nga, nag-emote akong Omega. Oh, pero unya dala ko butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama. Okay. Salamat ka ayo mad.
1: Ito lang itong pasok na
0: oh, oh. Salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karun sa dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe, gini ako kumari. Hello, may hapon! Oh, sige na. Suod na, oy. Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.0 XFM Cotabato. Tama pa no?
2: Tama.
0: O sa may matambag di mo kay Linjoy, kaya ako gisapot man ko ni Linjoy. Tambagi sa ninyo.
2: Lagi ko naglagot kung anong murag balay na sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa ubiin ya, Zenaida.
2: Pirado o Gabri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inanak ng Bulagan, di na yun ko mapigbalik din. Kaya mo balik man yun na binuangan man yun na tanawang tabo sa kailin yun. Binuangan siya.
0: Mm-hmm.
2: Dagan kayong lalaki, dili lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya, uto kang gamiton.
0: Da,
2: dili,
0: kana.
2: Dili kasing-kasing. Kung kasing-kasing mong gamiton, mabuang yun tagsamot.
0: Mao na. Muna giyo nga, mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga?
0: Oo.
2: Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok.
1: Ayaw!
0: Sa kastres.
2: Ayaw din si kay. Ito gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, perme.
0: Salamat kay Mas. Sabi mo kaning, muna'y makapaguwang na ako.
2: Basta, kaning... basta mo tambag o guwapa. Basta mo yung unong guwapa, kumari yun na.
0: Ayaw! Oh, kumari na ako, basta mo yung guwapa. Mas, dahil na ako na. Pero bitaw,
2: oi. Buntag og taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayuhan. Madungan, beta ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Pwede yun. Pinahulat yun na ako na taman. Taman ko alas 12. Magpalit yung gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
2: Wala yung akong kape, basta ang gabi inasin. Mulat yung ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kadahan kay Kuan na, eh, malipay man sad mian ng mga taga XFM, oi. Pero una, tabalik ta kay Kuan B. Kay Linjoy. Dagan
2: pa minaminaw dali sa inyo ha, DJ. Basta na, naka, tanawon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oi, grabe sa taan, eh. Magpagwapa na lang yung Kuan, eh, everyday, ay, mauwaw sa ta.
2: Oi, sila nga.
0: Oh.
2: Lami pa'y busis. Lami pa'y lawas.
0: Ay!
2: Wala na'y dili.
0: Grabe na! Ana bitaw. Ana siya. Ana siya dili. Unsa man yung buhaton. Nakaiya pa din.
2: Wala na'y na ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok. Dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
2: Kaya bangita na siyang lain. Ayaw lang itong si Jumar.
0: Sayang-sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Linjoy.
2: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian dyan na, bahala. Uy, nata isa ka-caller. Uy, napag... hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello, hello.
0: Oh, kinsa man ni?
3: Tingog dal po Tagom, XFM Tagom.
0: Alo, sa taga Tagom. Uy. Uy, di ara ba ko na minyo sa una do.
3: Dali lagi ka na sakitan, tigil ka balik-balik di. Eh wala na lang. Uy, anak ka.
0: Taga ay kung higayon nga ipagawas ka ng gibati corn.
3: Ayo, ayo di.
0: Gusto na niya.
3: Sa Teresa. Ah, lang ka di.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. di ako na di ako na tagamtaman nga. Pito Arnel, oy, may hapon diya sa Tagatagum, oy.
3: May hapon.
0: May hapon. Oo, kira mo din na, init po diya panahon ron?
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao TV.
0: Halo, oy, kalami diya, ay. Ganahan sa tanang ulan-ulan, oy.
3: Dati rin ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nari bagyo di ay?
3: Oo, oh, nari bagyo, nari sa Mindanao, eh. Wala dyan, Dayas, nari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparo nito sa Kuan, North Cotabato?
3: Anyway. Ang North Cotabato daw, init daw, dito nga, fast food.
0: Ah, init dito?
3: Oo,
0: sige. Anyway.
3: Dariya lang sa amwa.
0: Da banda, ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kay nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay kagako sa ni DJ. Nagsige na ang tagpuan.
0: Noong sabang ka, uy. O, nakagagawa. Hindi na mugahi?
3: Ah, migahi. Yan, iprong kay kagakos ba?
0: Ah. Muna lisod ba ya, Jude Arnel? Kailang ba tiyo na ka sa paggahi? Pero kay mahandusan.
3: Kagakos ba? Kita ko manambag na tayo. Kaya nagdali.
0: Uy, ito kayo nag-atapa manawag rin. Uy, ako gisapot rin ba ko ani Arnel? Gisapot rin ba ko aning letter sender na to? Basig ba kusik ko ning buga na ni Rol? Unsa usab ay sige tambagi no siya bi isahag tambag
3: para nako itaw di gi kanang utok sa gamito niya
0: kay oh, utok
3: dili mo pagkatanga kay ituro di hapon pa kita na
0: ah correct
3: dapat yun ayo nang tingkasing kay daghan namatay ta
0: na basic is na
3: nampak ya kwal ya sa makatan kay ko manang utok jud ang mission. Bulagi na ay, mitaglain.
0: Oh, bulagi na daw na ilenjoy, uy. Gisapot ko ni Linjoy, pero sige lang. Gisapot kong Linjoy.
3: Pagkakasal mo na, sige ka, gilak. Wala, luwi kay, kay ikaw ang
0: Linjoy.
3: Ma'am, bulagin tao na mga, ay, daghan paglaki sa libutan na mga.
0: Dili na na, daghan kaayo, eh. Hindi man lang, klase-klase pa na ay mas dako pa, na ay ma...
3: Na ay dako, na ay sakilid, na ay
0: na ay baog, katong baog, Linjoy.
3: Tungon.
0: Okay kay tong bawg Linjoy kay maigo gid imong updo. Oh, mga iro ginay mo mga
3: spoiler din ha. Maigo gid
0: imong ganan na. Anyway, Arnel, salamat so, kay sa imong tambag Arnel ha.
3: Ati da tipo DJ kita ko akong ati nga.
0: Of course.
3: Kon Jose karon sa dira sa tier 3 mo pa biyahe Bohol sa Bicol Bohol.
0: Hello, sa Bicol Bohol. Ayan.
3: Oh, pari malino ko.
0: Ayan.
3: Anting mo dyan. Okay.
0: Ayan.
3: Salamat.
0: Thank you kayo, Arnel.
3: Utro kong tambaganan, pero mahira kayo ito.
0: Oo, bisag utro po kayo tambaganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you kayo, Arnel, from Tagum XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
1: Exciting!
0: In love, kung Arnel talaga yan. Ay na, pwede gaya po manawag, ha? So mga katropay na ito din, ha? Ako sa basaw, to pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din, he? Pa-wash out DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerian John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko, DJ. Unsaon na ako pag-move on. In love na kay ko ni mo. Ah! Sure naging ka ano ako, Ann Miller. Gugma na daw siya na ako. Okay na, ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka nang niloko. Babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Sarah DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano, yun na, mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko lucky. Ingon si Gino, oy, daghan yung lucky. Ano, si Justin Esconde, oh, lintik doon na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ah. Hello po, may pagpaminaw. Ay, Ayan, gopaha jud nimo Luigi RC. Arjuli then Bayugo. Higam na ko sige glantaw or paminaw nimo DJ. Oh, higam. Sa nang higaman? Like, ano ko masabtan? Reyna, pagka-shoutout ko sa Katigdian Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy ni mo. Da! Masakag mo, atambag sad mo din, eh. Kaya basig ma... Madapog ko ni ron sa... Ayaw! Madapog ko mag-rorgi ni Siling Joy ron. Pa-shoutout di Reyna sa Andy sa Tagunol. Di Nadina, chukaw no, may hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shout out minaminaw ko nga na diha. Shalami ko sare all the way from Mako, Davao de Oro. Ako ning silingan dito sa Davao sa una. Pa-shout out ko sa akong asawa si Joy Romero mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Unsa man inalang kog manghula mo ha?

0: 0995-994-6868, mga katropa. Hello, may hapon!
1: Oh, may hapon. Hindi ko sinita.
0: Pinsa man eh.
1: Si Alex na eh, sa Mia Lia.
0: Ha?
1: Si Alex, sa Mia Lia.
0: Uy, ako ito man yung nangitag uyab ganiya, oh.
1: Oh, mauli ka na nalubak na dito eh.
0: Sige lang. Oh, tambagi na niya itong letter sender. Kaya gisapot naman ko diripod.
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Lalaki nga din ito sa ligan, mamanin mo, masugam mag-in. Ang lalaki, abin ay babae niya mo kuha, limuling. Masa ito pa, di kina tinuon, nagugta ng, pwede ito, may gugma ang laki kay, makatay ang yung gusto niya babae, isuya, isuya ba?
0: Gani, diha palang daan ang taong, mag-gets na ang taan niya, di ba?
1: Wala nga, ako ano mo, dahil mag-move na lang ka na. Kita yung nga, kanang, ang imo kasingkasi mo imo tumanon.
0: Correct.
1: Ang imo tumanon, ang kanang imo utok.
0: Correct. Salamat kay katropang Alex. All the way from.
1: Manawala ko nag-uot na ko, makita ko basawa lagi.
0: Oh, ayaw sa arong pangita ha, kaya magtambag pamanta. Oo. Huwag ba na po ito mangitag asawa ni mo ha? Kaya na problema pa mang... Kaya una ko sana kung sulbad di problema ni Linjoy. Oh, katropa mo!
1: Mababay, ayaw ihurt ang bukma.
0: Oo, muna, tama ang ipamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Shoutout Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mababay daw, di daw magugma-gugma. Pagtarong, gina mo di ha. Kaya naman si Linjoy, nahigugmaralagi ni siya. Pero kay Muragog, kaning kanta, gudro nga akong i-play, oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37, mga katropa. Balik ko pa kaman na kanta ha, katropa, ha? Ay, alisun yung mga radyo, pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

0: 2:41 na sa kahapunon. Dili na tamo dawat og tawag, ha? Last na to, kay mo exit na ko taod-taod. Sa imo linggol, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan din ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka nang dili ka ka-guest na yung binuangan ka, day. I mean, diba? Diba dito pa lang sa sugod, giniingon siya nga, nangita. Kalma sa kalma, Chinita, kalma. Dito pa lang sa part nga, niingon siya nga, na siya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na doon niya ang babae kay tungod kay mag-una-una. Pinabalit tarong nga tao nga mutubag o susama ni Ana. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang nahigugmara ka, you deserve it. Sensyahay lang ito, day. Kaya nga kung tambag, day, aning gud ko ka. I also learned this in a hard way, no? Kumbaga, I learned this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uy. But I never tolerate it. Once naibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to itolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isgutan ng relationship. Namay mo ingon good nga at taas ra kay kaog tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayunon ka sa ubang tao o sayon-sayunon ka sa taong abi nimong unang tao nga mapangga nimo. Apan mo dayng tao nga mapasakit sa imo. Choose your battle. Dito pa lang daan, Linjo, you have nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para nimo. Sakit akong pangadoy, nakita akong pangadriday. Ako nung kasabot siya ko ni Sonia ay, o nga nung gipili niya nga mupalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Ako muunong mangkog amiga, day. Pero amiga, ganing natambagan na nimo niya. Wag yapo nito nung murag. Ay, ayaw lang. Solo ra kag imuha. Diba, nabit ay mga battles in life. Anak dire si Leo Patak o na adres sa kuan, na adres sa may Z Plaza building. Ang kasing-kasing nimo, DJ. Nangugat ko dire, oy. Diba, nang... Dito namang good. Ako kasabot siya kus gugma. Pero kung buhaton gini mo na not just once, but twice ni mong ipasagdan imong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagay ko no, pagkita na ko nga nangayang kagtambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka on sa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Anak lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Ala di si Sonia, wala man pud pa duol. Okay, no, manalay ko diha. Ang heart ni mo, DJ, suspended. To end my words to you, Sonia, and to all the people who is listening. Wala ko naigon, I'm a righteous person, no? Again, I learned to the hard way also. Nagkatunsag ko ani sa unang panahon. Good pasabot na agian sab ko ni day. Nagkasinati sa kong lalaki na binuangan ko day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala ka nakausag. Kaya base niyag mabalita na kunin yung nga naakos prisuhan. Charla! Apan! Apan, Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulod og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago ganin mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugmahan inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing. Bisa pag maingon nga, gusto ra ko higugmaon, DJ. I wanted to be treated right. Gusto ra ko nga makasinati o gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta nang tao day, immediately, nga respetuon ka. Makasinati kita mga tao nga dili ta respetuon. We grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar na ato siya sakit. Ambot aka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deferensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond. Kaniha, iles na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her, ay na, no, dili na to responsibilidad ang baguo na usa ka tawo. Responsibilidad niya nga tao, kung kabaw siya, nga nakasayop siya din, it his will nga baguo niyang kaugaling. Pero kung di ka siya magbago, di mo na responsibilidad Linjoy, ha? The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga, wa ka na higugma sa imong kaugaling. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot. Especially sa imuhang opposite sex o sa ka-relationship. Nakaagi na dahil ka-ana, DJ. Kinsa may hindi makaagi. Asa ni ka-Richard? Asa na ibuhat ni mo sa imong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabaro ka mag self-criticism. Mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mo na Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as a daylight time. Mas hayag pas ka buntag ang imuhang sinyales. Nga si Jomar, di na magbag-o. Kung magbag-o man na siya, dili nimo responsibilidad ding hawaton si Jomar nga magbag-o. Kumuingon ka nga nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana, nahigugma ba siya nimo? Si Jomar ni balik lang na nimo, it's because he knows nga tagaan nimo siya og chance nga mobalik. Kabaw man gud siya nga ang nabilin nga tao nga mudawat niya, ikaw ra gyud, ikaw ra nagdanginot ni Jomar. Oh na diha day, Linjoy mo na ka matuuran. Dili tungod kay nahigugma siya nimo, ay kabaw siya nga ikaw ra mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata ka karog sa iyo day. Sonia, tama na po magpalayo si Sonia day kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Kariyas ni mo nga amiga nga dili magunahuna ang ginog tama. Kani mo itong desisyon sa itong kinabuhi ha? Timan ninyo mga katropa, na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisan pag muingon tanga, ah, ako abito ning kinabuhi, but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Ayaw, di mo gusto maka-apektog lang tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ana. Ana, si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Karo nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, kanapod mo, ana, inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa, everything. Nato gunit ang tanan. There is no absolute in this world. I do not expect everyone is nice, everyone is kind. It's because lahi tagidak-an, lahi tagkaagi. Yes, musimpatize ta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Una da, dilinjoy. Parin na ka magpadagsuat, dilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Piliay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, pilihan si Jomar. Piliay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, piliya. Muna na siya, period. Oo, ano, kaging na niya akong pangadiri kay gayon na. Kaya kung taong gusto mong advice ni mo, kay mura kapila na kagitambangan sa imong amiga o ado ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong gamo Tuman, dahi. Salamat sa mga katropa nato ni Comment. Susi Wumilda, sabi sa pagita inayawan. Ganais, imong gisuot DJ Murag ako, bagay ni mo. Basta nalaki kwarta Miller, oh, bagay, gitang duha, uy. Anong rabak ko kwarta? Anak lagi na Miller. Shout out DJ watching live from Hinatuan sa Regal del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday, Carmelita Lawas. Karong May 15, always naminaw sa Laray, Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ, wala ko kaagi mo nang ayaw pag-apil-apil din ko, manday kayo naagian. Paghilom din ha. Stop, ungin na yung ba-ba. Pagkapil-apil ka manday, manday kayo naagian, di ay. Ikaw yung DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island, may pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ugma puhon, magdungga na ita, ha? Muna, linjoy. I-record na lang to, i-screen record na lang niya akong pag-online pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. O, oh, antusa ra na, ma'am, kaysa mangitag lain na pod, nga pariha raman mita ng laki, mga baka ko. Allah ka niya. Muna kong idol, good si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba ka niya, Linjoy, from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po niya dyan sa may, kuan, sa may Tagum City. Tumana na huna kay may manlabaw man sa kasing-kasing. May hapon, DJ RC, ako sa Linjoy, bulagan na lang dyan ako, kagi-uto-uto ra siya, daghan pa kaing laki sa world. Na siya, sakto ka, Joy, abusara ni Jomar, bulagi. Daghan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdungan ay napunta sa lain na punghugna sa tuong programa kun diin makadungog tagkasakit, kalami. Kalipay o kalami. Ay, hi. Ana na siya mga katropa ha. Magdungan ay ta ug mapuhon. Same time, same hour, same station, same DJ. Ana lang, same ragid na tanan. Ako parto sa Bicas Lawa Katropang Doc JJ o kagatong station manager John Limoncheves by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kong inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated. Dahil lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu Katropa mo. Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Saxel, Mawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagtugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun din.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas, makawala dog stress. Ako as siyang gisulayan, lamang daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang iyong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manakuhinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-i-boost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Punta kayo na ania, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
0: Kaya na kang salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zampo Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Amo, magpakilo ko sa hubay be?
8: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, ika rock banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga pang new day.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinary. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Punta ka na niya at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yan, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya na kanya, salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop
0: harap gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako no. Kong harvest tungod sa crab gold.
0: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
14: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crab gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa Tulbaso.
3: Isira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
4: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey Usara, konsensyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Hindi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: usap. Nakoy, pangutahan na ba?
1: Mm-hmm.
0: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan na may game.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alay pa kun par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
3: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Nora?
1: Kapitan!
0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot! Ah.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod! Exciting? Exciting!
2: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ning active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan, ingon man usab sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga nakahukap sa nagalain-lain ng mga dapit. Ingon man usab sa XFM Davao. Ingon man usab sa XFM Mati. Ingon man usab sa XFM Jinsan. Ingon man usab sa XFM Bukidnon. Ingon man usab sa XFM San Frans. Ingon man usab sa XFM Sambuanga. Ingon man usab sa XFM Bayugan. Og sa mga kaigsuonan og sa tibuok nga katawhan nagapaminaw og nagatanaw karon, maayong gabi sa tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang CEO, si Doc Romelito Oy. Ingon man usab sa Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Og sa ato ang General Manager, Edwin Garing. Ingon man usab sa atong station manager, Arnel Cortes. Ingon man usab mga igsoon sa atong master and control, Sir Kenneth J. Batokan, Tagupa. Og sa tanan nga station sa XFM.

kung isunod ang pagpanimbaya, atong ihatag ang panahon sa ato ang kauban, walay lain si Brother Marlon Buhol. Ihatag na to ang pag greet ngadto sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit.

so good. Sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ug ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan. Mao ang tulumanon sa pagpaubos.

0: Unsa pa nga kahulugan ang nadugtong nini nga mga paghugas sa mga tiil? Ato ang pagpaminawan ang tubag mga kaigsuonan makita sa John chapter 13 verse 8 ato ang paminawan.
1: Okay, nagaingon si Pedro miingon kaniya. Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kun dili ka magpahugas kanako, nan wala ikaw ing bahin kanako.
0: So, salamat sa pagbasa. O pagila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. Nga kun kita mga kaigsuonan dili magpahugas sa atong tiil, no? O dili kita moapil ni ana nga tulumanon o buluhaton, wala kita'y bahin usab diha kang Kristo. I am strong when I am on your shoulder. Unsa pang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo?

nga mao'y nahimong panigingnan sa iyahang mga katawhan o mga tinun-an. Kita usab mga kaigsoonan, mga tinun-an o katawhan ba kita ni Kristo? So, kita ang makatubag ni ana, mga kaigsoonan.

0: unsay maangkon na panalangin niya itong musunod ni ini nga tulumanon. Ato ang paminawa ng tubag makita sa John chapter 13 verse 17. Palihog basa igsoon.
1: Okay, naging on John chapter 13 verse 17. Kon kamo nahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong pagabuhaton.
0: Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Maude kadto mga kaigsuunan ang giingon ni Kristo. Sa dihang ang tao magabuhat ni ini sa paghimo sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isigkataw mahimong malipayon ug malinaw ng iyang kinabuhi.

Igatuboy sa Diyos ang mga mapaubsanon, ipaubos ang mga mapahitason, o ang mga mapahitason ipaubos. Baliktad sa atubangan sa Diyos, mga igsoon higala, nga kung kita magapahitaas sa atong kaugalingon, mapahitason kita sa atubangan sa Diyos, ipaubos kita.

0: sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daga na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Di gina ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: So gusto niyo mo soft or hard?
3: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pag yun.
2: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, namang gabitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
3: Kuna ko aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
2: Saan ang Bombay style, sir?
3: Kanagong 12 months to pay.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, huwag ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na nga akong asin, o gasukasukan ako, o kapaltitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun itukar ang akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: Aida Cordero. Tagabutiki. Itong balas sa akong panit at sa bunga. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan nami, Gis.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan din.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting?
17: Exciting!

0: Exciting!
1: Ura,
2: Kapitan!
1: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting! Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
2: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiil, huwag akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Vitamin C.
7: O si Sam, jeepney driver, kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
11: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
14: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Umaga pala.
18: XFM Katropa!
19: XFM Flash Report.
20: Flash Report.
21: Mga katropa, may gabi kaninyong tanan. Oras na to, doon na tayo 3 minutos pasado, alas 8 gabi. Doon na tayo breaking news and flash report, mga katropa. Pero mga orasa, gumikan kay nagka-lockdown karon ang tibok building sa Senado. Human, mga katropa, nga doon ay nadungog nga sunod-sunod nga pagbuto. Alas 7:48 ang takna sa kagabihion. No, karon lang yun, makita mga katropa sa mga nanggawas ng mga video kundi in before na hitabo ang kini mga igalang pagbinayloay o buto dito mga katropa sulod sa Senado ang mga miyembro o sakop sa Philippine Marines nga misulod mga katropa sulod sa maong building gumikan sa impormasyon matod pa nga aduna mga higalay mga sakop kuno sa NBI nga sa hilom nakasulod sa building mga katropa sa Senado. Humani adto mga kaigsuunan, alas 7:48 na bati ang sunod-sunod nga buto. No di mga higala sa Senado rason usab nga nagkaguliyang ang nagkaguliyang intawon ang mga anaasod sa Senado lakip na mga kaigsuunan, ang mga reporter, mga trabahante, no? Kininunot usab abasumpay kini mga higala sa kinibang hitabo karon kay mga higala sa Senado nga na under protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa mamalagi nga migula mga katropa ni atong adlong Lunes ang iyahang ginatawag bigala nga warrant of arrest gikan mga katropa sa International Criminal Court nga iserve unta bay sa kini mga higala nga National Bureau of Investigation. Apan nagiharang kini human usab mga katropa nga naghulip og koan kini mga higala nga liderato ang Senado og nakapasa og resolusyon nga ibutang mga katropas protective custody kay dili basta-basta nga dakpon ay kini may higala usa ka senador o sitting senador while in session mga kaigsunan. Now karon naman usab nga karong adlaw nagpasaka og resolusyon ang lima ka mga senador nga sila si senador Rizo Ontiveros, Senador Ping Lacson, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan, nga kung mahimo mo surrender na lang kuno mga katropa si Senador Ronald Bato de la Rosa ngadto sa Balaod aron nga muagi kini mga kaigsuonan sa ginatawag Miguelang due process of law. Pan wa damha nga karong gabi ilamang natigayon mga katropa ang pag binayloay o pag binusilay o pa dito ba ding gipakisayran karon pag binayloay ba buto mga kaigsuonan o pa dito gipakisayran karon sa ato ang Miguelang pagpanubay kung kini mga higalang dunabay na batay, dunabay na igo, dunabay kasualti, dunabay na samdan sa mao mga higalang sunod-sunod nga buto nga naangkon mga kaigsuonan o amin na nadungog nilanog may gala di asod sa Senado. Okay na ta, Ken? Live na ta? Negative pa? Atong silibon, liliyo na to mga katroba, bibila ka mga footages, videos, may gala nga nanggawas karon. Kuha usab sa mga reporters nga anaa mga higala sa Senado karon mga panahuna, no? Na nagdinaganay sab kay gi-lockdown naman lagi ning kuan, no? Gi-lockdown naman ni mga higala ang Senado. Nakuhaan og video mga katropa sa ang sunod-sunod nga nagpadali nga digawas mga higala ang mga convoy sa mga sakyanan na sa may GSIS Main kalit usab nga misulod ang nasangpit nga convoy human ang pibila ka minuto dali usab bigawas dili pa kumpirmado kung kinsang sakay nato maong mga sakyanan mga kaigsuunan, no? Mo ni ang nahitabo karon, no? Mo ni makita ninyo adya mga higala live na ta, no? Live na ta.

0: Oras mga katropa, doon na tayo 8 minutos na pasado. Alas 8 buntag live na nga kuha. Okay, at paminawan mga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano. Go. Wala pa, negative pa, no? Walay tingog. Alright, so kasamtangan naka-lockdown karon ang Senado mga katropa. Human ang sunod-sunod nga buto nga nabati bay, no, diha sa Senado. Kaganina alas 7:48 ang attack na mga katropa sa gabi. Eh, bago lang yun, no? So ito rin pag-isiren karon, uusaman mga galay na hitabo. Ang ano ba nga naingunini man nga mga miyembro naman to sa Philippine Marines. Kapulisan mga higala ang misulod. At tumabinaon mga katropa ang tingog ni Senador Alan Peter Cayetano. Go. Negative.
1: DILG

0: in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.
1: Okay.
0: Okay, oh. So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch.
1: Mm.
0: So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari.
1: Mm.
0: Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito.
1: Mm-hmm.
0: So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
2: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
0: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
3: Yan po ang
1: okay, mga katropa mo, ito ang okay na agapaliw kong puli atong video nga gikuan ako. Ako'y video nga gipuli nga gi-send, no? Kanto mga katropa ang pamahayag ni pwede to na to kuhaon, mabalik na to. Na to sa kuan. Murag na to sa iyahang page. Alan Peter Cayetano, i-check daw, no? Mo to mga katropa ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. No, kalabot sa nahitabo karon ba eh. No, some of them daw ang ubang mga senador nakadawat og tips nga huwa na mo diha kay naay mahitabo karon, no? Amo to kinsa ni mga senadora, mga katropa, kay even no ang Senate President, no? Bag-o lang nato nadungog mga katropa si Senador Alan Peter Cayetano, wa siya kay bawo mga igsoon ug unsay nahitabo karon mga panahuna. Basta ang ilang nadungog 7:48 mga igalas gabi, sunod-sunod nga mga butos pusil ang nadungog ni lanog mga katropa diha sud sa Senado. Bag-uhay lamang. And then nagdinaganay ang mga tao, no? Yan yung mga katropa inyo makita, karoon mo ni pagsugod, no? And then nagdinaganay ang mga tao, mga kaigsuunan, including reporters, no? Ang tanan mga igala, mga members media, gipagawas na, kadi na pwede may igala sulod, no? Sir, kalayb ani si katropang Arnela, nakalayb ani gaya po na Gab, no? Sige, itong balin dito, kaya para makita na po ito, mga comments ato mga katropa diha nga. Standby lang tabay, kaya ito nga pakisairan kung anong naingon na yan naman ito ang Senado karon. Even mga igala, nanawagan na gani si Senador Alan Peter Cayetano nga ito sa gobyerno. Siya may igala ha, gobyerno na siya. Senate President na, pero nanawagan pa mga katropa. Kinaunsa naman kuno ni. Oh, kay ila dayon gitawagan si Matibag mga katropa, nga nasuko kay wala kaming magagawa dahil pinaalis nyo kami dyan. So, excuse me, ni taas ang boses ni Senadora Pia Cayetano, igsuon ni Miguel ni Senador Alan. Ni taas ang boses niya og ni nasuko ba si Matibag ni ingon nga ma'am wag mo kaming sigawan. Ang pangutana karon wa pa impormasyon ni gawas mga katropa kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo human may galang

0: nagkaputukan o nagkapinosilay sud karon sa Senado mga kaigsuunan, no? Ato ni Miguel ang irap abab nga pangitao na to. Ang ibalik na to katong babahayag ni kung pwede, no? Basig iyaha to o sa iyang FB page sa katropang Kenneth ato dang kwaon. Okay, ilara po itong gi-pick up. Ato itong balikon, mga katropa. Again, ha? Even, mga katropa, ang ato ang Senate President, wa masayod, no? Kung unsay nahitabo, mga kaigsunan, kay naapot sila suod sa kwarto karon, unya namalong og suga, gumikan mga igala, kay padayon paghihapon, sunod-sunod paghihapon, mga kaigsunan, ang kining pag-buto-buto. Sulod mga igala sa Senado, karong mga panahuna. XFM, katropa! Dili ni maayo, mga igala, nga tilimadon sa atong gobyerno. Gumikan kay in session ang Senado karong mga panahona. And note ha, bago lang ni abot mga katropa ko, no, napasa diha mga higala sa Senado ang Articles of Impeachment. And then doon ako noy mga senador, wapo ni ma-identify ni sila. Og naaban ni sila sa sulod mga katropa. Kaya dako ni nga betrayal diha sa ilang mga kaubanan, nga nabutang sa langanin ang ilang kinabuhi mga kaigsuunan. Human may gala nga, nakadawat man na sila impormasyon nga nung wa nila ni mga igalagi timbre nga to labi na sa liderato karon, no, sa Senado nga si Senate President Alan Peter Gaitano kay kinabuhi ang atris din hima nga katropa, no? Di mo ilan ang balag reporter, di na mo ilan ang bala may igalag senador, di na mo ilang ang kini mga igalang bala o trabahante lang ka din na, no? Kaguliang karon mga katropa ang atong nasod. Kaguliang karon ang Senado. In session sila, gibastos mga higala na ibinunay buto-buto nga nabati dito. Kay gumikan lagi ko, no, dunay mga members NBI dito sod mga katropa. Karon gitawagan nila sa matibag, gitawagan mga higala ni Senador Alan Peter Cayetano na suko pa hinoon mga katropa. Kay ngano kuno ang magpatabang karon nga gipahawa man kuno sila kinsa may ulo ani, asa man may igala ang atong pangulo, asa man may igala ang presidente, hindi ba siya pwede manawagan nga iyahan ni under man si iyaha, asa mang DOJ mga kaigsuunan, DILG, wala bay mulihok ani nga mga katropa, kung dakpo ninyo si Senador Ronald Bato de la Rosa, dakpa ninyo nga subay sa atong balaod, dili pwede may igala nga dakpon siya mga katropa nga iagi sa madugo nga pamaagi. Tumikan kay na yung mga inosenteng mga tao, na yung mga reporter din ha, nga ang trabaho la Miguel ang maong pagkuhag balita, na ang mga regular nga mga trabahante diya sa Senado, nga nagtuman rasad Miguel sa ilang mga trabaho, ilang mga mandato diya. Asa naman ang atong gobyerno karon? Wapatay update, no? Atong baliko ni mga igala ning pamahayag kay right from the source kini, no, gikan mga igala ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsuunan. So palihog kong share anang atong FB Live karon o tabangan na itong ampo ni Maygala ni ato ang nasod. Kay grabe ni Maygala nga mga panghitabo karon. Oy. Alas 8.18 na Maygala ang dagna sa atong pagbanag-uban-uban. Asa man kayo? Wala kayo? Alas 8.18 na mga katropa ang takna sa kagabihon. Kailangan ito siya ni mga igalang sumayon na dugang pa mga igalang mga naiyaha kang Senador Alan Peter Cayetano. So ibalik na to balihog na maiyaha iyahang live, no? Bubura man po din ito lang ibalik mas mayon ang naatay kagalingong copy ana, no? Naasa iyang page mismo, no? Alan Peter Cayetano kanang nai blue badge mo naiyaha mga katropa. Alright, dali lang kaya maki-update na mga katropa. Mga Marines ni ha?
1: Hindi po ako kalabas sa media.
0: Biya.
1: Because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, nakabarricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in.
0: Kaya itong panayunon mga katropa, ang pagpaminaw sa opisyal nga pamahayag, gikan mga igala kang Senador Alan Peter Cayetano, hindi po sila basta-basta makagawas karon, no? Asa naman si Remulla? Asa naman ang atong DILG? Ha? Iunsa naman ninyo ning kalakihan eh. Dakop mo diha, idakop mo sa naunsa naman ning Kalaki ninyo nga manaway mo sa Duterte administration unya. Kamu man di ay ang grabe ka mga kuan.
1: Allow them in. Dadating po si
0: Alas 8:20 na may galandag na sa atong pagbanag-umanuban. Kaya atong i-update ni Tontod, ha? Pakitaong hita sa may galagdugan pang mga kuan ini. Mapalong siya. May bago, may bago. Kining kuan. Nasa GMA News palihog kong tanaw kuan gyapon eh Senador Alan Bider Cayetano gyapon eh kaya itong paminaw na lang eh ay naka-op man na eh

0: Alright, sa ubang kuha may gala sa footages no sa gawas karon, ipakita namo sa inyo, among ipakita sa inyo mga katropa, kinikuha ni sa Bombo Radio Philippines no. Wala na ni kuanay og 15 nagkuhaan ni mga katropa kay kagubot naman eh, no? Kagubot naman ni mga kaigsoonan. Naikuha karon ang pipila ka mga media no, mga kaigsoonan nga sarado na ang kini mga igalang kuan. Asa na ba niya? Ba nagatingog ba niya? Asa man niya gatingog ron? Asa ba niya napita man? Muna ka na, muna siya ka. Ken, namo gyapon siya ng istorya? Wala. Nakasirado na ang mga roll up mga katropa kining kuan ba kining lock no, gipang down no sa kining sa Senado karon mga kaigsoonan. Wala pa ini update bisag asa kamo adto, wala pa mga katropa no. Basta naitabo nini subay sab may galas pamahayag ni official nga pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na aday mga nakinsa ni mga senador ba no nga gipang ingnan kuno may gala nga hawa mo diha kay dunay mahitabo no. Sige daw atong tanawon ang gawas sa Senado, ha, gawas sa Senado ni mga katropa no. Mo ni karon ang gawas sa Senado no.
1: Eternal God, in your mercy is endless.
0: Oh ay lang kuan ang audio. Oh mo ni sa gawas karon sa Senado bay. Mulusot pagyud siya. Ayo palusot ta. Ay palusot ta. Kay mo ni sa gawas karon mga katropa sa Senado o mga media na nasa gawas no? Na nasa gawas ang media and then naka-lockdown na siya. Wa pay update kung unsay resulta atong pag binayloay bala o pag buto-buto dito sa sulod. Ang information mga katropa mao ni sumala directly gikan mga katropa kang Senador Alan Peter Cayetano nga dunay mga sakop sa NBI nga nakasulod mga katropa dito karon sa Senado gaina nga nagpapanggap kuno o nagpa-as-if sila nga mga sakop mga katropa sila sa media mo nang nakasulod karon na kuha kining report sa USAA o kining Office of the Sergeant at Arms mga katropa sa Senado unya mo to nga nag-request og kuan no, nag-request og tabang no, gikan mga katropa sa kuan unsa ni gikan sa Philippine Marines

0: So, mo ni mga katropa nga una nakita nato ni gawas nga video nga nagdagan-dagan ni mga sakop submarines pasulod sa Senado. Oh, gani ang mga reporter during the time gipadaplin sila. Oh, giharangan. And then after that, mga katropa, 7:48, oh 7:48 sa gabi, nadungog ang sunod-sunod nga buto no sa Senado sa sulod mismo, no? Atong silibon ron sa sulod, no? Sa basement kini. Moni sa basement ni mga katropa, no? Kuha ni mga higala sa kining usa ka network sa SMNI, no, mga kaigsuunan. Now, pag taod-taod 7:48 nadungog ang buto-buto ug kadto mga higalang mga session pa to, no? Kadto mga media gipagawas na sila, nagdagandagan na mga katropa, no? Sana ni pilit na po ng ato ang live karon, no? Nakaagwanta. Oh, og according to the information ni Senator Alan Peter Cayetano, gitawagan nila mga katropa si Batibag, nasuko naman hinoon, naunsa man ni mga kaigsuunan. Oo, aperting gubutan na hinoon karos Pilipinas, bay. Ingon si Senator Alan Peter Cayetano nga, mo-cooperate me kung dakop la inyong gusto, mo-cooperate me, busar, mo-warrant, pero ayaw lang, nahitabo manggod karon, bay, nabutang sa alanganin hinoon, nga, kuan? Oh, na kini mga katropa, perceived NBI agents, marine nagaputukan sa Senate, sumala mga katropa ni Secretary Mendoza, no? And then wala pa yung mga reports, palihog na lang ko, tabangin na lang ko di akin. Kung doon na ba yung mga reports nga naanay da samdan, no? Kay although naanay mga nanggawas karon, sa kadaghan pa naman ato mga katropa nga buto nga nabati kag kanina, imposible wala, no? Oh, posible wala mga kaigsuunan. Si nana si John Bick Rimulya. Nasa pikas. Nasa pikas si Kwan. Oh, si John Bick Rimulya, paminaw na to. Oh, ato paminaw ni. Nana mga katropa, alirong nga sa media si John Bick Rimulya. Be, saan ni Kwan? GMA ni, GMA. Be. Ah, dahil lang. Kay ginaplastar para to kay Apiki po. Wala na sila naka-internet. Naka-data na lang ni Tanan eh. Mga reporter di akaroon. Tabangin ko nga. Biyaya sa nga ito ang kinilaw di agad. Purnadang panihapon na mo dire eh. Oo. Oh, sige daw, sige daw. Sige, sige. Ito mabinaon itong pamahayag ni... Wala na, nawala na po, no? Saan naman itong pamahayag ni Kuan? Ni DILG Secretary John Bick Rimulya. Una na si Rimulya, be. Kaya niya tubang na sa media. Ito, babinawan mga katropa.
1: Secure din daw yung CCTV room para daw ma-monitor kung ano nangyayari sa loob. Ang sabi niya, there is no report of casualty, Jonathan. Wala rin. At wala rin daw siya dito para arestuhin. Hindi rin daw siya nandito, Jonathan, para arestuhin si Senator De La Rosa. And then, i-refuse na, no? Para sa mga follow-up questions. So, ngayon, ang nandito sa labas ng building because...
0: Okay. Alright, okay na siya, katropang Ken. So, based information mga katropa nga ato nakuha, no, kadaghan na kayong media na nangutan na ron, no, na nagalirong mga igalakan John Bick Rimulya, wala man kunoy, no, wala man kunoy casualty. Matindaghan na ato nga buto-buto mga katropa, unya uway casualty. Unya, matod pa nga, wala daw da, maupanin unahon ninyo nga nagkaputukan na, unya ang pagdakop ay pastilan. Ang punto yun karon mga kaigsuunan, nga naman nga, mura ba gibaboy ninyo, sulod sa Senado karong mga orasa. In session pa baya sila? Kay gani mga katropa, subay sa nadawat nga report nga maupay pag-abot pod nadawat na mga katropa sa Senado ag articles of impeachment nga na-transmit na dito sa ilaha, no? Na-transmit na sila niya kuan pod, no? Kini mga ikala dugang pa sa mga updates sad karon nga ni balibad ko, no, mga katropa. Gibalibaran sa ogi basura sa kini mga higala nga Supreme Court ang TRO nga gi-file may higala o temporary restraining order nga gi-file mga katropa ni ogi file sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa batok mga katropa sa arrest warrant nga gipagula mga kaigsuunan sa ICC, no? G Gipaambit mga katropa siya, gipaambit mga katropa ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumiting nga mamahimo pagyapon nga kini maigalang paboran sa pinakataas nga hukmanan ang kini mga higalang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung kinahanglan. Pagkalabot mga katropa sa pagkakaroon, wala no, walay wala pagi gikuan mga katropa, wala gikuan sini wagi hatag. So ato ning i-update dali lang. Sa pinaka-latest diyan ron, nagpa-interview na ba? Wala pa. Wala pa muhatag o pamahayag. Pero siguro ni subside na ang ni subside na ang kahimtang kaya nagkatapok naman sila diha na ang mga kuan. Oh. Mayong gabi kaninyong tanan mga katropa, ato lang i-recap ha sa mga karon pa naka sa karon pa naka lili sa ato ang live karon dinhi sa XFM 107.1 og sa XFM Network Philippines. Base may gala sa information nga natuloy ko usab directly may gala gikan sa impormasyon mga katropa ang ipagawas ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagkakaputukan nagbuto-buto may gala sulod sa Senado human lagi kuno dunay mga sakop sa NBI nga nagpakaroon ingnon may galang sakop sa media misabay sa panon mga kaigsuunan o gadito well siguro ang tumugong ang tumong ni ini mao ang pagdakop sa kang Senador Ronald Bato de la Rosa o kini may galang impormasyon na hipo sa USAA o kini mga higalang Office of the Sergeant at Arms sa Senado o niya moto nag-request sila may galang presensya usab sa kini may galang Marines o moto nga mga alas 7 kape ni sulod mga katropa ang kuan ni sulod mga katropa ang kini mga sakop sa Marines mga kaigsuunan dito sud sa Senado og pagkatawtawd 7:48 exactly nadungog mga higala ang pagbinayloan ay sa buto mga kaigsuunan. Dali lang ha.

Alas 8.35 na mga ikalantag na sa itong Wagbanaguban-uban. Karon, unsa ni update niya? Negative pag-iapon, no? Wala pag-iapon. Mga unat siguro ta. Nindot kayo ni. Sayang. Oh, dako kayo ning balita, mga katropa. Sa may masulti ninyo ni ini karong panahon na, di mayo nga tilimad on, oy. No, sa atong nasod, mga kaigsunan. No? Abi ko bag musunod sila sa balaod, nasubay pa ba ni sa balaod kay mo maingon ni Auntie Claire nga nga basta musunod lang kuno sa balaod. Oh. Ya karon kuan pa ba ni? Kay uban may gala mo ingon musunod naman ni mura naman ni Marcelo, no? Mura naman ni Marcelo mga kaigsunan. Pilit-pilit ang ilahang kuan. Hinay sa ilahang signal. Damay-damay ni tanan mga katropa. Wala na balaod ingon si Leonari, no? Sa Maniapo na ta. Ayaw sa kay atuning hulat-hulatan gamay, mga kaigsunan, pusan mga sugdan, hindi pwede di matiwas mga katropa. So i-share lang mga kaigsunan kung doon na mo yung mga update niya kay tulurasan ming nag-alirong karon yung isa ay nagdigamo pag panihapon. Bitaw, mga katropa. Nan, sunod-sunod ang buto, human ato, mga senador, in session man sila nanago sa rintahon, may gala dito sa mga shifting lugar. Moto na ka-live si Senador Alan Peter Cayetano, og nanawagan nga ito sa gobyerno, gitawagan sa si Rimulya, niabot mo sa dayo, namuna ni Karon, pero napilit lagi, no? Tipid mga katropa ang pamahayag ni Rimulya nga ito sa mga sakop sa media. No, kaayong muhatag, may gala, kinibang pagklaro karong mga panahona. No? Basta ang kining impormasyon initial nga ito nakuha is sakop sa NBI o sakop sa Marines by ang nagka-inkwentro sulod mismo sa Senado. Kuya gining NBI, no? Kuya gining tirada mga katropa ni Matibag, no? Matibag talaga. Kay tanaw ni Mubay, no? Bahalag na imadap. Nakag-civilian diha, no? Nakag-civilian diha. No, mga media. Kapalo naman ka karon. Pero mga panahon na asa mga kaigsuunan na to, kaubanan na to sa buhat. Unsa man ay kuan? Nagtan-aw ra si Senador Ronald Bato de la Rosa, no? Senador Ronald Bato de la Rosa is watching. Nagtan-aw ra siya sa live, nagtan-aw ra siya sa mga panghitabo in town, mga kaigsuunan. And then matud pa ni Senador Alan, unsa na i-update ni Tingog? Matud pa ni Senador Alan Peter Cayetano nga gitawagan nila. Suko naman noon kay pinaalis nyo kami dyan. Pwede man ingon ana unta ang tubag. Asa man pud ang kuan ron? No? Wala gi kuan ra ba ni gi pasagdan ra ba ni presidente na abay pamahayag mga igalang presidente? O okay ra ni sa ilaha, no? Okay ra ni sa ilaha ni mga panghitabo karon, mga kaigsuunan. Alas 8:38 na gyud ang tag na mga kaigsuunan sa kagabihon. Negative pa, wala gyud apoy update, no? May gabi diha ni Rinadel Ani Ponce Igido, Leonari, og sa ubang pang nagtan-aw diha mga katropa, no? Ayon na tong cross post kay pa exit na ta. Team Sara Duterte, good evening po katropang Arnel. Naunsa naman ni ang nasod watching live from Samal Island. Rimo na tong ginapalo up karon kay para sa mga bag-o lang ni sod, mga kaigsuunan ha sa tong Facebook live, nagkapinusilay ang sakop sa NBI og sakop sa mga sa Marines, mga kaigsuunan. Uman nga ni sneak out kining sakop sa NBI nagpa-as if mga higala nga sakop sa media. No, sa ito pa, namiki na sa di silag ID. No? Kung saka, mga gala nga network ilang ikupya. Namiki na sa di silag ID, mga katropa, para lang yun makasulod sila. O niya, na, tunugan kini sa USA, mo nga nag-request ng Marines, 748, nahitabo mga gala ang pinagbagbayloan ay sa buto. Mo itong nang gawas, naka-lockdown, hantod ka ron ha, naka-lockdown ang Senado, ang Senate building, mga kaigsunan. And as update ni ini, napod ni abot na sa Sud Megala sa building, no, si DILG Secretary or Department of Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya, alang mga katropa ni ining kinanawagan na gipon in town si kuan. Ingon si Junbic nga wala siya ni anha karon sa Senado para iarestohon si Senador Ronald Bato de la Rosa. So unsay gibuhat karon sa mga tao or sakop sa NBI? Gobyerno versus gobyerno na ni bay. Delikado ni nga tilimadon mga kaigsuna. Ini kay Marines versus NBI na ni nagkapinosilay karon. No? Ingos Mil Abukay sa Chico nga
Naun siya ni asa na asa di ay si Marcos. Na, wa pud mi kahibaw lagi. Wa sigoy mi kasayod kay kaming gabgikan ra ba mi na malingke. No, no ni Gapol, good evening sir. Naun siya naman na nagunay na. Actually, gobyerno versus gobyerno ni NVI versus hindi ba kayo galang sakop sa Marines. Oh, iyon po si Jupiter Seksyon ng Marcelo na. People's Power na ni. Simba ko in taon, samot o kalisod atong kinabuhi ani. No? Pero atay mahimo ba? Kaya nga ni man ang dagas pagkakaroon. Oh, ingon si Sakura Aljon, gitubag niya ang pangutana ni Milabukay nga asa de Marcos, chill-chill lang. Basig iahasan ni imposible sa gayo may galagwa sa kaibaw ani ay. Ay, posible sa guwa sa idea, may galang nga unsa na ni ato ang kahimtang karon. So far, wapay update, no? Wapay update karon. Gusto na to, mga katropa. Anytime, kung doon ay update, may mga manubay tayo kung doon na ba'y update. Anytime, mga katropa, kung doon ay update, mag-live ta, no? E para mahimong updated ang ato mga kaigsunan, no? Kalabot nining panghitabo karon. Saan naman eh? Asa man ni Dapit? Karo na? Karo na siya? O dugay na na? Dugay na siguro na? Duterte supporters tried to remove barricades placed outside the Senate. Karo na siya? Oh, bidabe, tanggal daw ng papel dia. Oh, papel. Kanang prompter. Ang prompter tanggal pa liog ken. Tanggal na. Okay? So sa gawas ni sa Senado, no? Pipila ko no ka mga supporter sa kanhing pangulo ang misulay pag kuha sa barikada. Abe? Ato ning subayon kay abay kuan. Naa daw kuno ipatay dol. Sumala kang Rimulya wa kuno. Oo. Gitulak-tulak na karon mga katropa ning kuan. Okay?

0: Alas 8.43 sa Maykalang Dagna sa ito ang pagbanag-banuban. Oga. Wala na, balik-balik na nga kuano, balik-balik na nga footage. Ang itataglain, wasin na pa ay kuan niya. And anyway, mo balik na mga katropa sa ito ang coverage ni ini. No, we'll keep you posted and updated mga kaigsunan. Nabi na kung doon ang interview, i-live dayo na to. No? Ato ni mga katropang kuanon. Kidili maayo ning nahitabo karon. No? Abi ko bag musunod sila sa balaod. No? Abi ko bag sundon ang proseso bay. No? Naunsa naman ning kalakihan ni gobyerno versus gobyerno. NBI versus Philippine Marines bay. Nagkapinosilay sulod sa Senado. For more updates, bumalik mi mga katropa dirang gyapon sa XFM 107.1 Tagum City.
1: XFM Katropa.
2: XFM Flash Report.
1: Flash Report.

0: Tara?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
9: Zanfone Plus Coffee Mix user,
2: Ini ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako natilawas Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ora,
1: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayo! Oh!

forgive you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi! Hello po sa tuang tanang gabi po sa tuang tanang mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live. Welcome! Tabuni na, diba? Okay pa man. Tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay mag-gihapon. Paliwag tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo syempre ang inyohang nag-inasarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live na karon sa Cebu. Live the yes, oh, Leos. Live kita karon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 imagines kagabion. Once again ako po ang inyong makauban and syempre kinato mga atong programa nga. Kinato ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya, pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyuhang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyuhang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po, makatabang sa ato araw maalibyuhan and makomfortable na punta o balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mang chismis to. Hindi pwede nga wala kita paghahisgutan gihapon sa mata gabi o bahala na ganaon sa kalingawan ni mo din ha.

0: unsagi kabuangan nimo din ha, usahay mong bored mong gid no. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tuang mga kaguol. Pero problema sa kwarta, murag... Hindi na ko magkwana na. Kung subo kay kakaroon, kay na kay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo o ka ng group chat. So, mga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay tao'y. Dili jud halata ang naglain akong ginhawa. Pero bita, ang atong survey week question karong gabi una, bigi ka na siya sa ko ang katropa. O, katropa na ako nga. Ako gini siyang, ako gini siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gini siya nga pangutana tungod kay murag, murag na agad ni siya. Dako kaayong, tulubagon. Credits ako ang best friend, katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong nang ingon anak, no? Nga ano bitong ingon anak? Kanang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsurang. Ako parang kahanta mo, ha? Dili ko hinawayon na tao. Dili sub ko, dili ko ingon anak sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato. Nayuban na mga bibi nato. Na ay ha, nagid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka ex mo na. Ay ha mo na sabihin na pangit man yun. Unya nag-enjoy ba ya ko? Gigilig-gilig po ba ya ko? So dapat shubi ka mag-ingana. Pero realidad ba ya ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una, live kita makita sa toang official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa follow, pa like, pa share ha. Dili gig ka comment din ha kung di ka mag bunalan tika. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga Cebugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City. And ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Yeah, sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ano si Ninong Kikit kay? Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw, dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo anak ni Nong Kit kay usahay biya daw muingon biya sila we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Some people say. But lang po na never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star, never ko nag-rekindle. Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning mo. Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: Oh, mo lang hangin ingon sa inyo ha, 'di ba? If you want to rewrite the star. Depende sa imo. Depende kini sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ng Labis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobami, sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s, sa mga batang 90s, ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid 90s, 20s, and then this new generation, lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi Bibi, musta? Always ko gapaminaw si Nanay Kasiana Galvez di sa may Buena Vista, Panabo City. Nay, salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello, Concert Arresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon gabi asin talaga.
1: Baka kunta.
0: Dili mo si pumaka. Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. Ex XFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Si katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. May gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa ka. Ay, oh, lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, nginaas bang kiruhan, Quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga guwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya padayon ta maghisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kay ang sa tinuod lang bi gwapo ug gwapa man gyud tanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize imong pangit sa og kinaiya. Pangit sa kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gyud tay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan no niya taod-taod ha. Kaya ato sanay siguroon ni ato ang mag-partner din hi ang na yung mga na yung mga sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all.
0: May pamukay. Ting sana all na gilmi sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal good God. Di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw gid kalimot kapag kapag-abot sa pakiglabing-labing o kulang na sa kusog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka
3: ka pa sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, gugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMs?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: exciting.
1: Ano ba, bubalik ko na rin yung area kay Igang. Igang siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag masakitan rapod kay masakitan rapod ta diri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha sa unsa may inyong gipang kuri-kuri bahala lang budi ha. Oh. Once again, live ang atuang putahe sa gabi madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban karon gabi una. Oh, pwede na gyud mo mag-text na ako. Pwede na pud mo nga manawag sa ko aron to bagana lang pud ninyo nito ang Sir BB question kay. Murag indot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pag-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shell biha. Kung diri ka sa Bukidnon, naakit ay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakit tayo pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka, naakit tayo mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian at chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. O kaya, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Rantz!
2: Thank you!
1: Maayong gabi, unsa niyang giingon, ay sabi, mabong subukan, delikado og na ex. May gani migo no kay wala gid ta wala gid naging kita. I'm so proud of us. Di pwede ni mo i-24 24 na lang or 23 na lang ang aircon bikay. Igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh. Ang tanang gara lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri ambi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw atong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page si mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, idiha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha? Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag di, di ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pag ang magaganda ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuon sa akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh. Balikan na totong ako ang phrase kagaina. Wala man jud tay ex nga nahimong pa. Wait lang. Erase. Walay ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either kung unsay definition nimo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit in the first place, nganong patulan man nimo? Nganong gipatulan man nimo sa una? 'Di ba? So pagtan-aw pa lang nimo sa iya, first thing, pagkakita pa lang nimo sa iya, kabalo na ka, dili gid siya pangit sa imong mga mata. Oh! Di ba? Kay na fall in love man ka sa iya. Di ba? O di ba? Kung tingin ko sa tinuod na in love man ka sa iya, so di rin siya pangit. Technically speaking, di rin siya pangit.
0: At ngayon,
1: gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabiter ka, maulang tanaw niyo mo sa iya haron, pangit, as in pangit yun, ha? Mayang gabi, baby, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Takaran ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Oh. Sige, atun to bago ning tawag taod-taod, ha? Karong pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na kaog pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo, pero, on the other hand, ang problema ani disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang gipahimuslan. Oh! Mas pangit. Pero nga nabito na, no? Nga nabito na nga kanang pagmabitter ganito sa to. Pagmabitter ito sa to ang mga ex, ganong wala mong kulabot. Di mong kuy nga nanagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years mangali mo. Oh, 10 years mangali mo, so diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo mo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ana na lang siguro. Wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero oh, lagi din ako makiglalis ninyo. So, itawagin na lang ko, be 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, oh. Nami mga violent reaction. Kabalo mo, Jugo. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo mo, Jugo nga na. Agin may mga reaction din, ha? Oh. See you, Sneer. Riswento. May gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, may gabi.
2: Thank you! Okay.
1: Hello, may gabi. Hello po.
4: Hello po. May gabi.
1: May gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan ni sa... Ryan, bisa ni sa Buhol.
1: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon, Ryan, is nga no daw, nga no late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex.
4: Ano ma-realize na po nga? Sa to, anong pangit akong ex?
1: Nga no di makamaminaw!
4: Sorry na, good day. Ang kanang kuan ba? Ang kanibang chapi-chapi ba?
1: Chapi?
4: Ano ba?
1: Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
4: Wala akong kahapat, hindi kay karon pa ko nag-open sa harap na nakulog, gano'n
1: na. Sige, pangutanon lang, tika, dali, rakig ka ini, ha? Nga nung late na daw, ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex.
4: Atong kwan na, tatungod na siguro nga, anang, sa pragbuwag ba?
1: Ano sa man?
4: Yan, ako lang nagbulag naman. Ingo na lang nga pangit, pinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray o dili?
4: Ang ex pangit?
1: Tamok!
4: Dili, pangit?
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gisturyahan? Ang gisapot na ko, gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Okay lang lagi, wala. Wala tay drama, ha. Never tay nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala mang good, baliktad mang kami. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya, ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di ka gapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa laod kay para mawala daw ako ang lumay. Mayng gabi.
4: Mayng gabi.
1: Sabaan niyo di ako okay? Nay po din. Nay mura jo ba?
4: May gabi
1: po. Kusog man kayo mong radyo, B. Oy, asa day ka?
4: Nasa day sa akoan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun ay, imo radyo, B. Di kita magkasinabot, ani, B. Sige, taghahaani. Oh. Ah, sige. Mutubag ka sa to answer, B. Question, B.
4: Sanda?
1: Ginatistingan jud ko sa Ginoo urang gabi una ba. Kanang ako pangutan na biba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Ah sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ta magkasinabot bi. Nice. Sakit ka sa dulungan, my God.
4: Wala,
1: okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay lang.
1: Hindi man ba yung sakit gihapon sa dalungan, di? Agay. Naigam. Ay, naigam pa. Lang, mahurot itong oras. Ani lang. Ha? Ay, oo, manawag. Ang hinayin sa inyo, mga radyo. Ha? Mahurot itong oras. Ani, sige, tag hello. Kapoy kayo, yun. Na. Si Jonna Di Kunlay at Zon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry ha. para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako og nga nagkaila mi. Ako ba? May gabi. Okay na imong audio din sa saba. Tingog na. Hello?
4: Hello,
1: bibi. Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
4: Nga ang tubaga na bibilog.
1: Ha?
4: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Pero kay, okay naman. Nga na may mata ang katarak. Ang mga katarak ang mata mo na makaingon siya pangit.
1: Ngayon, kanusa lang dahil nituruk ni Kuani, gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Kung ito nagkatarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Mahirap po. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pika ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, agad sa delegate na sa pangit kay Uga Baya nga pa na ako sila nagubabis sa news.
1: Oo. Oh, bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-dagi mong nagdayon.
4: Okay, para sa ko, diligyo ko yung nga pangitan kay puro makalihin mo sa Ginoo nga puro gwapo-gwapo.
1: Hmm, tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga. Hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Mga gwapo-gwapo. Diligyo ko mo amin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay, sugot, diba?
4: Gwapo na ko, bibilan.
1: Oo. Kaputa, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
4: Kagwapo, bibilab, wag hihapon na minyo, kay puro roman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilab, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag, bibilab, unya na po taod-taod, ha?
4: Bibilab, bye-bye.
1: Bye-bye. nanay. O, si Bibi loves to si Oria. So, basta kay mauna to siya. Anyway, Bi, ato na siyang tiwaso na to ang Sir Bibi question. O, taod-taod ka balo ko nga daghan. Siyad kaayo mong mga reaksyon, no? Si Jonah, oh. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Papa!
1: Uy, daghang kay kamu-kamu baya, kamu ako wala ko ilabot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gina tong pagkahinawayon gani, kanang ganing wala nagid gani mo. Niya na aking mga barkada ba nga mo, ingon sa'yo mo, mga nung kuan, di wala mong kayo dapat. Di ba, naman siya kayo ingon, ane nga barkada, dapat dili ka mang hinayang ato, ikaw walo ka, dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa, so, dili siya kawalan sa imuha. Kani po mga barkada ninyo, sulsulira rapod kaayo. Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo ha kay, imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya ako mga barkada? Sorry lang. Pangit ko pero higugma ako. Di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay ate Zon Basiwa. Di ba? Umang tayo mahimog in ana. Joke kay palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, diliing anak kakusog ang hangin. Wala manuntay bagyo pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento.
2: Thank you!
1: Maying gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka nagmaot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Manadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sanang isibog-sibog gamay. Hindi eh! Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw, Bioy. Naagyapon mga... Kabalod yung kunga. Daghan yung kayo mga reaction din ha. Akaroon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like, o mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Unya ko mangutan mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Visaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata sa itik walay pangit. Wala man. Wajug ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paon hanay ra gud mo sip ko ang gud. Paon hanay ra gud mo ginaway gud. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan na mang ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na nga kaning naong kay ngano man, kita tanan ba binuhat beta sa Ginoo, wala gyud pangit gid sa tua. Puro gid ta gwapo o gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa.
0: Start ngayon.
1: No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas ka itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta, good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o yung taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw taninyo o niya. Sa tong official number, pwede na mong manawag o yung taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon na nga ito ang programang Potahe sa Gabi.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, peko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako suri sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
6: XFM.
0: Oras, alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Mga katropa, XFM.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Bali na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen, ako B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamani. No, sa mga bibi nato din nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store nationwide. Available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy. Also available po siya sa Generica nationwide. O kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede po nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na man sa rin di ay ninyo, tas wala ka naka-remember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet ug happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha og happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession B, live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ng oras, B. The time is like moving forward. So wala kita'y mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kanang pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, uy, dili man, uy. Wala man, uy, dili man ginato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kang ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, be that, that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No, mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalisbo gid na nya wa ka kabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No, ayaw kalimot na ang kitay solusyon ana ang atuang antibacterial soap nga na ay Mangosteen Santon Plus Herbal Soap. Makapawala legit jud

0: may laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga naay mga nabilin nga bakas ng kagahapon. Pwede. Pero wala eh, maski nun sa ni mo ugkuso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gintay mahimo. Tawag nyo mo ha, 0975-474-9153. Kung nonsense ka ka-istorya karong gabi una, ayaw kong tawagi, ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess, na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. Okay? Naa kay sala, o niya gusto ni mong tawagan siya, hindi mo siya makontak, kay giblock ka niya. Sure, Jung, kung naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, maing gabi eh.
1: Hello.
0: Yes po.
1: Hey.
0: Madungog tika, sir. Yes, go ahead po.
1: Raya na yung hindi.
0: Yes, sir. Unsa man ako ang mahimo para sa imo karong gabi una.
1: Itali ko ka nang. Iyan din.
0: Sige po. Go ahead.
1: Hindi, pwede yung taon air kung number.
0: Yes po. Pwedeng-pwede, gid kaayo.
1: Ay, hindi. Ako din na yung itali kong clean sa mga mayong mauyab sa ito.
0: Hmm.
1: Ako din na yung number na yun eh. Ang number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminar ako. Padayon po.
1: Sige, moro to number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang, sir. Naminaw ko sa imo, sir. Mahibaba. Mahibaba, Naminaw, mangug ko. Di lang ko, di ko musabat kay. Umusabat ko, di gin mamadunggan na inyong mga number sa ere, no? Basag kaayo. O, basta kay naminaw, radyog ko sa inyo, ha? Kung tanaw ninyo, wala namang gini naminaw. Naminaw lang, hindi hapon ko. Ang tawag na mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Oy, basig na aming mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede rin kayo na siya sa to ang programa. O, kung halimbawa, nga nangita agad mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, nagadali na mo. Sulti lang mo kay, pwede rin ko na yung tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay rapon sa ko, matog na lang ko. Nga na, good. Ikabalod yung kung ipangkapoy, gin mo din haakaroon kay, siyempre tayong pahuwa, magin ganoon. Pero magsaba-saba, gita, hello po, may gabi.
1: Hello, DJ. Mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si Kevin Bordang.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka nadungog. Biba, tama ba ko?
1: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kaya di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
1: Okay.
0: Ah, sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
1: Kuan, maulawan ka.
0: Ayos, si sir. Sama na, magulaw-ulaw. Hindi magulaw-ulaw kay nana. Nana ka din haao niya, buhian pa nato ni.
1: Mo-share on tayo confession or problem?
0: Pwede gid ko ayo. Go ahead. Po unsa man ning mga nakapagbagabag sa imong damdamin karon, sir?
1: Kanang kuan. Pwede ra misinding lay-on ko lang ang pangalan sa person.
0: Oo naman, dili man necessary nga imong isulti dili ang pangalan kay basi masakpan ta.
1: Kuan, asin misindi.
0: Ah sige pa.
1: Na ako'y nauya ba nga nag kap kunya hangtod karon kay kanang ito napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala nami ba
0: apa
1: kay tungod man sa mga

0: challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Tapos?
0: Hello?
1: Napakadali, naminaw ko sa ibuha po. Nawala isa. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga kaya nang hangtod karon kay siya gido gihapon ang sulod sa yung dughon. Kita kaya? Napabaka ta sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, tabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Joel,
1: ayo lang sa Radyo Paminaw ha. Dali
2: lang,
1: ka sa cellphone Paminaw, Joel.
2: Okay, na ako yung signal lesa. Bibisindi.
1: Madungog di ka, pero dali ka sa ko Paminaw. Ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir! Lord Tabang. Sa mga ganahan mo, sabi sa kakanambang, halimbawa lang, manawag mo ha. Ayaw na mong Paminaw sa radyo kay di kita ninyo magkasinabot. Dali mong Paminaw sa to ang cellphone kay para from there, mas magkasinabot kita, magka-istoryahan na ito, magka-interacta. Kay kung sa radyo mong Paminaw, delayed mang good na din ha. So ang may tabuan ni mag-adjust sa usag-usa. No, kusod kayo, mahurot ito ang oras sa sigir, tag hello, hello. Hello, ang gabi eh. Hello po. Hello po.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
3: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
3: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni palihog?
3: Yes, hello.
1: Oh, madungog. Kinsa ni? Hello? Amen.
3: Christian.
1: Christian, madungog. Ang anong mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord! Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kaya ba si ako ang problema din hi. Kaya nang, hangyo lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyo lang dyan ko sa inyo, hobby. Kung manawag ganit mo sa kuwa, ayaw mo sa Radyo Paminaw, kay delayed kaayo na din ha. Sa cellphone lang taninyo mag-ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw, kay para magkasinabot ninyo. Mabalit na taod-taod pag human po sa pipila kang mga pahinom doon.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zantone Plus Gold. Kay ito man good, sir. Hindi ko akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal bakong menstruation.
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Tong, tagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon galaw yun, taga na kong suranda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, ay gabi yung galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin, lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala po kreatin, in 94, alam ko ang nakapaminaw sa akong ipang-multicar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa yes to health. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Inagingon ako, sulayan nako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-Panama.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ng kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na kong Sore Eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santong Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santong Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santong Plus Herbal Soap.
16: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
17: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
16: Unsa may akong gamiton, boss?
17: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
19: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
20: Mga katropa, exciting dito!

Bell Clubhouse. Mga sikreto sa kalusugan. Nagtanggal ng melanin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.

Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bakunin nyo, hanintak na as kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then na syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo ha gayong

0: mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig, ilabi na sa tibukadlaw. Ganyan, unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nang inahanglan gayon og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa, The Secret of Health, at syempre, paghatod sa gapon kanyang informasyon, may tungod gayon sa paglambo sa atong panglawas, o kahilabi na malikayan gayon ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan ni atong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na to gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo atake, unya o naandam ay nako po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa unya imong pamilya po, imong anak po nga din luya pog immune system, matakdan unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang ginahanglan ugali ajud nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region, no, din sa Davao City, sa Tagum and sa Mati. Gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag niini Luzon, Visayas o Mindanao. Doon na kita ay matag branches mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no? Apps mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. Then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usab kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, maugayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then na schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinom doon. Ilamin na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipilang na nagpadala silang mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod o Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape. Ganina ganin, no? Hapit yun, nakahapit makatulo. Nakaduhagin ta kay pagmatan. May man jud kayo inom kay bugno man kayong panahon. Inom dahin ta og Sanson Plus Coffee Mix. Lagi man jud kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyan ta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanang wa pa jud nasudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Sanson Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo tanga to ang Sanson Plus Coffee Mix. Gani, adun na siya. Gitawag na to. Gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? astang lami ang mga katropa. Dun taas pa dyan kayo sa Apple Bounds. Dindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang asedik. Gahapdos ang dyan pag muinom o kape. Suway na sa mga wapan nakasuway. Sanjan Plus yung coffee mix. Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo. No? Kining ato ang Santon Plastic Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na toga palpitation. Santon Plus a Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix. No? Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayod ang mga serbisyo. Ang ato ang high-tech machine. No, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa. Human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong program on The Secret of Health. And standby. Tungod kay bali kita human guide sa usa ka testimonya nga din maghatag kanato og inspirasyon nga diin kung ikaw musuway og mato guide sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya guide ang atong usa ka testimonya Sir Romel nga din adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Dinisir sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labal at yan. Kapag ako mo ito sa akin kailan po na ka-dugay sir nga din mong ipakit sa amas.
2: Dugay na po. Ito po ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na tayo no? Basta sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata kung gusto tayo ng paninaw.
2: Nakangarang naman po rin yan. Lawa na po lang sa sakit sa ato.
1: So, kung pasagot, okay na yung pulunod, sir. Huwag nang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, kung sa'yo, may muna mong pagkong sir sa tanang hindi nagkapanong siya at ang programa, ang ilabi na sa gusto sa pusuway sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang truth. Ito na ba? Naigipa. Ito na po. Gusto nga nila ito. Huwag ko mawa sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong kisingan din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ako sa ganyang pangalan na ito. Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Ayan, thank you, sir, and God bless. And then, I hope na, God bless back.

Katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyong nadungog na. Adunay problema, adiin dugay na taon yang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na itong simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskod ganita, pagsakit sa ulo, na? Nakong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, nako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sa siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, nagana siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa magihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo, gani aduna Yes to Heart Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na dog niya. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic, usa sa isa nahimong inspirasyon na para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Heart Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayo pagduduha, ayo paglangan. Tungod kay kita naghatod kaninyo og libreng serbisyo og ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kini tawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Denosta ini. Good morning katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, no, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena, no? Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, no? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag sa inyo agayong mga pinadalang mga pangutana. And then sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo mag-comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section. Para gayud mahatagan na ito o katubagan o sabang but yung hatagan o pagtagad no, ng mga problema gayud sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mamukomment. No, din ha gayud sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag. Unang texter na ito from... Ayan, from 352... Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong tiyan, Dok. Bisan nakakaon naman ko o nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko o bulad mo, hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa tiyan. Kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya. Pag nakaon daw siya o bulad, musamot o kahapdos. Ay, nako po ha, so... O, kabalun na ta. Kung naning ang mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Ay ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
ngani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labina og dili tawag dinig dili

May condition ha, ang itawag na itong gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dahin ka sir or ma'am, o mangingon din yung babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dahin para makita ang condition, no? Kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then, kung aduna na dyan ulcer, pag-inom o pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato? No, kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? So, kay kini magong kamote juice aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ha, gitawag na tog ulcer, no? And also nindot pag kayo ni mo tanggal gayud sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na to nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity kining gitawag na to paghapdo sa imong tiyan, kining gitawag na tog carrots, cabbage, and the pipino juice. O, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na tog cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha sa ilang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas kasyag antibacterial properties, especially kung kana ulcer. O dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo syag anti-ulcer effects, and then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo syang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtabang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mauna'y pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mo tabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan niya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Sa on pag-inom, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyak, ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Moni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan nag-ato sa atong klinika, moni ni ang pipila ka mga complaints. Ano do, kasi kung iihi kada gabi eh. No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure, no? O hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem.
And then sa mga kalalakihan, na basig adunan na mo'y gitawag na tog pagka problema

inyong prostate, no? Og sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropaha o gani kini pang gitawag na to polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katingala anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy nato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayud niini mao jud nang pirmi mo mangihi sa gabi. So unsay angay buhaton dok? Syempre kinahanglan. Oh, kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa kung diabetes, no? O tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No, kay kini ito, Santon Plus Gold, for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinogatabang, ha? O, tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagkaproblemas kasing-kasing o ang pagkaproblemas kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to dyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Alam ba, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Ginahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa dyan, nag-undergo sila yung medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawag mo na yung pinakadugay dyan na to ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na to, no? After 1 month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Ato iyang previous result and then ang kining gitawag na to present result. Mo nang malipay kay sila makita na haladok ulo nawala na na. Kay ngon sila hala nimubo na. No, ina na murag makahatag samot sila og assurance nga diin na tinuod nga ato aga yung mga pagpanambal aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-remind tanan kung aduna mo yung mga results sa inyo ang gayong mga tests, mas maayo dalhon ninyo kung kamo gayud mo bisita sa atong klinika. From the 231 maayong buntag dok, unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Daghan salamat sa reply daan dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung pa nimo na painom imong mama og Santon Plus Gold, painuman na dayon.
Kay naman ay napadugayan ha, tungod ka ato ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? Kung sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis mga katropa? Pwede na, ipainom dayo na sa iyong mama ha, sir or ma'am sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na ha. And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw na sa ato ang native tang mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa imuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapon ng iyong health consultant, CJ Nedruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo ikong oras. Okay, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Bita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant at CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Ora sebagai tropa 6 FM Double Region a las 4:31 sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nya dekat karon sa gawas atron ato kining kuwaon ang reaction sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Filipinas! Ang programa na mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, o sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw.
6: Exciting Filipinas!

0: Hala, bangun, bangun, bangun, bangun na Pilipinas. Ay, magpalabi ka tulog, Pilipinas. Buntag na mulo, katawa, saya. Dawa na. Nasamot, nagkasamok ang mga opisyal. Paminaw sa tingog na puno o paglaong. Nangakuan na tanig ni mga tropa, mura na tanig na sa laing nasod. Ano sa Senado, mga tropa, nasa mga opisyal nga mag-kongreso. Huwag na rin mag-sumbagay. Di ka magkasinabtanay. Pareho raman tag mapinulungan. Di pag magkasinabtanay, mga katropa, ginoo ko.
1: Pinawa!
0: Nasaan na yung mga puro bright yun? Grabe to, sabo ka ba? No, buto-buto po Senado gabi. Ay mga armadong misulay pagsulod mga katropa sa

0: Kita bangun dan bangun terlepas dengan anda dan sempat rumah kakak Iksu dengan Huawei Best. Adalah ke Huawei Best dan kakak terlepas sempat pecah 14 dengan bulan. Bulan bagai Iksu on sa Mayo 2020 say. Alah kemusta buat imbunta gerintanan bagai terlepas tibuk provinsia sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro. Ok sempat bagai terlepas denhe sa XFM 99.1 Mati City Davao Oriental. Good morning. Yun, nagpaminaw sa pinima katropa sa XFM 107.1 Tagum City, kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning! Tugo ang
0: kalibutan sa kumusta man mo karon bay?
1: Matinaw, mga balita bago.
0: May nahuling taga NBI
1: Pilipinas.
0: May nahuling taga NBI mo ni gibutyag ni Amy Marcos mga katropa. Kadunay confidential agent sa NBI as kadadakpan human lagi mga tropa gi balikan ini ang iya mga tropang tactical bag nga nabilin kini ug gitudlo mga tropa ang usa ka attorney Pomejano sa Philippine Commission on Transnational Crime mga tropa. Ta ila gini kuhaon si bato.
1: Madasigon nga host.
0: Ako gid siguro kay ni mga tropag ko ano kini sa tawag na kuysa maka dalang bato no dako sa kay mga tropag malitang mabitbit pud ana ay Ginoo no andi man daw gid ko ang mga tropa kung walay warrant mga tropa of arrest nga gikan mga tropa sa korte sa Pilipinas dili mga tropa pwedeng sudlon ang kwan ko no di daw pwede sudlon mga tropa ang Senado. Warrant of arrest maragikan sa international mana. Na may warrant of arrest mga katropa.
1: Diba?
0: Mga abogado mana. Daghan mga abogado din ha mga katropa. Nahibalo mga sila ana.
1: Pagkatawa, padasik, pamatay, patul, gulgun.
0: Ang uban mga katropa sa explanation mga kaigsuunan. Pwede ko nung sudlon kay mauna. Ay nako, bahala na mo diay. Sa paninda na ato ni mga tropa. Kini mga tawahan na mga tropa ang kanaa diha. Ato ni mga pinili. Mga pinili ni nato diri mga katropa. Garo ka panahon na. Kasi narap po mga tropa. Ang wabag kasi nabitan ay din hitungod sa mga nagkadaiya mga katropa. Mga barong kanan. Sobrang right! Pumagdangan na nami. Ala bagod bang sa pag bubangon tag sa mga tropa magina buhi ta kita mga mag-uma mga tropa di ta magapil-apil na magisunan gumikan ko magiapunta di man ta paminaw tong tingog mga tropa mga ubos mga tropa basta wa ta dito sa ulang di ta ka level mga igsunan di magiapun paminaw tingog sila magiapun magbuot di man ta impeachment mga tropa sa ato nga vice president. Respeto mga tropa din na mga tropa yung mga tawag na ito paghigayon sa mga tropa nga public hearing ba? Kanan mo na kung ang gistao? Unya, pakita ang ebidensya mga tropa din ha katapusan records ng mga tropa ba? Wala nang paglatag sa mga ebidensya. Kung di sa Senado karo mga tropa mo tuyok ng impeachment sa Senado adiha na mga tropa magsugod o sa mga tropa ang mga paglatag sa ebidensya din ha. Pero din ha sa hawanan sa Kongreso ba? Sa House of Representatives mura po sila mga tropa nag-judge sa mga tropa dito sa tinuod kahita po ang ilan ang gihusgahan mga tropa nga mauna yung mauna sa usa ka sa 24 oras lang gib gasto nimo ang 125 million. Grabe no. 24 hours unya si kato pag si Madriaga mga tropa maogid kunoy nag-deliver sa mga kwarta. Guyawa Madriaga. Unya unsay ka pa unsay capability unsay status mga tropa ni Madriaga. Is 2023 nadakpan mga tropa kini sa kidnapping nga kaso. Nakuha ang daghang armas yang grupo mga tropa. Karon mao ang gikitir mga tropa pag ayo karon sa gobyerno. Ay idiin mga tropa ang mga Duterte. Ni basta-basta ni. File pa po kaso mga tropa si Attorney Manasis Carpio mga kaigsunan. Kapikas ni BP. Pailo kaso nga ito nila, nila ni Madriaga. 7.3 million ang damyo sa Wari! Nabuhi lang tayo ito ang mga tropa. Mag-umata. Gamit na ito ang Crop Gold 3-in-1 4-Lia Fertilizer. Wala na. Makaginan sa kita baga ka eksonan. O siyempre sa atong kape-kape, atong kape mga tropa Santor Plus Gold Coffee mixed with glutathione collagen. Mang ampo sa tabay.

0: Alright, balik terima ke tropas 1 pemegang kubah dalam skuad 44 na 444. Sige apa nak melusot ng 444 bagang katropah. Sa usahan mong rambol, 4 lagi apa no? 4. Rambola bagang tropa, 4 lang apa. Tawa la bago na bagang kaisona, gumika kay buntang dalam skuad 444 na bay. Sige apa sa atong pagpanag kubah, digatong programag inyong tulmanon. Ako inyong kalala, higalas kahanginan mga katropa, Bong Algabre. Manoban ta mga katropa, nintak na paghatod sa mga balitag mga informasyon. Gikan sa Davao Region o sa report, gikan sa atong XFM Mindanao Reports. Ato kinahitagang pagtagad mga katropa. Sa mga balitag mga sigutanan, ining adlaw mga kaigsuunan. Sa Davao Region, labi na din sa tagom na personal grants mga katropa, gituhuan karong abutibo sa pagpusil sa negosyanteng babae sa Tagum City. Samtang BGMP 11, gisiguro ang kaluwasan sa mga PDLs gikan kini sa kainit sa panahon. Bayang inom, gimintinar mga katropa. Samtang most 20 persons sa Island Garden City of Samal sulod sa 7 katuig mga katropa ang nagtago-tago, dadak pa na. Samtang police apo, police gyud ha. Police visibility para mga tropa ba siguro ang kalinaw og seguridad sa AOR sa Kapalong, PNP gipalig-on. Checkpoint operation mga katropa sa Panabo City gipakusgan para seguridad sa komunidad, masiguro. Gani pagpaningkamot sa tuga kapulisan karo mga katropa. Bisag asa ka mga tropa paliko na mga checkpoint mga katropa ang mahitabo. No, na ilhan na mga checkpoint mga katropa kay layo pa mga kaigsoonan. Naadin ha mga katropa ang daghang mag-standby ng mga sakyanan, mga motor mga katropa mukalit lag balik kay hadlok mga kaigsoonan kay daghag kakulangon. Samtang sa Pikas Bahin Environmental Summit sa Katubigan, giandam karo mga katropa na sa Davao de Oro. Ay. Kini para sa tubig mga tropa kini kadaw ba di oro baunon mangod. Wala ilang ipalig-on din ha mga tropa unsay mga control mga tropa sa baha. Samtang city veterinary nagapahinumdom kini sa mga hog raisers sa husto nga pagbuhi mga tropa og pagpanalipod batok sa ESF. Samtang lima usab ka mga board top nutsers sa LAPT ning pag licensure examination na professional teachers ni siya mga tropa. Congratulations sa akong tulog ka mga pag-umangkon puro ng lusot anak mga tropa. Pasigarbo kinis Kapalong mga tropa, gumikan kikas Kapalong, gikan diha ang lima ka mga top nutsers mga igsoon sa board. Samtang sa itong XFM Mindanao Reports, kanhing piniriso sa illegal nga droga. Arestado sa Baybas na usap operasyon sa Jinsen. Balik kulungan na pudbay. Samtang 26 anyos mga tropa nga milungkab sa butika sa Bislig City. Dakpan kinis hot for south operation. Samtang sa laimbahin 64 mga tropa anyos nga lula. Itigba sa 66 anyos mga tropa nga magulang. Nako, suspect mga katropa, sikop. Tayo na yung motorista patay mga tropa, huban nga mibangga sa sa pick-up mga kaigsunan. Samtang livelihood o dialogo mga tropa, alang kini sa mga former rebels, gipalig-on sa 401st Brigade. O siyempre mga tropa, doon ay laking gitigbas patay sa silingan. Suspect mga tropa, nitahan sa mga otoridad sa Libuna Bukidnon. Pabalot din kadis tong balita kompleto ni Talit ni Saro gato taon taon sa tong pagpanagoba ng atong programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas. Kato gabahin mga katropa sa mga uluhang tudling hatod ka nato sa Premium D3 para sa instant energy. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag kini og instant nga energy. Tungod mga katropa sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride, nga nakita kini sa pagtuon sa mga expert nga magmuhatag kini mga katropa instant nga kusog. Mao nga kung pirmi mga tropa nagaluya ang lawas. Mag-premium D3, mapalit kinis mga butikag parmasya nationwide mga kaigsuunan. Exciting Pilipinas! pag-uma ay ka mo kalimot. Basta mga katropa, failure ka sa pagpanguma mga katropa, pirmi lang ka mga tropang shortage, gamitin ka na mga kaigsunan sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga katropa, maukini ang produkto mga kaigsunan nga mutabang sa pagpanguma. Aron kanunay tang mga katropang mo asinso sa pagpanguma, makaginansya ta mga kaigsunan. Crop Gold gamitong pang-espress sa kadayang klaseng mga tanong, makapabusok sa bunga, makapabugat sa timbang, o siyempre mga katropa, makapalapyo kinis mga dahon, o tambok ang imong mga tanong mga katropa. Sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, ang iyong kinubukasan maging gold. Mapalit kinis na kayo mga agri-store sa inyong dapit mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 4:49 na bayad, ligapon sa atong pagparaguban. Atong liliyon ang inyo mga mensahe mga tropa, nadaway mga mensahe ato sa i-refresh kay importante mga tropa ma-refresh nato ang inyo mga mensahe makita. Pero di nato ma-refresh ang inyo mga mensahe maka-hide pod mga katropa. Yan. Bananay mensahe din mga tropa si Ma'am Jeanette Cortez. Ay, kumusta Ma'am Jeanette Cortez? Wa kay trabaho ma'am no? Aw kagahapon kay Miyerkules. Miyerkules man timo diop nag wa na kay diop. Okay, nanay nagmahal. Adi, basta-basta. Mayo gabuntag, katropag, bong, kumusta ang tanan? Okay lang, Elisar Robio Acero. Sir, minaw mi diri sa Bermudez Tagum Apukon. Ayan, tagasalamat. Okay, nagyan na mo kagahapong gadlawang katropa diha. Nanay diha si Kwasala, Filipina, mga katropa, si Elrin Diginion. Adi na dapita, pero taga Corilla, gini din sila. Naagian na mo kagahapon mga tropag, tuduan ko ni Paring Lar. At to may kagahapon sa Nueva Puerza. Namong di asuan tong kuan, gipaluap na mo tong kuan mga tropa. Katong tawag na to, gadunay babaeng gipusil dito mga tropa. Nga usan ito ka tambalan o mananagda pa. Na ito'y kuan mga tropa business. Na tindahan dito mga kaigsunan. Sirado pa yung tindahan kagahapon. Di kayo ka sweetos kapitan ikan kay bago pa lang na din ha nakapalit lag luti anak-anak mga katropa kay magkapalit lag luti mga kaigsunan unya tanaw niyo mo mga katropa nga wana medyo ako gani huna-una kita mga luti mga katropa kaya wag itay luti palit lag luti mga katropa kanang naipautang nga padown na lagamay kaya na mga katropa sa bulsa ngayon itag down aron lang mga katropa nga magretiro ta mga kaigsunan na atay di natas dagat magpuyo bay. Oh. Sinahan lagi mga tropa nga kuan natay luti nga doon po sa panginabuhian. Kung ano pinaka-importante mga egsoon. Alright, panagyan po tayo mga tropa sa atong pagpanagobanig atong programa ang inyong tulumanon. Good morning po mga tropa kay Kuya Jixter Vlog. Kuya Jixter Vlog, good morning! Kaasa mga Kuya Jixter Jixter Vlog. At kaasa mga Kuya Jixter Vlog. Ang atong YouTube mga tropa ang XFM. XFM Tagum City, manitong YouTube. Nanay, gahapon, 29 followers, subscriber. Karo mga tropa, niabot na pong 31. So, duhay na dugang. So, unya, dugangan yung pulo ninyo unya. Be, kaya umat, 41 na ni. Ipay kayo ko. Oy, naadri mga tropa, si Ma'am Wilma Di Soyo. Ma'am Wilma Di Soyo, 1993. Ay, basta-basta ni. 1993 ninyo tao. Wala na'y ayo ang Pilipinas Ron Paita. Ana pa si Wilma Di Soyo. Unsa way ayo? Mote way ayo hala mi kay uli mga katropag Amerika oi. Sige away ning ato mga official mga tropang pinili din he. Na pud ri mga tropa si kuan mga tropa si Sir Edito. Alabat. Oi Sir Edito Alabat. Good morning sir. Mayong buntag di mo dia sir. Paki-like, share, mga tropa. Paki-subscribe. Paki-kuan ng tuplok ng bill button diha, mga tropa. Murag button diha, mabill. Murag siya ka ng kiling-kiling sa ice cream, mga katropa. Mabali tuplok ka, mga kaigsunan. Kiling-kiling sa ice cream, ang yun. Bill, gano'n. Tama na siya tuplok ka, diba? Kuan kayo, mga tropa. Nindot kayo, mga tropa, pag tuplok niya na. Lauban pa, mga tropa, rin. Ato sa Lilion, rin uban. Kaysa pailain rin mga kaigsuunan, naad rin mga tropa si Unfriend. Unfriend Jidnaf. Kuan man eh, kanang ipang bali, magunin nila ba? Lisod ta. Raul Empinado, sir. Good morning, sir. Sir Raul Empernado, good morning. Dripod mga tropa sa katropang Arnel Cortez, mga tropang Facebook page sa Michelle Div. And good morning, Michelle Div. Napod rin si Jan Tria Auto, Auto Sugarol. Jan Tria Auto Sugarol. Ay buntag. O gadisab kang Danny Boy Kimada. Good morning. RMG Gregorio, good morning. O gadisab kang Darrell Kotara. Good morning and family kaninyong hurot mga katropa.
1: XFM Mindanao Reports. Good morning.
0: Report tayo sila tanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ito, may punta. Bitaw ninyong tanan siya, bay. So, kanong tanan. Pag message mo mga tropa, ma-YouTube na din na sa XFM Tagum City. Sa ito ka Facebook page mga tropa, XFM 107.1 Tagum City. O, ubay-ubayan rin mata mga tropa ito nakita. Tanaw mga kaigsunan. O sa atong personal mga tropa nga kuan, why nag-message sa mga tropa sa itong personal nga account? Alexander Umaki Algabri Senior, why nag- message pero nay nagtan-aw mga tropa na ako nakita nga tulo kamata so wala tulo kamata nagtan-aw unom tanan o, Sir Elren Regenio na akaron ri mga tropa nagtan-aw imbutan mas Elren yon. Alright, padayon kaya punta mga katropa na sa pagbaraguban ng atong programa ang inyong tulwano. Sa maglangan mga tropa, ito na hinahina yun mga kaigsuna na mga balita gikan sa XFM Davao Region. Iya ka rin balita mga tropa gikan ni katropa Larsan yun. Personal nga bangi mga tropa, mo tanaw karong motibo sa pagpusil sa negosyanteng babae sa Tagum City. Katropas balita, katropa Larsan yun. Katropa Lar, go ahead katropa Lar.
1: Live report.
2: Gituuhan sa otoridad nga personal nga bangi ang motibo sa pagpusil sa babaeng negosyante sa may Prokdos, Barangay Nueva sa Tagum City. Niyadong Mayo 10 sa buntag, naila ang biktima nga si alias Jen, 32 anyos, Minyo, lumulupyo sa nasangpit nga barangay. Kahinumluman nga subay sa imbisigasyon sa Tagum City Police Station, samtang nga nasa yung sari-sari store ang biktima, adunay miduol nga lalaki na kaitom. Nagpakaroon ng kining customer, samtang giabi-abi sa biktima, kalit lamang kini may bunot o pistola o gipusil ng babae, kaduha kay kayon. Inoon suwerte nga lamang puruhan ang biktima, kansa na kayagom og samad sa bukton o kilikili. Nga dali usab gidala sa ospital samtang ang mamumuno mikagiw padulong sa barangay Misaoy New Corilla nga direksyon. Nakuha ang CCTV footage ang suspek apan lisod ilhon ang panagway sanglit nag face mask kini og wala sab nakamay ang mga residente. Nakumpiska sa suko team sa crime scene ang duha ka basyo sa bala sa .45 nga pistola. Samtang sa interview sa XFM Tagum News team kang barangay Nueva Persa kapitan Willie B. Arcaina sa dili pa ang krimen gipatawag sa barangay si alias Jen sa usa ka wala hinganling individual tungod sa personal nga bangi apan nahusay na kini.
3: Problema gipabot sa barangay is katong rog na igamay nga kanang pagpanghulga ba no niya gitabot og barangay at least man lang nasitil na mo sa barangay niya na okay naman to
4: okay na sitil
3: okay naman to nasitil na gito siya
2: dugang pa ni Kapitan Arcaina nga human sa mga insidente nakigilayon gilayon ang nakabingkil sa biktima sa barangay og sa kapulisan alang sa imbestigasyon.
3: Ang pamilya sa katong nagpatawag sa barangay willing man nakigalayon no nga gani ila nang gipangutana sa PNP og willing sila nakigalayon jud aron masulbad ang maong problema og
2: luyo sa insidente gigarantiya ni Kapitan Arcaina nga wala angay kabalak anay gisakupan sanglit luwas ang ilang dapit o aktibo ang iyan na pulo ka mga tanod alang sa pagpatunhay sa peace and order. Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang niyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsan Yol, XFM News.
0: Thank you so much Katropang Larsan Yol. Tama ko ang mga tropang onsagi na mga hitabu ang mga kaigsunan ay kiniman siya ang ipatawag mga katropas barangay. Nilagay doon na yung mga, hindi man kaya mga tropa, usay batasan nato mga tropa, di nato masabtan. Kita kasabot sa batasan sa uban, ato marangkada puta, ato pang kasdan mga tropa, labaw pata. Samtang sa laing bahin, gikan mga tropa sa Tagum City, ato nato mga tropa ang Davao City. Nilagay sa report ni katropang Marvin Ibano kay BGMP11, gisiguro mga tropa ang kaluwasan sa mga PDL, gikan mga igsoon sa kainit sa panahon. Marvin, go ahead, Katropa Marvin.
1: Live report.
4: Hugot ang ginahimong monitoring karon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP 11 sa pagsiguro nga ana sa luwas nga kahimtang ang mga persons deprived of liberty kun PDLs nga ana sa ilang kusudiya taliwala sa kainit sa panahon. Sumala ni BJMP Regional Office 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso nga sa kapin 5,000 ka mga giatimang PDLs wala pa kini natala nga mga nagbalatian tungod sa grabing kainit sa panahon.
5: So far, wala pa may na-report ang ato ang head sa Health Service Division sa BJMP Regional Office 11 na naay mga sakit or mga nahitabo doon sa jail with regard sa mga health conditions sa ato ang mga PDL, sir. Naa may mga electric fan ang ato ang mga selda, sir. Tapos, every morning, pwede sila mag-exercise, ginaalaw mana sa ato ang mga PDL.
4: Luwas usab ang kahimtang sa mga pinirisong senior citizens nga nahimutang sa Davao City Jail Annex, kinsa gibantayan ug kanunay gi-monitor ang ilang panglawas pinaagi sa nakadeploy nga specialized BJMP health personnel. Dugang butyag ni Kongreso nga gawas sa orientations, ginasiguro usab nga hydrated kanunay ang mga PDLs batok sa kainit sa panahon pinaagi sa sabayang inom.
5: I-require sila nga mag-inom og tubig. Parang sabayang inom, kumbaga sir, may time sila nga sabayang inom ng tubig para i-avoid yung mga dehydration, sir. Gina-require sila.
4: Giklaro sa BJMP 11 nga kanunay nilang ginapasidanan ang tanang officer in charge sa mga prisuhan alang sa kanunayng pag-monitor sa gibantayang PDLs aron malikayan ang mga negatibong insidente nga hatod sa kainit sa panahon ilabi pa nga nagkaduol na ang pag-igo sa El Nino phenomenon kun hulaw. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Marvin Ebano, sa detalye sa Bogar Report. Katong gabahin, mga katropa, sa detalye sa Bogar Report, mga katropa, hatog ganito, ganito sa Premium D3 Coffee, mga katropa. Kapi ba, mga katropa, ga-anti-cancer? Kapi ba, ga-kaigsonan, ga makatabang malikayan ang mga infeksyon? O kapi, mga katropa, ga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan? Ani-ana, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix na adunay mangosteen, vitamin D3 og stevia, mga katropa. Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, puno kini sa antioxidants, aduna pa anti-inflammatory properties og makapaubos pa kini sa imong blood sugar level. Begin your bold morning with Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Basig na tingala, mga katropa, karon ang ato mga kuan kung nagatanaw mo karon mga kaigsunan, basig na tingala mo kalit ug out mga katropa tong FM dia ayon yung ilambos inyong radio ha, kay brand out mga katropa atong transmitter, no, brand out ang transmitter mga katropa sa Davao de Oro, Mawab, no, aman diha atong transmitter mga katropa gapatong magsige ginag brand out din habay ang ato pong kuan itong atong tawag na to kuan mga katropa generator. Murag ni generate man mga tropa ng luod mga wa na ginapa andar ni generate pag iya ha mo burn out pod ito. Pero live na live kita mga tropa gyapon sa atong Facebook page o sa YouTube o dinhi sa mga tropa sa atong XFM 99.1 Mati City Davao Oriental. Live na live kita mga tropa dinhi lang sa atong 107.1 Tagum City. Di taninyo madungog mga katropa sa FM mga igsoon karong panahon na. Alright, parangin ka punta mga tropa sa atong pagpanag-uban. Exciting Pilipinas! Samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka most wanted person sa Island Garden City of Samal. Human madakpan sa Sityo Bukaran, Barangay Turil, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Alas 3 sa hapon, kagaha ato na kalabay nga adlaw mga tropa, Mayo 12, 2026. Ganig iila mga kaigsunan sa kapulisan ang nadakpan nga usa ka alias Roel, 42 anyos, minyo og nagtrabaho isip face vendor samtang residente usab kini sa Purok 3, Sityo Bukaran sa Maonga Barangay. Ang pagdakop gipahigayon sa mga personahe sa Igacos Police Station ubos kini sa Davao del Norte Police Provincial Office. Apil ang CIDG GNPFU pinaagi usab sa Manhan Charlie Operation. Base sa report, nadakpan ang suspitsado pinaagi kini sa warrant of arrest nga gi-issue ni Honorable Judge Dax Gonzaga Zinos sa Regional Trial Courts, 11 Judicial Region, Branch 34, Panabo City, niadtong Abril 2, 2019. Ang kaso nga giatubang sa suspitsado, naglakip kini sa kasong rape nga walay piyansa, rape by sexual assault nga adunay piyansang gikatakda nga 120,000 kapesos og act of lasciviousness nga adunay piyansa usab nga 36,000 kapesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustodiya sa Island Garden City Police Station ang nadakpan alang kini sa hustong pamagi og formal usab nga proseso sa balaod mga katrop. Samtang alas 5:04 na bay, ligapon sa atong pagpadaguban sa Picas bahin. Nagpadayon sa karon sa pagpahigayon aga police visibility o aga police presence operation. Ang kapulisan sa Kapalong aron lamang mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad o masuportahan ang mga programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ILCAP. Alas 8 sa buntag, gisugdan ang pag-ginatawag og foot patrol sa kapulisan nga gipanguluhan sa kini ni Police Corporal Isa Manuel, ang PCR clerk o finance sa PNCO, ang mga personnel usab sa patrollers sa Kapalong Municipal Police Station sa operasyon mga tropa nga ginahimo sa poblasyon Barangay Maniki, Kapalong Davao del Norte, kani sumala sa usab sa kapulisan. Tumong sa maong nga kalihukan ang pagpalig-on sa komunidad aron lamang masiguro ang kaluwasan sa publiko ug mapugngan usab ang posibleng mga kalapasan sa balaod. Ipasiugda usab sa Kapalong Municipal Police Station na pinaagi usab sa padayon na pagpatrolya ug pagmonitor sa mga pampubliko nga lugar, mas mapadayon ang malinawon ug luwas nga palibot alang kini sa mga residente sa lungsod sa Kapalong.
1: Exciting!
0: Alas 5:05 na bahay, diga po sa atong pagpadaguban. Katong una nga bahin sa mga tropas bulyada sa atong mga balita sa Davao Region, mga katropa, hatod sa kanato mga kaigsunan ngadto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga tropa ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support your health mga katropa. Ato sa kanato mga tropa, katong gabahin na ito sa kanato gatos sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, bay? Inyo kini mga tropa ang mapalit sa nakadaya mga agri-store sa inyong dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mas maayong gamiton para ikaw mga katropa makaginansya mga iksoon sa imong pagpanguma. Alas 5:06 na mga katropa sa Japan sa atong pagpadaguban. Good morning usab diri mga katropa kag Brad Baker. Brad Baker na ipandisal ya Brad Baker. Lamik ikaw pandisal Brad Baker kung nagkastagom. Lamik kayo na Brad Baker. Ang Cheryl Bananula. Good morning and family. Josephine Sibunga Salveron Palconete. Good morning Riz Kapalong. Kaninyong tanan, good morning ug maayong buntag sa mga suking tigpaminaw sa kasamtangan mga katropa. Diri sa mga katropa sa uban pang naakaron. Okay, diri sa katropang Arnel atong lilion mga katropa diri napita. Diri mga katropa, okay sa nadugang diri mga katropa di sim. Okay, salamat mga katropa sa atong YouTube. Sa YouTube mga katropa si Wilma Matupang Wilma di Soyo mga kaigsunan. Koga pwede lang diri na ta matigulang sa abroad kay murag wa naman tay kaugmaon sa Pinas pero lawas ray agdon. Lagi mo anay problema po diha sa abroad mga tropa kung di ta pwede matrabaho, di naman po ta pwede kapuyo din na kung wa tay wan gawas lang mga tropa magpa-adapt na ta diha. Kinahanap tag dokumento. Samtang nga padayon gapon sa atong pagpadaguban alas 5:08 na bay. Sa lain pang bahin sa atong mga balita gikas Davao Region. Oy, damo pa manay diri mga tropa mga kuan ako pag-refresh, damo manay diri mga tropa mga text messages o chat mga katropa. Ay pa-represent na to kay daghan man ay mga katropang mo kuan di ay. Sa tawag ni daghan man ay mga katropang mga mensahe mga katropa no. Ato sang gili-ili. Yon kay kuan mga katropa ba sayang ang inyong mga mensahe di nato mabasa. Okay, ako pang pang kuan kay pang refresh. Lisod bang ning mga katropa ning kuan no kanang lahit na karon di pare sa una nga bisag diin mo i-refresh automatic. Naadri mga katropa si Kuya Dexter Vlog. Nabunturan dahil si Kuya Dexter Vlog mga katropa. Nabunturan ako sir. Oy, may buntag mo niya. Uncle Dar, kumusta Uncle Dar? Onets, di sa Hinatuan. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat mo niya Uncle Dar. O gani sa mga katropa kang Jerilson. Jerilson. Dumandan. Okay, kung sa kanilang Berhilyo Madsali pagati Berhilyo Dumandan. Retired police. Good morning, sir. Watching from Talisay City, Cebu. Uy, magandang umaga taga Talisay, Cebu, mga Dumandan family. Yan, magandang umaga dyan, mga maimbuntag bay taga Talisay, Cebu, mga Dumandan family rin na pita. Dari mga tropa usab, si Brad Baker, matuma, good morning sa ako nga pamilya nga naadiria sa Tagum Pastor family. Brad Baker, ni watching from Canada. Canada, deka Brad Baker. Di deka pwede makatod ng pandisal kay Brad Baker. God, basta may isang Baker. Nang anig Baker rin yung mga tropa. Good morning, Sir Bong. Listening from Kapalo. Salamat mo din na, ma'am. Josephine Sebong Salveron Palconiti. Yan, good morning, ma'am. Pag-diri sa mga tropa ni Brother, daghan ako salamat. Brother Brad Baker. Hello sa akong anak nga sila si Injay. Si Enji. Entrena. Uy, mga Entrena family din eh. Og Estela Entrena. Matod pa ni Brad Baker. Tristan Yatgulay. Good morning, Tristan Yatgulay. Salamat sa imong pag-tanaw-tanaw sa karuga panahon na dinha sa imong nahimutangan. Exciting Pilipinas! Dahil mga tropa sa mga balita, santang sa pikas bahin sa mga balita, mga kaigsuunang katropa. Exciting Pilipinas! Nagapadayon sa pagpatuman sa mga lakang alang kinis kaluwasan o siguridad sa publiko ang mga personel usab sa Panabo City Police Station. Pinagi sa pagapadayon, pahigayong kinig uga checkpoint operation sa May Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Gani subala paska pulisan tumong sa maong checkpoint operation ang pagpalig-on kini sa police visibility aron mapugngan usab ang posibleng kalihukan kriminal, mapatuman mga tropa ang mga balaod sa trapiko ug uban pang mga kasamtagang balaod. Ingon man masiguro usab ang seguridad sa mga motorista ug residente sa maong lugar. Gani gipasiugda usab sa Panabo City Police Station ang mga padayon matupag at checkpoint operation kabahin kini sa kampanya sa Philippine National Police alang kini sa malinawon ug luwas nga komunidad. Ihangyo usab mga tropa sa kapulisan aga publiko nga makigtembayayon sa mga otoridad panahon usab sa checkpoint operation. Pinaagi usab sa pagdala kanunay sa balidong identification card, driver's license o kompleto nga dokumento sa sakyanan alang kini sa husto nga verifikasyon. Ayon sa mga katropa nga gipalig-on sa Panabo City Police Station ang ilang kampanya ubos sa To Serve and Protect og bagong PNP para sa bagong Pilipinas aron nga mas mapalawom ang serbisyo publiko nga mas paspas, matinud-anon og mabati sa katawhan. Maunay giingon mga katropa ba nga bagong Pilipinas, bagong yung Pilipinas kay grabe na karon mga katropa murag halos tanan mga tropa gamit sa politika. Pamulitika porsyon ng mga kaigsunan. Mga nag-ingon mga tropa, kita ni mag-antos gapunta ni mga tropa ang mga taong nagpili ni mga tawhan. Samtag alas 5:12 na, sa lain pang bahin sa atong mga balita, niligyan po sa Davao Region mga tropa sa Davao de Oro, nagapadayon karon ang gobyerno provincial sa Davao de Oro sa pagpalig-on sa kampanya alang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan pinaagi sa pagbansay sa mga barangay watershed protection guards o pagpangandam sa maabot usab nga provincial environmental summit gihimo niadtong Mayo 12 ang communication, education and public awareness. Ginatawag kinig si Patrini aron mapalapdan ang kahibalo og kapasidad sa mga watershed protection guards sa pag-atiman o pagpanalipod sa mga katubigan sa probinsya. Gani sa maong pagbansay, ipahinumduman ang mga partisipante sa ilang importante mga katropa nga papel sa pagbantay usab sa mga kasapaan, suba, linaw o kadagatan, lakip na mga katropang hustong pagpatuman sa mga balaod nga may kalabutan kini sa pagpreserba sa kinaiyahan mga katropa. Samtang nga personal usab, gamitambong si Goberno Raul Babanglo sa meeting mga tropa nga gipangunahan kini sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon PENRO alang kini sa paghisgot o pagplano mga tropa sa 2026 Davao de Oro Provincial Environmental Summit nga gikatakdang ipahigayon sa sunod nga bulan. Sumala po sa provincial government padayon mga tropa nga gisusportahan ni Gobernador Mabanglo ang mga programa nga nagtutok kini sa environmental protection isip kabahin mga tropa sa padayong kalambuan o pagmintinar sa limpyo ug luwas mga tropa nga palibot sa probinsya sa Davao de Oro. Ipagyon mga tropa basta go ang mahimong opisyal mga kaigsunan usa ka inhenyero, no, kanang inhenyero mga tropa sa kinaiyahan aw protective mga tropa ang ginahuna-huna niya na nga luwas mga tropa katawhan gikan mga tropa og safety ang kinaiyahan mga tropa.

pa sa pagbuhi og baboy aron lamang masiguro ang biosecurity og malikayan usab ang pagkata pagkatropa sa sakit sama lamang sa African Swine Fever kon ESF pinaagi sa FAX to regulation on biosecurity of backyard swine production and registration. Ipahigayon mga tropa sa City Veterinary Office ang pagpahibalo. Pinaagi sab kini sa publication materials posters aron labang matubag ang kasagaran mga tropa ang pangutana sa mga magoma kalabot kini sa permits, registration og biosecurity compliance measures mga katropa. Tumala pa sab sa City Veterinary ang maong impormasyon, naglangkob kini sa registration requirements, mga ordinansa sa pagbuhi mga tropa og baboy, disease prevention og ESF protection, ingon man mga tropa responsableng backyard swine production aron lamang kuno nga mapadayon ang luwas og organisado nga swine industry sa dakbayan. Gipasiugda usab mga tropa sa opisina ang dako usab nga papel sa pagsunod sa biosecurity measures aron labang mapanalipdan ang baginabuhian sa mga hog raisers og balikayan usab ang pagbalik mga tropa sa pagtakod sa mga sakit nga makaapekto kini sa industriya sa bagyan mga katropa. Giawag usab sa City Vet mga kaigsunan ang tanan nga backyard swine raisers sa Island Garden City of Samal nga magparehistro og musunod kini mga tropa sa mga ordinansa og regulasyon sa syudad alang kini sa mas luwas, limpyo og malungtaron mga tropa ang pag-atiman sa kahayupan mga katropa. Wa mahisgutin dinhi magagigsunan kung ikaw magbuhig baboy nga usa nga to sa tulo ka ulo mga katropa, pwede ba mo-appel ba sila parehistro o kanarang 5 pataas o 10 pataas, 10 heads pataas mga tropa, isip matawag tog hog raisers. Pero para sa ku ano kining naakay anay duha, naakay usa ka burako, tulo na 3 heads na siya. Siguro angay na magparehistro kay ang imong purpose ni mga tropa, breed na eh, magpa-breeding kay kanang padaghan ka mga tropa, baktin mga tropa, negosyo na nimo. Imo gani baligya mga tropa mga anak na imong duha ka anay, baligya magdan nimo tagpulo-pulong anak ana. So 20 na. So, usa na ka matawag niya nag-hug racer mga katropa. Kasagara mga katropa, yung ka nang ginamonitor pag ayaw, kinig yung matawag na ito, nakakuan na siya, pigirin na, kanang tin heads pataas mga katropa, murag pigirin na, kay daghan na kayo na mga igsuna, no? Napulo pataas mga katropa, heads, kay usa na sa part sa pigirin mga katropa, ang ngayon lang mga katropa, nga atimanon, o ipahibalo mga katropa sa City Vet o sa Municipal Veterinary, sa provincial aron makatropa usab nga mahatagan og tama nga pag-atiman aron dili makatropa maapektuhan sa mga sakit. Alas 5:19 na bayad gapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Dako karon makatropa usab ang garbo sa lungsod makatropa sa Kapalong human nga makadugang makatropa liman usab ka mga board of top notchers ang Kapalong College of Agriculture Sciences and Technology sa gipahigayon mga tropa ng Licensure Examination for Professional Teachers kung LAT-LAPT yato ka Marso 2026. Sa Elementary Education mga katropa nasungkit ni John Patrick J. Lipranum ang ikatulo na pwesto uban usab sa 94.40% nga rating. Misunod usab mga tropa sa top 5 sila si Marie Sarita o Jenny Martinez nga pareho kining nakaangkon mga tropa 93.80%. Nakasulod usab mga tropa sa top 9 si Cecil Abiao uban usab sa 93% nga rating. Samtang sa secondary education major in mathematics nakuha usab mga tropa ni Sara Shine Ramos ang ikasiyam nga pwesto pinaagi usab sa 93.40% nga rating. Gawas sa mao mga tropa ang kalampusan nakaangkon usab mga katropa ang KCAS og 53.3% nga national passing rate sa elementary education og 73.10% sa secondary education. Gipaabot usab mga katropa ni Mayor Edgardo Timbol nga maoy board of trustees trustees chairperson o Municipal Mayor sa Kapalo ang iya mga tropang pag-congratulate sa tanong.

0: ang top notcher o bag-o magatropang lisensyadong magtutudlo nga may pasar kini sa eksaminasyon. Subay na sab kini magkatropa sa pulisya, sa eskwelahan, pag hatagan usab matod pag cash incentive ang mga board top notcher isip pag-ila sa ilang talagsaon magkatropang pagpaningkamot o dedikasyon. Ang mao magkatropang kalampusan, giila magkatropang gadako gadungog. Dili lamang sa kikas, dili usab sa tibok lungsod sa Kapalong nga nagapadayon mga tropa sa paglambo, sa kalidad sa edukasyon o paghulma mga tropa sa mga kabataon-unang mahimong ihimplo sa kahusayan o pag-alaga sa katilingban mga katropa. Yon mga
1: exciting
0: solusyon ninyo mga katropa. Usap po mga tropa nga bisan pagwa maapil sa top mga katropa. Ang ako mga pag-umangkon, congratulations sa ako mga pag-umangkon diri sa Davao Oriental. Duha ni akong pag-umangkon dinhi mga tropa nga LPT na. Oh, sila si kuan mga tropa Aileen Jean og Lily Jean ba? Mga managsuon eh. Niya diri pud mga tropa sa Davao, side pud sa ako mga tropang Mrs. pag-umangkon, anak ni Danilo mga tropa Pilones. Si Maymay, translation May, LPT ka na po. So, kuan taon ni siya karon mga tropa, kuan ni siya pagkuan niya mga tropa, umanay graduate, nagkuan ni, call center, agent mga tropa. So, mga anak mga tropa, ang himo karon ni Maymay, karon lang makapadayon sa pagkuan mga tropa, kuan bisag nagpaabot nga kanus ang maka kuanog pwesto kining pag apply teacher mga tropa guwa pa yung mga hiring lisod pod no labi naglayo kasdughan mga tropa sa tigdumala sa edukasyon murag magpait gyud ka no nakahuman tol ka eskwela mga tropa pero ipit pug ais pag pang-apply mga tropa trabaho bisag pag mga kulang kuno mga teacher pero unsaon man ang gobyerno iuna man ang pagpangurakot ning pipila mga tropa nungka mga tropa sa pag-hire para sa at nindot ng edukasyon mga kaigsuunan. Diba mo na itong nakitag na obserbahan karon mga katropa. Ay, good morning mga katropa kay bato pa ni Wilma. Ning balhin ko sa XFM via apps. Serbong kay matulog na ko. Bahalag magsigig yaw-yaw ako ang CP. Basta naka-on ang radio. Sa akong CP okay na kuno. Okay ba yung pagtulog ya nimo Wilma? Yan iya lang giun mga tropa ya radio kay matulog na siya kay gabi pa maron dito alas 2:00 alas 11 dito mga tropa sa Kuwait. Lito Carmona. Aw Carmona, good morning. Lito Carmona, good morning. Ako pang gili-ili ning uban ri mga tropa ang nakalili sa akong kuan si brother Bibot Mayuga Pascual. Chip, good morning dia Chip. Good morning yung tanan. Diri po mga tropa, sa katropang Arnel, mga tropa, Jiriso, Jelson, Dumandan, Cebu City, gaya po na siya. Yan, may buntag yung tanan diya sa Cebu City, mga katropa, mga suking tigpaminaw, mga Exxon. Diri po si Berry, sa mga si Berry Moore, Hilton, o kang Romy Gumapit, Richard Ibanez, good morning. Kaninyong hurot mga katropa, good morning diya, kaninyong hurot mga katropa.
1: Good morning!
0: Yot lang! 24 minutos mga tropa, milabay sa alas 5.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
3: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
1: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
12: Okay ko, pasalamat sa Santon Plus Gold trade. Tumanggid, sir. Hindi ganito akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
9: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes to health.
20: resist the pain.
21: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
20: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist, call your doctor.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
24: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
26: Kung maminaw ka sa XFM.
27: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
28: Exciting!
20: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanaguban, alas 5.39 na yun. O, may buntag diha kang nung Sunny, nagkagawad Sunny Algabre. Dinis Libuton, salamat sa inyong pagpaminaw diha nung Sunny. O kang nang Mila, o gani kang Kapitan Udi, Udil, Rodel Impas. Good morning. Ay, Kapitan Domingo, dahil karo mga tropa, Kapitan Mingoy, dahil sa Dato Balong. Aday ko igagaw rin Kapitan Mingoy, kaya di, taga-dri, dahil asawa. Pag-ubang ko na sa pag-agawan, adedri mga katropa sa Dato Balong. Nagka-istorya mo dito sa iyang ginikanan ni atong diri sa reunion ng atong Domingo. Kita-kita mo dito sa Marugaan, Kulusas. Aday din ha, nagkakatag-katag yan po ni mga kuan, parintihan, sinaghana. Dari po sa kuan mga katropa, diri sa Baya Asuncion. May buntag diri kay kuan. May buntag nila diri mga katropa ni kuan karon Ilya Kim, Kim Kim nga Jeffrey Deron Kim. Kalimot mo ko da. Algabrim nga po ng mama ni. Ito ng bibi. Huwag diri sa pagkatropa sa kuan sa Lungaog. Kimamon. Alam mo ibuntag na kay Kimamon, Lungaog. Diri magkatropa nila ni kuan. Nila ni Tio Idoy. Nga riusab kay Tio Victor. Ni Auntie Plesia. Tia Plesia, kumusta man Tia Plesia niya? Huwag nila ni Tata, huwag ni Ati Baning. Makaminadi family. Uban sila mga kabataan, kaapuhan. Hala ka ninyong tanan rin mga katropa. Good morning! Yan, thank you so much yung kanunay pagpaminaw. Huwag si Brad Manny Tukib, huwag si Kuan Milani Tukib, diri karon sa may Kuan sa New Katipunan sa Tutumas, Davao del Norte. Huwag ko kahapitin ha, brother. Na niagim na ako, gusto na ko hapitan niya. Mutanaw ko din na sa imuhang murag family swimming pool ba? Family research ba? Okay, nasa business ginagmay diha mga tropa. Na ni early retire man ni napabayad man siyang kampanya ng trabahoan ni si Brad Manuel. O niya Brad Manny. Inanikuan lang siya. Naras yung balay. Siya lang po gidibilop ang iyang basakan mga tropa dito na pita. Yung gihimog si Mimpol to napit sa kilis yung basakan. Awan na, nakupusla na yung mga kuan ito. Na yung mga mag-overnight dito mga tropa ng family ng gathering. Okay kayo ba? Okay kayo. At nililion to mga tropa. Ay, pang family, ragudili ng mga pagdaghan ng naa dito pag pamilya ra mga katropa na diha na safety po diha nga lugar mga katropa gikan sa highway mga tropa sa kuan sa may Santo Tomas mga tropa sa New Katipunan is kuara siguro mga 3 kilometer 2 kilometers lang ang mga tour gyud ay awaray ka butog 2 kilometers na abot na dito mga tropa nang nay kuan bitaw diha sa reservoir sa tubig may tangkis tubig na dako mga tropa diha kaagis kilid na ipasulod nga da karsada. Yun. Ilado mo lang mga tukib diha kay usas mga official diha, mga tukib eh. Iske chairman, tukib. Yan, padayon tari mga tropa sa atong pagpadugo alas 5.42 na ba?
1: Pinoang!
0: Pinoang, alas 5.42 na gani. Kita maglanga mga tropa itong XFP Mindanao Report sa atong mga tropa sa taga pagtagad kay kanhi mga tropa na preso tungo sa illegal nga droga. Arestado na po gumawika kay nabaybas na po gini mga tropa sa Jinsan. Katropa sa balita, katropa ka Philip Olegario. Katropa ka Philip.
20: XFM Mindanao Reports.
3: Balik sa selda ang kanhing drug inmate human masikop sa gilusad nga drug bypass operation sa mga personahe sa Pendaton Police Station alas 5.19 sa buntag kagahapon sa Bulaong Avenue, Barangay Dadyangas West sa Jansan. Ang nasikop ka drug suspect gilang si alias Taloy, 47 anyos gaminyo o residente sa Purok San Juan Silway sa Reiskutang Barangay. Nasairan nga positibong napalitan na suspect o gituang shabu gamit ang drug bypass money. Sa laing bahin, atun sa pagrikisa sa iyang lawas, nasakmit sa mga kapulisan ang 4 ka piraso sa sachet sa illegal nga drogas o drug bypass money. Giangkon sa Reiskutang suspect nga usa siya sa mga nagabaligyang illegal nga droga sa ilang lugar o tuno na katuig nga priso tungod sa dautang binuhatan. Sa pagkakaroon, gitanggong balik sulod sa selda sa Police Station 1 ang dinakpang suspect. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Kisabas katropa ka Philip Olegario Samta sa Pigas Bayan, 26 anyos mga katropa ka nilungkab o milungkab kini sa butika sa Bislig City. Dakpan sa hot pursuit operation mga katropa, katropas balita, katropang Ale Vicente.
20: XFM Mindanao Reports.
4: Tanggong karon sa presuhan na usa ka 26 anyos nga lalaki human malamposong na dakpan sa Bislig Component City Police Station tungod sa pagpangawat sa usa ka butika sa Abarca Street, Barangay Mangagoy, Bislig City. Gibiktima matud pa sa suspect ang Rojon Pharmacy di naitabo ang pagpanglungkab sayo sa buntag sa Milabayng adlaw. Sumala sa report, nakurat na lamang ang manager sa butika sa iyang pag-abot human iyang nakita nga gubot na ang sulod sa establishmento sa gihimo nga pakigsusi. Nadiskubrihan ang usa ka dako nga lungag sa kisami nga maoy giagian sa suspect. Gituhoan nga migamit og tigib ang kawatan aron gubaon ang atop og makasulod. Diin nadala niini ang cash nga mukabat sa kapin kun kulang 40 mil pesos. Tungod sa gihimong pakisosi sa kapulisan uban sa tabang sa CCTV footage og pamahayag sa usa ka testigo, dali rang nailhan ang suspetsado. Gilusad dayon sa Bislig Component City Police Station ang usa ka hot torsot operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect dito sa public market Barangay Mangagoy pagkaalaon na 30 sa hapon sa susamang adlaw. Formal nang gipasaka nga to sa City Prosecutor's Office pinaagi sa inquest proceeding ang kasong robbery with force upon things batok sa dinakpan kinsa kasamtangang naghulat sa sunod nga kamanduan sa korte. Katropa, aron mas mutilaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ale Vicente, sa detalye sa mga report. Samtang sa Pigas Bahid, ano na po yung 64 anyos, mga tropang alula. Gitigbas kini sa iyang iksoon nga 66 anyos, mga kaiksoonan. Suspek, katropa, sikop. Katropas balita, si katropang Hanilo Tabios, katropang Hanilo.
20: XFM, Mindanao Reports.
1: Daling gidala sa tambalanan ang 64 anyos nga lula human kini gitigbas sa iyang 66 anyos nga magulang pasado alas 10 sa buntag Mayo 11, 2026 sa Purok 2, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Juana samtang ang suspect na ilang si alias Federico og parihong mulupyo sa naisgutang lugar. Sa pagkadawat sa taho sa Valencia PNP niadto gilayon sila sa ospital og nasayran nga ang biktima gitambalan na tungod sa samang tinigbasan sa likod sa iyang ulo. Sa imbestigasyon na sayran nga samtang nang hugas og plato ang biktima duol sa atabay sa gawas sa iyang Pinoy-anan dihang ang iyang magulang nga si alias Federico kalit nga nitungha sa iyang luyo. Sa walay igong rason giatake sa suspect ang biktima gamit ang lampas. Sa pagresponde sa mga personahe sa revitalized police sa barangay kon RPSB ginakupdayon nila ang suspect og nakuha gikan sa posisyon ni ini ang lampas nga gigamit ni ini sa insidente. Ang suspect kasamtangang gitanggong sa Valencia City Police Station Custodial Facility. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, sisantin og vitamin E nga mutabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News.
0: Kasama sa detalye ang katropang Hanilo. Samtang padayon mga katropa alas 5.47 na bay. Motorista patay, human nga mibangga mga katropa sa pick-up. Ang kompletong detalye itong siren manukar gikan sa XFM Jensen katropang Ivan Polonan.
20: XFM Mindanao Reports.
5: Dead on the spot ang 22 anyos nga motorista human nga mibangga sa likod nga bahin sa pickup ning nakalabayng alas 11:58 sa gabi sa Marbel Maca Road atubangan sa Police Station 2 sa Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan. Giila ang motorista nga si Dave Mark Aguirre Carlum nga residente sa Purok San Vicente Barangay Labangal ning siyudad samtang ang driver sa pickup mao si alias Roland 49 anyos nga lumulupyo sa Barangay Kalumpang. Base sa imbestigasyon, dungan matod pang ginasubay sa motor o pick-up ang nasampit nga dalan samtang ana sa innermost lane ang pick-up kalit matod pang may overtake sa tuong nga bahin ang motorista apan kalit kining nga mibangga sa suga sa pick-up sa kakusog sa impact. Bungkag ang atubangang bahin sa motor samtang buak ang suga sa pick-up sa likod nga bahin. Nakaanggon usab og dako nga samad sa ulo ang motorista inungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Giangkon usab ni alias June, barkada sa motorista, nga wala sila isulob nga helmet o gikan matod pa sila sa inom sa Barangay Kalumpang. Mga ana sila sa impluensya sa ilim nung makahubog.
6: Wala helmet.
7: Ano wala ba mo nag-helmet?
6: Hambot wala. Hubog na kainom, sir.
5: Sa pagkakaroon, anaala sa pribadong punerarya ang pateng lawa sa batanon nga motorista samtang padayon matod pang gahusay ang mga kabanay sa mga naisgutan. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas. Una, magmaneho, magpabiling kalmado, o mag-inom, o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, samtang sa Pigas Bahin, mga katropa. Livelihood o dialogo, alang kini sa mga former rebels, mga katropa, gipalikon kini sa 401st Brigades. Katropas balita, katropang Ray Alinton.
20: XFM Mindanao Reports.
2: Gihingusgan karon sa 401st Infantry Brigade Philippine Army ang ilang mga intervention program aron masiguro nga dili mobalik sa armadong pakigbisog ang mga kanhing rebuilding New People's Army kon NPA sa Caraga Region gawas sa pag-ambag sa mga mibalik sa sabakan sa gobyerno. Hugot usab nga gipunting sa brigade ang pagpugong sa mga kalihukan sa regrouping o pagpang-recruit sa mga komunistang terorista ilabi na ngadto sa mga kabataan o mga lumulupyo sa hilit nga kabukiran. Matod ni Major General Marion T. Angkaw, importante kayo nga mapadayon ang mga programa nga naghatag og bag-ong paglaom sa paglaom og kalambuan sa kinabuhi sa mga former rebels. Din gipasabot niya nga ang kooperasyon sa mga lokal nga panggamhanan og sa tibuok komunidad maoy dako og papil aron mapreserbar ang nakab-ot nga kahapsay og kalinaw sa rehiyon. Lakip sa mga gipatuman nga intervention program mao ang paghatag og livelihood assistance o ang panginabuhi, pagpahigayon og mga dialogo og mga community support activities alang sa mga kanhing rebelde og sa ilang pamilya. Sumala sa militar, dako usab ang tabang sa aktibo nga partisipasyon sa mga residente sa pagsugpo og pagpugong aron dili mabalik ang impluwensya sa mga rebeldes kabukiran dungan sa walay hunong nga kampanya sa kasundaluhan alang sa malahutayong kalambuan sa tibuok Caraga Region.
8: So that's why nakalatag talaga sinabi ni Brigade Commander no, ni Kerr de la Nera, nakalatag talaga yung sustainment plan natin. And number one challenge din dyan is although wala na yung mga armado, but the issues na ginagamit nila nandyan pa rin. It is not solely for us to address it. Malaki yung participation. That's why kaya continuous engagement namin sa mga LCEs, mga government agencies, kasi nasa kanila yung malaking role para ma-address yung mga issues, yung mga ginagamit ng mga issues para mag-recruit yung mga NPA, makarecruit.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion T. Angkaw sa Philippine Army. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa dekausang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
10: Ingin sa mas katropang Ray Alburo Alinton sa katapusang gabahin mga katropa sa report, lalaki gitigbas patay sa silingan. Suspek mga katropa ditahan kini sa mga otoridad sa Libuna, Bukidnon. Katropas balita katropang Rostom Villapranca.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki human kinigitigba sa iyang silingan niatong Lunes sa hapon, Mayo 11, 2026, sa may Purok 5, Sitio Layungon, Barangay Pungol, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Andy, 38 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Pupoy, 42 anyos o parehong residente sa Maong Dapit. Sa investigasyon na sairan nga ang biktima kinsa giingong ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog ni adto sa pinoyanan sa suspect og sa walay igong rason. Giguba ni ini ang usa ka solar bluetooth speaker lakip ang atop sa maong balay. Sa pag-abot sa suspect na matikdan ini ang kadaot sa iyang kabtangan, hinungdan niya iyang gikumpronta ang biktima. Diin ang biktima giangkon ang iyang nahimo og responsibilidad sa kadaot. Ang amahan sa biktima ni Sulay sa paghupay sa duha apan nahitabo ang dugoong insidente, diha ang kalit nga nanumbag ang biktima sa suspect. Ang suspect kinsa armado og lampas o gitigbas sa makadagang higayon ang biktima nga naigo sa wala nga abaga, wala nga bahin sa ulo og dughan hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang suspect voluntaryong nitahan sa barangay kapitan og anaana karon sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station, lakip na ang lampas nga gigamit ni ini sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
10: Thank you so much, katropa ka Rostom Villafranca sa detalye sa Bogor Report.
11: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
10: Alright, dito tayo mga tropa sa atong katapusang ani, mga tropa sa atong weather update, mga katropa. Atong gili-ili mga tropa itong weather update karon mga tropa sa Davao Region. Kinatibuk ang panahon karon sa Davao Region. Nakapadayon mga tropa nga partly cloudy nga to sa cloudy skies sa nagkadaghan nga bahin o sabli ni sa rehiyon. Posible mga tropa ang panagsang pagulan o kapag kidlat mga tropa
0: kag kidlap sa kilat magkaigso na ilabi na sa hapon hangtod gato sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm. In mainiton og babugnaw mga katropa, medyo bugnaw-bugnaw nga panahon sa buntag apan musaka mga katropa ang kainit pagsulod mga katropa sa udto. Bugnaw bitaw kanong kadlaw mga katropa kay nagbiyahe kog gikag Davao, bugnaw kay mga igsona ng hangin nga modapat sa kumpanit. Posibleng panahon mga katropa kada sa probinsya magkaigsonan daghanan sa Davao City adunay partly cloudy nga adunay chance sa usab nga isolated rain shower sa hapon, samtang sa Davao del Norte init sa buntag, posible mga katropang pag-ulan sa gabi o samtang sa Davao del Sur mga katropa, ang Davao del Sur medyo maulanon o maulanon mga katropa ang kalangitan. Unya adunay thunderstorm activity sa hapon, samtang sa Davao de Oro mga katropa cloudy skies nga adunay panagsang pag-ulan. Diri sa Davao Oriental mahangin gamay mga katropa sa gabay bayunan. So, og adunay panalagsa mga katropa ang pag-ulan. Sa Davao Occidental, fair weather sa buntag, apan, adunay localized thunderstorm sa ulahi mga kaigsunan. Ang temperatura, pinaka-minus mga katropa, pinaka-ubos, 24 degrees Celsius, pinaka-taas, 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin, adunay dagan sa hangin natin nga to sa 20 km per hour, gikan sa bagatan nga sidlakan mga katropa. Kahimtang usab sa kadagatan, hamugaway nga to mga tropa sa medyo baluron, gitasoon sa balod mga tropa 0.5 unya hangtod nga to sa 1.5 meters mga tropa. So ang oras pagsubang sa adlaw alas 5:21 sa hapon o sa buntag, unya musalop unya alas 5:23 sa hapon, samtang ang bulan usab subang mga tropa unsa man alas 5 alas 45 sa hapon ay musalop adlaw ngadto sa alas 5:48. Ano unya ang oras pagsubang sa bulan mga tropa, alas 2:43 sa buntag, isubang gani musalop usab alas 3:16 sa hapon mga tropa. Himangno likayan nato ang dugay nga pagpabilin sa ilawom sa init mga tropa sa adlaw, ilabi na sa udto, magdala gyud og payong og raincoat tungod mga tropa sa kalit-kalit usab nga pag-ulan og thunderstorm sa hapon og gabi mga tropa. Padayon nga magmatngon og magmonitor mga tropa sa mga updates panahon mga tropa alang kini sa inyong kaluwasan mga kaigsuonan. Mao na ang atong weather update ning panahon na mga katropa.
9: Weather update.

Ayun, mga kaigsoonan, musunod na ang karuntaon-taon ang Express Balita sa Buntag. Dali sa 99.1 Mati City, inyong makauban si katropang Larsanyol. O siyempre, mga tropa din niyo sab sa Audrey sa Tagum City, katropang Larsanyol. Tagum City, inyong makauban, mga tropa si katropang Kuan Ken sa Acebido. Nabagat sa Master Control, mga tropa si Ken sa Acebido sa Mati City, Audrey sa Tagum City, katropang Gabalas. Gitimon kami sa mga station manager, katropang Arnel Corta. Ako si katropang Bongo Bakel Gabriel. Salamat! Exciting Pilipinas, maing buntag. Kanatong tanan, dalay ko ng Diyos.

0: dugadugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namino kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
15: XFM. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, EXA!

0: Oban ng CIDG, Davao Norte Provincial Forensic Unit, pinaagi sa Manhunt Charlie Operation. Base sa report, nadakpan ng suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 34, sa Panabo City ni atong Abril 2, 2019. Ang kaso nga giatubang sa suspitsado naglakip sa kasong pagpanlugos nga walay piyansa nga gikriminda, rape by sexual assault, nga adunay piyansang gikatakda nga 120,000 kapisos o acts of lasciviousness nga adunay piyansang 36,000 kapisos. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Island Garden City of Samal Police Station ang dinapan alang sa hustong pamaagi o formal nga proseso sa balaod. Mga katropa, para sa hustong pamaagi nga mamintin ang kalagsik sa kalawasan, mag-Sunstone Vitamin C para immune system, basko perme. Alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Pero salamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang dunay usa ka alias Payat wa makaikyas arestado sa paghupot sa ilegal nga droga sa Dakbayan Smati. Atong sayron pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Wa makaikyas ang usa ka alias Payat sa gipahigayong entrapment operation sa kapulisan sa Mati City Police Station kaniadtong milabayng adlaw. Sikop sa hinuusang anti-illegal drug operation sa Mati City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency o Davao Oriental Police Provincial Office, ang usa ka street level individual atol sa gipahigayong malampusong bypass operation pasado alas 10:30 ang takna sa kagabihon kaniadtong milabayng adlaw sa Barangay Sain, City of Mati. Giila ang suspitsyado nga si alias Payat hamtong ang pangidaron o usa ka giingong street level individual nga gapayuhot og illegal nga droga sa siyudad sa Mati. Atol sa mga operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspitsyado ang gibana-banaang halos 2,000 ka pesos ka kandidad sa gituhuang shabu, lagip na ang bypass money o uban pang mga dugang ebidensya subay sa mga operasyon. Gipasalig hinuon ni Mati City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, nga ilang padayong gipalig-on karon ang kampanya sa siyudad batok sa illegal nga droga pinasikad sa kusog nga intel driven operations pakigalayon sa katawhan aron masigurado ang pagkampot sa malinawon og luwas ka komunidad. Gikatakdang pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspitsyadong dinakpan sa buong bypass operation. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni Subalita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kay tropang Vicente Pichon IV na nukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:19 ng atong oras, mga katropa, karon sa walang detalye sa balitang lokal. Dako karon ang garbo ang lungsod sa Kapalong, human nakadungag og 5 ka mga board top notcher ang Kapalong College of Agriculture, Science and Technology sa may gipigayon nga licensure examination for professional teachers o LIP ngayong Marso 2026. Sa elementary education, nasungkit ni John Patrick Liprano ay katulong nga pwesto uban sa 94 point o 40% ng rating. Misunod usab sa top 5 sila ni Marie Sarita o Ginny Martinez nga parin nakaangkon og 93% o 93 point o 80%. Nakapasulod usab sa top 9 si Cecil Abiao uban sa 93% ng rating, samtang sa secondary education major in mathematics nakuha ni Zara Shane Ramos ang ikasiyam nga pwesto pinaagi sa 93 point o 40% nga rating. Gawa sa maong kalampusan, nagaangkon usab ang kikas og 56 point o 0% o 0.3% nga national passing rate sa elementary education og 73 point o 10% sa secondary education. Ipabot usab ni Edgardo Timbol nga maoy Board of Trustees Chairperson og Municipal Mayor sa Kapalong ang iyang pag-congratulate sa tanang top-notcher og bagong lisensyado nga magtutudlo nga mipasar sa eksaminasyon. Subay sa palisiya sa eskwelahan, paghatagan og cash incentives ang mga board top-notcher isipag-ila sa ilang talagsaong paningkamot og dedikasyon. among kalampusan matod pagilang adakong dungog. Dili lamang sa Kikas, kundi usab sa tibuok lungsod sa Kapalong. Nga nagpadayon sa pagpalambo sa kalidad, sa edukasyon, o paghulma sa mga kabataan.

0: Bueno, good morning kayo mga maring. Bango na mo diyan mga marites. Napwede lang ang mga init-init baka ayaw nga balita mga maring. Bueno, gibutyang sa aktor nga si Gerald Anderson nga napabilin siyang single sa pipila ka mga bulan human nila gikompirma ni Julia Barreto ang ilang panagbuwag. Matid pa ni Gerald mga maring nga gusto niya o na niyang andamon ang iyang kaugmaon. Labi ng iyahang pangandoy nga makabuo o kagaling ang pamilya sa umaabot. Kaluoy sa Zauyutar, eh. Tungon ni ini, mga maring, mas gipili matod ba niya nga magpabiling single sa karon aron makapukos sa pag-improve sa iyahang kagalingon o mamahimong mas maayong partner, anak, igsoon o provider. Dugang usab sa nasangpit nga aktor mga maring nga gusto niya magtukod o matukod ang klase sa kinabuhi nga iyang handom sulod sa sunod ka lima ka mga tuig. Mahinamduman nga gikompirma ni Julia ang ilang panagbuwag ni atong bulan sa Setyembre sa miaging tuig human sa hapit unom ka tuig nila nga relasyon. Dugay-dugay po rin sila ni Kuanday or dugay-dugay po rin sila ni Julia di ay. Nakanakan na sila mga pasok, mga nang labay siguro, maring. Ay, naku, Papa Gerald, ay. Bye na, mga maring. Muto-to ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua, Padala Mestizo. Apan ayaw kopyansa, basig mapuhon, maako na ako. Daghang kayong salamat. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daghang salamat, Maring Inday Erica, sa detalye, sa report. Muni nagkabawag itisigbing laki, mga pari, ay kay... Kining kuno kining mga artista sayang-sayang lang gini sila tuig. Spoke mo nang unom ka tuig hapit lang relasyon ni Julia kong mga pobre pala nagkaanak na naglima. Niya kay mga dato man niya mga banggitan bisis trabaho di wala pagisik anak bisan usa. Ya karon nagandoy na si Gerald mga pare nga makabuhos si pamilya. Sayang tong unom ka tuig kung iya pa tong gi wa ka turbo. Wa ka turbo si pare Gerald mga pare. Unay mga epekto sa dili makaturbo kay di gid makabuo. Ay nag-oras, mga katropa, alas 6:37 na sa buntag. Daga salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo ka to, mga katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Mayo 14, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay kamughawa mga pare mga katropa, musunod na ang programang Bullseye at makauban si katropang Arnel Cortez. Kaalas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas ang sa katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Sige mo, soft or hard?
5: Gusto na kong hard, yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
4: Kauser, uy! Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kuwa na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay?

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakiloko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
11: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na akong problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel?

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya,
4: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye. Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may gala sa tubag, panagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon mga kaigsunan nga Webes. Pitsa 14 ta sa bulan, mga higala sa Mayo 2026.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kami na usap, may gala manumbalay kaninyo. Hangtod ta, may gala alas 9:30. Ang alas 9 na rin, kay Webes man daron. Ang atak na, may gala sa buntag. Alas pagtulol karon nyo, may gala sa labing labas ng mga katikaran. Mga balita, isug iskutanan. Labi na gyud karon mga katropas panghitabo sa atong nasod.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sangan may gilas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo kauban ako si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Alas 7:14 na may galandag na sa atong bagbanag-uban-uban. Mayong buntag sa itong mga katropa din himigalas dakbayan sa Tagum. Sa mga katropa na ito din sa lalawigan sa Davao del Norte, din himigalas sa mga silingan na ito ng mga area, Davao City, himigalas sa may Bukidnon, sa may Davao Oriental, Davao de Oro. Good morning! Mayong buntag sa itong mga naglantaw karon, himigalas sa itong social media. Pasensya na medyo nalangan kay na bilar ko mga higala o kini mga higalang atang-atang kagabi sa mga panghitabo. Pero nadakpan ako no to may galang lalaki nga nagpakaaron ingnon may galang sakop sa media. O gamikan may galas kagubot sa Senado kagabi. O, pero makatingalang kay nauna mag-uli to. O, naunag uli mga igala to mga kurukong ho. Alas 7:15 na may buntag isagani kay Joka Madom. Nel si Big Madom ni imong gwapong uyuan napagilang. digi ka basta-basta tyo ba? Oh? Nel si Big Madom ni imong gwapong uyuan lang. Una yung pinakanindot niya mensahe nga ako mabasa ro. Para muliwat ko sa imo tyo. Ay buntag ninyo diha ha. Sa mga madum.

0: gikan may gala sa tuag tower site, no? May gala sa may Mawab area, no? Sa may tuburan, mga katropa, kinadihang atuag tower site. Alas 7:17 na may gala dagna sa itong pagpanagubanuban. Maing buntag ka ninyong tanan sa itong mga katropa karoon, nakatune in na o itong mga katropa karoon. Kinakasubaybay ka na itong may gala. Pinagi sa itong FB Live, YouTube Live, mayong good morning ka ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ito may gala na panghinaot ngang rasyag panalagi sa tulabaw nga magkagagahom. Mayong muna na budagaya ka na itong tanan. Ninglayang adlo na usap, layang panid usap sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog ang kalibutan, mga katropa. Iampo na ito ning atong nasod, bay. Kaya, grabe na ka for, first time in history, bay. Nga, ilusob na po, mga katropa, aga, kining Senado. Nga, ingon ang presidente, nga, wak mangi ko na siya ilabot. O, wak ko na siya nagsugo, pero doon na may mga, na naman ko na inadakpan rin, bay, nga, sakop si NBI. Kunya, ni Angkon, matod pang Senador Amy Marcos, ni Angkon, kuno, mga katropa, nga, sakop to may gala sa, kining transnational crime.
1: Bullseye!
0: No?
1: Bullseye!
0: NBI, kuno siya. Dali na nakain niya may gala ikuan. Ilimod na sa Danila. Sa mani manugan yung mga tawahan na isang pag-iimuning bitayon sila mga iso. Degyo na sila manugan. Alas 7:18 na ang takna mga katropa sa bundag. Nasa'y teorya sa uban. No? Nga, mga ining loyal to Marcos. Nga kini ko ng mga igala, pakana ragu ko gihapon ni mga igala sa mga DDS. Gubuton kay diversionary tactics ko, no? Yung babod mga katropa ni Attorney Cerrito Torion, dili oy, madapa ni mo diversionary tactics ng gira na? Madapa ni mo diversionary tactics ng makigubat naman mga katropa sa Philippine Marines o sa mga miyembro may galas usaa o kining Sergeant at Arms mga katropa di asod Senado? Sabi po ni mga kaigsuunan. Oh, may gani kay nainipukaw ni BBM gabi. Natuog naman siguro to siya. Oh. Alas 7:19 mga igala ang dagna sa buntag. Maing buntag Rebecca Pabilyaran Palen. Oh, gikan dia sa may hinubaan Negros Occidental. Yuyu Cards mayong buntag. Morning sir tanan maka BP Sara. Kuya Joe katropa ning ni panghitabua karon. Paingon na ni Marcelo, delikado gani ni ang mga kaigsunan. Si Boboy Fernando Maing Buntag, dahil lang, daghana naman din nag-comment gani. Si Galicano Timtim, Leopoldo Safra Pardillo, Eman Moreno, Kuya Toto, Villanoy ba Kuya To?
1: Good morning!
0: Bro Milan Ulog, Den Luna, good morning sir, naunsa naman yung taon ng nasun na to, gubot ka ayo?
1: Good morning!
0: Gubot mo lang? Jairo Sentis, Bantogra, dugay ka naka-live katropang Arnel. Restituto Dilayasan, good morning, katropang Arnel. Raul Imperado from Malay Balay, maayong buntag diha.
1: Good morning.
0: Si Cherishmi Coloma, maayong buntag. Buboy Fernando, shout out ang taga mainit na bunturan Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Dinsel Dave, shout out ko kay Tatay Vic Almuldiel. Maayong buntag diha, Tatay Vic.
1: Good morning.
0: Analin Estimada Pada, maayong buntag. Bro Milan Ulog. So, sa ato, pagkato mga senador nga nakabalo, nagkatawa na sa hilom kay nakauli na sila ang nabilin why earth sa nahitabo di naka si Senador Alan Peter Cayetano, no, nanay nakatip niya nga hawa mo diha kay naay mahitabo ug kato kuno may galang una nang uli kahibaw to nakahibaw to nakahibaw kuno to mga higala nga iktad na kay naay mahitabo. Okay, bawo man sila. Aminaw na to niya mga igala katong mga waka pa sa live ni Cayetano kagabi eh. Atol mga igala sa pag natuna pa sila sa kwarto ba. No, nga wa pa sila ng gawas gumikan kay padayon pa mga higala ang pag binaslanay o pusil o bala sa nasampit may gala nga mga kalalakinan or armado mga kaigsuunan. Si Marso Layao Villafranca, good morning sir, hook up sa di ay mayong buntag po sa itong mga katropa dari may galas bukid nun minaw karon may gala pinagi sa 101.7. Mamaoratan ninyo og ilimang frequency 107.1 og 101.7. Mayong buntag dahil sa mga katropa na to ha, na minaw karon may galas bukid nun sa mga taga bukid nun. Yota berbatik karon.

0: katropa. Na pinaagi sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning. May buntag kaninyo tanan Johnny Abiera. May buntag diha ni mo sir. Kumusta ang atong congressman diha sa 1st District sa Davao del Norte nga si Uyo Uy? Nabasa na. Nangumusta ra magkaka? Nangumusta ra magkaka? Noel Lises Marajaw na buntag sir. May buntag sir. Yuyo Cards Laborte Ao. May buntag. Shoutout sa tanang congressman congresswoman nga nag-no vote. Salamat sa inyo. Walay appeal among congressman nga si Jung Sinisa kay mukhang pira. Malaka. Suko na ni mga tao, bay. Fernando Inihada Kevin. Wajo ni Ayo administrasyon ni Marcos. Bastos kayo. Mulang. Hector Nakario. May buntag, sir. Bakakon. Evil si Bangag. Wala lagi dahil. Dili daw gobyerno lagi ang gahimu adto. No, dili ko na gobyerno ang gahimu adto mga kaigsunan. Natupugson si BBM. Ito ato ng hataga pagtagad mga katropa nining adlawa. Alas 7.23 na dagna may gala sa itong pagpanagumanuman. Iwebla sa nakong atong ampo karon mga katropa. Basta tabangan atong ampo ang atong nasod. Gumikan kay delikado ning susama ni ini bay. Nga pwedeng may mag-create og civil disturbance and then mahadlok ta nga mo lead into siyempre may gala pag na state of lawlessness og na state of rebellion mga kaigsunan o na paboritong rason aron may gala nga makamarsyalo. Kunya ganahan mo. No? Ganahan mo mga kaigsunan og magmarsyalo. Kung magmarsyalo ba eh? Murag Marcos 2.0 na po na eh. Kinahan mo anak. Oh, yung problema lang ani ba? Kay basig pakana rasan sa admin. Mga katropa nga gubot-gubuton ko no hay. Aron mga higala nga may rason nga matuman may higala ang ilang mga gusto. Una, mamiligro diha mga higala. Ang atuang kuan. Ang atuang mga higala ang eleksyon. Konsimba ko mga higala mahimo, mahitabo ka na. Muna ka ng mga DDS po kunuhay diha mga higsoon. Kamusad, no? Ayas sa mong pamadlong. Naay mga kagabi eh, naay musulay o sulod may gala kay bao mong gagira na suod sinado. Bullseye! Suod naman noon tong uban. Ayaw mo paghimo o rason nga masuko ng administrasyon o kita na noon mga higalay maipit o makaluluoy simbako niya may gala o di na na makontrolar, unya mo, sangpot niya to may galas, Marcelo. Sabi ni isra katao, may galang ilang gi... Ano, isra katao, may galang butdak po nito, Senado. Pero nagira na ba hinoon? Bayang buntag diha, Anoid Labrador, shoutout, there is Bukas Grande Island. Gracie Channel, mayong buntag, sir. Pa-shoutout akong brother nga si Joel Mentisa nga nagtad-tad og karne. Sa may San Isidro, kamistahan, mamista ta, sir. Bitaw no, pista man dahil karoon mga katropa. Si Saim Lumutos, mayang buntag, sir. Pa-shoutout kunilang mamagpapa, Silvio Merli, Gikan, Stagom. Mayang buntag. Good morning! Kuya Cards, good morning sa may kawa-kawa mental Davao City. Good morning! O si Cleo, matod ba niya, lus-lus aning presidentiha. Wala daw NBI, pero nay nadakpan, wad yod, baka kon yod. Agay. No? Dahil yun ay mag-wanday, baka kon yun ay mga katropa.
1: Ay!
0: Tuwa na. Singgit na mga katropa. Onsa?
1: Ay!
0: Ay! Si Roy Natividad, good morning. Sir, gubot, paslukot ang admin. Pastilan. Si Alfredo Hikali, kami, relax me. Dire Sydney, Australia. Mayong buntag ninyo diha hurot. May buntag sad. Si Roberto Baterna, mayong buntag. Rudy May, Salomated Mars, mayong morning. Gikan diha mga katropa sa asagan inigikan siya. Si Cherry Famindalan, mayong buntag sir, watching from Kuwait. Alam mayong buntag ganyan yung tanan mga katropa, si Yorsi Katubig. Kadako sa Intel fans ni BBM, why about? Ay, nako, ma-stress ko maguna-huna. Sumayo may gala nga. Karon, manindot yun mga katropa, nga tumar mong Santon plus Gold kay. Bago na ito ni Padayuno ni atong programa, manginom, ako nang inom na magunaan. Una medyo relax na akong BP ron. Ha? Medyo relax na may gala akong blood pressure kay nag-inom na kudaan may galag Santon plus Gold. kinaaman ni Ahos no maka pamubo man ni mga igala sa baka pa normalize kini sa imong taas may gala nga presyon. Alas 7:27 na mga katropang dag na sa atong pagpanagumanuman. Roy John Gumia, maing buntag katropa kung mag Marcelo Jodni padulong patay. O Arnel Salas, may pagiraho na dol ayosad. No? Robilin Villusino, morning dol guapo. Ah, dol lang ay nag-apili guapo. Kay kwanta na, ipit ta diha. Iman Moreno, Tulfo Brothers, ug Auntie Claire, tingog mo. Manigaw ka na ron, ay mo kabalaka. Si kanang Tulfo Brothers, ang maayuan eh, kaysa itong mga magtiayon diyang gaaway, katong kakabit-kabit na sakpan, ipadaanan yung sinado na para maningog ng duha. O, gusto mo makadungog, bigala singog ni Tulfo? Pangita mo diyang kakabit-kabit ninyong silingan, mga katropa, ireklamo ninyo dito kang Tulfo. Para, eh, kanang isyu ha, pero siguro may gala, ningog magina. Kay karon may gala, hilumpas na nikop. Perti magyong hiluma. Pero makadungog ng isyo nga nagkabit-kabit, ay padana si Nadobe. Kaya may nalang makadungog, tas tingog ka na karon mga kaigsunan. Si Bradside, good morning, si Radol. Shoutout ko sa akong anak na si Clyde Ria Kilario o akong asawa nga si Kilario from Bulinawan, Karkar, Cebu. Good morning! Maying buntag nyo na sa Tagasugbog, Taga Leyte. Good morning! Ronnie Rene Carbajal, maying buntag sir, pag-greet usa ko sa akong asawa nga si Marlene Mejia. Good morning! Maying buntag dya sa Kevin Bilogulo. Good morning, sir. Minaw, Mikay. Intense sa mga balita karon. Naunsa namang sinado. Good morning. Ato naga subayon karon. Asa na ba ito ako ang partner diri? Good morning. Elrin Diginion, good morning. Katropang Arnel Bullseye na pod. Naglanog-lanog na pod diri sa New Corilla. No? Noel Lises Marajaw na buntag, sir. Good morning. May buntag sad mga katropa. Abing Subang, from Tagbilaran City, maayong buntag. Good morning. Si Jonal Bahuyo, from El Salvador, Misamis Oriental. May buntag niya. Norville Gumulon, mayong buntag. Si Roy Lumayag, yes, it's Marcelo prone situation. Now Sarah can make it in 2028. Ilang unta na mahitabo mga katropa ba? Huh? Ilang unta na mahitabo nga musangpot na diya may gala sa kanang Marcelo? Alas 7:29 mga katropa, ini atong hataga pagtagad karon. Ini mga igalang nahitabo kagabi sa Senado mga katropa. Ay dunay information ang usaa nga duna kunoy mga kalalakian nga nakasod nga nagpakaaron ingnon mga katropa nga media. O pangapis mo diya, nya kinahanglan inyong kape mga katropa katong dili makapalpitit yung musamot ninyong kalagot diya. Kinahanglan inyong kape mga igsoon katong Santon Gold Coffee Mix. Yang Santon Gold Coffee Mix dunay mangustin, dunay mga igalay malunggay, turmeric, chia seeds o kini may igalang glutathione o collagen. O kadala say unahag inom ron. Ayos sa inom og lain tabi na to maka pa kulba sa mong kasing-kasing kay musamot kag kasuko ana. Ang Santon Gold Coffee Mix by mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye. Now, kini mga igala mga kalalakian nagpakaaron ingnon kunong media ni sabay sa panon sa media syaro naman may igala. Ha? Nagpaka wa gani, ang rason gani may gala nga wa tay reporter dito kay 6 months ko nung accreditation. Unya, na may gala mga media diha. Ha? Na media diha bagay so on. I mean, na nagpamedia media di ay. Nga, sakop na di kunos NBI. Nga, nisod ni, sabay sa panon, nakasod man lagi. Sa to, patiday nga na, dapat tiday nga na ka-stricto may gala ni Tirada Senado. Pero nakasod man. Unya ako nakasod bay. Asa man tong armas ato? Ha? Asa man to mga igala, tuwa na to sa sulod? Bullseye! Bullseye! O, muna itong subayon. Karoon kay, naman ko nung nagbangag, diribanda sa may GSIS building. No, sa Senado mga kaigsunan. Bullseye! O. Unya, tudo pangulipas mang yun. Hindi mga igala ang Pangulo, kaya wa ko nung lagi labot ang gobyerno. Gani mga katropa, si Matibag, gitawagan sa pibila ka mga news o sa net mga network Tawagan siya may galag GMA. Na ako no siya may gala sa si tawag ato eh. Manihapon sila. Oh, gitawagan siya may gala sa taga IBS. Na ako no may gala si Matibag sa Sikuya Hotel. Ana ra ba mitig tulugan anang Sikuya Hotel sa unag nami meeting dito sa Manila bay. Sa dito pa ko sa GMA. No? Oh? Ana mitig at ana mitig ang sa ubusan ng Sikuya. Tapad ana naiimnanan diha. No? Nay, kuan diha. Ini bang stawag nini. Bar nga da isugba-sugba. Anak ming babinal saro tig inom sa una. Kuan? Mga beer paday. Mm. Na maramang kunod dumaygala kanang si kuya nga kuan man na Mother Ignacia mangyapon na. Duol na may gala diya sa kanang mga network na nanawag. No? Bullseye! Ang karon, wa ko rin labot ang gobyerno mga kaigsuunan. Og labaw ng wa yun sugu ah. Bullseye! Bullseye! Katong mga nagpakaroon ingno may gala ng media nga NBI ko no di ay. Pagkataon-taon ato, nakadawat og impormasyon ang USAA mga katropa nga nanay nakasood mo to nga nag-request sila og presensya sa Marines. No, nag-request sila may gala presensya sa Marines. Mo to may gala nga gipadaplin to mga tao, gipagawas ang uban og taod-taod mga 7:46 sa gabi eh, nilanog mga igala ang buto-buto diha sa Senado. No, nilanog ang buto-buto sa Senado kay matod pa sa impormasyon nga gipagula may gala opisyal nga may pabuto og warning shot ang sakop sa USAA og nibalos mga igala kining armadong mga kalalakinan. So tuwa pa dito sud ang kini mga igalang ubang mga senador. Pero kaduna mga igalay mga senador nga nakauli na nasuko pa ganito si Tito Soto kay gikalampag kuno mga igala ang iyahang kuan iyang sakyanan. Alas 7:24 na 34 na may gala. Ito na paminaw ng unang video gabalihog.

0: Oh, kanto, kuha na to. No? Oh. Oh, mo ni mga katropa. Ang hining tipik sa hindi mga igalang pag binayloay o bala kagabi eh. At ito paminahon siya, gab kayo, humana naman, buto naman yun na. Lanog lagi na paminahon, kaya naamang ko din ang mga igala soda ng Senado. No, contain ang iyang kuan, taguktok yun kayo nag, kuan, taguktok siya nag-igosan. Na ay mga reports, matod pa may igala sa post ni Barsaga nga na ako na'y daghang namatay. No? Kita din eh. Musubay yun ta may igala o unsay official nga gipagula. No? Kay suma may katropa nga wa man ko do'y casualty. Why na samdan? Kuya wa no? Asa dito nila mga igala? Gition to nila mga kwan sa kisami? Mga butalo tingali to may igala. Wa man yun na nga ego. May pag si SM Inday Marie, mga igala mo ay nihawid atong pusila. Kay sigurado gito na apat yung mga igo ang mga papangig at... Wajon! Adi ba ta may igala mo ingon nga dapat lang na imaigo pero muro magdi katuuhan ba? Sa dugay may galang, excuse me po, paglungtad sa buto-buto. Hugwa man lang yung mga igo, nag-usik-usik ramog bala ninyong kalaki. Himo ra gyud mo og salida og senaryo aning Pilipinas. Paita na to. Muna'y mga post karon social media, mga igsoon. Kaingon lagi nga, Pilipinas, kahirap mong mahalin. Awa. Sa pipila ka mga adlaw, mga igsoon, daghang kay mga panghitabo sa Pilipinas, huwag ka kita sinaong BBM ba? Sa gabi, iraw kita naong BBM. Kani, way swerte ani mga katropa, inigtingog ni Auntie Claire ang pasanginlan ani mga isoon, Duterte.
1: Pinoa! Oh! Secret!
0: No? Way swerte ani ba? Inigtingog ni Auntie Claire kay mo tingog magina karong adlawa? Kaayo ra pasngan may gala og agungal ng ba-ba. Oh, may buntag ni mo diha. Rinaldo Miliana, Dodge Amar, Tristan Gulay, Los Siega. No, adya sa may Purok B, Madaom, Tagum City, Tutok Jod Coast, imong oras, salamat.
2: Good morning.
0: Christian Iliot, may buntag. Kisa tong naag bukid noon, gani na naminos from bukid noon. Si kato mga kay naka hook up man taros bukid noon. Og magud koy, wa na magud mauso ning text ron ba? Cellphone naman, okay na naman yun mga igalang social media. Pwede sad mong muli-li sa tuwa may galang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagum. Aron nga adto na tumabasa inyong mga gustong ipagawas niha. Nga mga kini mga igalang aligot ka aligot-got aning gobernuha. Mabito ng gituyo nga naay mga programa nga sama ni ini. Kini akong programa, kining programang Bullseye, komentaryo magyud eh. Usay makaingon ka nga one-sided man ka. Muside tas tinuod. Ana ra gyud na mga katropa. Oh, musayid na nga tos kamatuuran. Bias maka. Bias yung tos kamatuuran. But pasabot, nga ang leading sa itong komentaryo mga kaisunan, where the truth leads us. Ana yun na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang magbuhatag pagkag, pagkapantay-pantayan na bisag, klaro na kayong mga bakakon. Bisag klaro kayo may galang, o tinuod pala lagi ng kada pamakak, butaas ang ilong. Kanang ilong ni BBM, gilukot na. Kinsa pa'y ni Adri, Katrina Mimili, watching from Japan. Alan Luna Kimno, from Usami City. Ray Madanlo Dutch, mayang buntag diha. Mayang buntag Dutch, may mang kadya Dutch, kaya naamang kag-Austria, Austria karon, no? O, may kagubot diha sa Europe. Dire raman sa atos Pilipinas, ang naunsa naman eh. Tuwa pag ginito may gala, sinado ang kagubot.
2: Bullseye!
0: Ato balikan mga katropa, sunod video, muna ang kang Senador Alan Peter Cayetano. Kay matod pa, doon naman kunoy upat ka mga senador nga nasayod ani. Kisa man ni sila. Ang gwapo siguro ni sila pangutan ulog apil. Kay bawo man di ay mo. Oh. Kay bawo man di ay mo. Ano nga mamumsulti ang uban? Nga naipit na hinoon. Atong paminaw, kining bahina mga katropa, atong ganinyo sa Sunshine Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Ay magkumpiyansa di ha. Okay, gawas may gala ning atong sitwasyon karon. Diya pa'y kainit may galang di ma tabang. Kainit niya mo. Uwan lang kalit. Ang atong lawas may gala mo ay mamiligro. Usa, batasana ang pag-inom may gala o Santone Vitamin C. Kay kini may gala usa ka vitamin C gikan sa Santone o non-acidic vitamin C kini mga katropa. Dili mo hapdos ang imong kuto-kuto kung mo inom ka ni ini. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, kalampagan ng butika niya o wa may gala. Ingna ka, ibabulos ay taka. Nanuwa ka na, wa kay baligya niya, ha? Ikaw. Yan na lang, tuktuka lang, tuktuka. No? Alas 7.40, paminaw na ito mga katropa, si Senador Alan Peter Caetano ka atol sa pag pinusilay kagabi.
2: XFM Katropa.
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. The si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying wag kami magtaas ng boses. What will you do, director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaa mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
4: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. Sir, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
3: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari.
0: Upat!
3: So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: Okay.
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got it.
0: Oras may gala, Dorotay, 42 minutos na. Pasado alas 7 buntag, may morning pag-usap. Sa ito mga katropa, din himigalan Mino Cross Bukidnon. No? Mayong, Gab, pwede po na tutawagan si Jonathan kung doon ay mga report ito. Report alas 8. No, report alas 8 para sa, ha? Alas 8? Ha, pulso? O, pwede. O. Pwede kayo. Pulso ra kay, taman na po na ba talas ni Biron, ginaang atong kapulisan, mga katropa. Alas 7.43, ang takna sbuntag. Ingon si Ma'am Lady Morina diri nga ayaw gyud ipa preskon si Auntie Claire karong adlaw aron di maguba ang akong adlaw. Ako sinuod lang bay. Nay mga panahon ba nga gusto ko mabito na inig Sabado. Ayaw gyud mog chat na kog Sabado kay di jud ko mo reply. Og Domingo sad ako na ako simbahan. Og Sabado, di sa ko mo reply. Musibat kong bukid nga naman, di sa giyog ko mo tanaw cellphone kay usahay may gala, matimingan, naon pa yung Auntie Claire ako makita. Ang ako may galang stress sa Lunes, paingon may gala sa Birnes. Dili na stress, is 5 na, is 4, is 5, is 6. Matapok-tapok na mag-eksyon. Kim Armonio, may buntag. Si Father Melvin Libria, shout out badge sa our first day clergy retreat here in Baler, Aurora. Greetings from OCCBC. May buntag dito sa mga kaubanan sa Old Catholic Church of British Columbia. No? Kama, muraga, sila na kita yung naka-retreat. Ani, ako, naapa din, nagyaw-yaw. Sige lang, puhon na. Enting kabisote. Enting kahote, watching from Pagadian.
2: Good morning!
0: Sweet Caroline, tama na yung mga sweet. Nga aron madungog dato ang tingog ni Tulpo, sila mo imbestigaan ang Kiko og Rubin. Kana sila. Lain pa ato mga katropa. Ang inyo nadungog video ganina, mo to'y video mga igala ni Senador Alan Peter Cayetano live atol sa pagbuto-buto. Ingon siya dunay upat. Dili man ta mga higala mo kuan ba no? Maghingaan nila pero kagahapon nagpasag resolution, dunay lima ka mga senador nagpasag resolution kagahapon nga naghangyo lang atong gamiton. Buot sila may gala nga mo surrender si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini si Senador Kiko Pangilinan, mo na sila. Si Senador Bam Aquino, si Senador Ping Lacson. Oh, isa pa ikaupat ganyan eh. Oh, kuha ni sila. Si Senador dali lang. Ato ning subayo ni Bek. Eh, naunsa naman eh. Sana ba ito ako ang kuandre? Arita sa...